0: isyu publiko.
1: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
2: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit o bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya mo sa gumikan sa bijimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katungplag bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bijimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa bijimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila kaw, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
3: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
4: So, mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga, itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga, muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
3: Okay.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon.

0: XRK Radio Kaibigan. You
1: are happy anniversary.
2: I love you. So beautiful.
1: Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di pa.
2: Couple short atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakabantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
9: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
10: Yes, Egan.
9: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
10: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
10: Okay.
9: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tama siya hubang may kanyaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
10: Salamat sa
9: Diyos. Nauna, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo na pastor kay takog kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
10: So Aroma herbal oil ka igan.
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya. Kita usap mabuhi uban kaniya. Dili Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
11: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
7: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom na minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
11: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
7: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
11: Ha, maoba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
7: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
11: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal pud ni
7: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120.

0: Yun, Pastor. Tapos doon na siya kasama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang botilya, tulo ka, biton, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
0: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya Pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
0: Okay Pastor, salamat po Pastor.
1: Okay.
2: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
1: Yes, kinsa ni, andin taga-asa.
8: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero firme ko nagwan. Tapos sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
1: Oo.
8: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor. Basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
8: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
8: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa Butunban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung mabindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa dalas.
9: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
10: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
9: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
10: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
9: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas og dagko nga mga

0: Gamot sa imong mga tanom ug makaminos kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus Giobre, may adjuvanto crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mao ning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Grumex Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection action chemicals og soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahatod ni.
0: Barato ra pre kay tag-iaan eh. Grumex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Atong ipon kay nga mulmul kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umapasa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulmul akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon observahan ko pipila ka simana. Wala na gayon kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lola! Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
7: Naapag yung mga match nga na atong nawok
9: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
9: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services. Himutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan.
13: Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan?
13: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ug bisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space.
4: Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste. Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang ang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Numero 1 sa balita.
14: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
13: Numero 1 sa serbisyo publiko.
15: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
13: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
16: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
17: Mayong buntag, Pastor.
18: Ngayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
17: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
18: Ah, okay. So, kamusta man?
17: Feel na ko nga. Gikang ganito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katungugag nga. Dako gani.
18: Oo.
17: Na, di mo tong sinugdan di ko kaya makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo
18: oo
17: na mo sige apahan na ko kuan pagkagabi ana maayo gil akong pangtulog pasto kay wag yun nagmulungon ba
18: pila pa ka Vigimax imong nainom adto
17: na may Vigimax na napalit na kung kuan mo tong wala ko napalit na imo kay na kuna ko palit wala ko kay baog maani kay tago
18: away olay problema naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungol si Mong TL?
17: Oo. Nindot na kayo, pagtulog na ako.
18: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamat ang Ginoo na yun.
17: Huwag, ako ha? Huwag yun, nabati na ako ng ngulungol sa gabi, ba?
18: Oo.
17: No, lugaran yun ang mayong pagtulog na ako, bakay di na ako ngulungol.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo!
5: Naa pa di ay na!
19: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
12: Kanindot no?
19: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
20: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
19: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
21: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
23: Rexido Forte!
21: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
23: Rexido Forte!
21: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
23: Rexido Forte!
22: Maunang discarding na ako. Discarding bisnak na to.
23: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
27: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
28: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung wala

0: mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
1: My good news!
2: Hello, oy! Unsa koy good news!
1: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
3: Sama sa large format, outdoor sticker.
4: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s

do sa may barangay, I mean, residente sa San Fernando nga may tabok may gala sa dam, no, sa gipanag-iya sa niya, nga din na may resulta may gala sa pagkaanod na sa iyang duha ka bata. No, although nga na locate man to nga nakabsa na gyud may gala sa ilang hinulamang kinabuhi. So malapa ang amahan sakay sa ilang motorsiklo attempt mga igsuon pagtabok sa dam, no, diya sa kanang namagunay dam katong wala pa nakaanda diya sa dagat Kinabaw, connecting may gala sa munisipyo sa Quezon, siyudad sa Valencia, kanang atong Kulaman River. So within the Kulaman River na ay dam di mga igsuon ko nga gipanag-iya sa niya nga nagsilbi sa siyang overflow spillway type siyang mga higala and then mo po na nag-serve as tabukanan sa mga tao diha, no? Tumikan sa Valencia padulong may gala sa Quezon. So mulagi na kay overflow man siya ang peligro kung mutabok ka unya o ma-underestimate nimo ang current sa tubig sa imong pagtabok nga dili unya kayahon sa imong motorsiklo ba, sakyanan ba, okay, gamit ka maigsoon og vehikulo mutabok ka sa usa ka sapa baka or spillway, bantayon nun yun gihapon, no? Kinanglan i-estimate mayo, analyze mayo ang current sa tubig kay base in lugar nga paghapak sa tubig baha sa mga ligid sa imong sakyanan, iya nga tabanon na imong sakyanan. Siyempre, nakasulod sakyanan, apil gigag kataban. Kato may gala, luwas lugar ang kuan. So, luwas ang man busy to, no? Ang ato nga tropa dito kagahapon. Pag install, may na lang, no? Nga, na ay mga pasidaan, pahinumdum. Ang kinahanglan nga dili na gyud tabukan, no, na mabasa mga igsoon approaching sa dam nga mag-remind sa mga residente nga buot mo tabok labi na kung naana mga igsoon ang kakusog sa current sa tubig. Labi na kay taga San Fernando siguro labi na sa baka. Awas kung taga diha lang kay uy di ta katabok balik ta balay, no. Tagalayo, murag layog balikan, maningkamot, ganito nga makatabok, kay basi kung sa baka iyang tuyo dito sa Picas nga munisipyo, no? So, muna mga igsoon, kining pusay, tubig ba, no? Di gina to, may gala nga dapat i-alang-alang atong pag-analisar. Sige, natay nabilin nga pipila ka mga minuto, mga igsoon, ato sa isgutan, may gala ang atong kaliukan ni atong adlaw nga Webes, no? Atong Webes, pecha 16, wako ka programa live mga igsoon. Ito na sabtan. Doon ay pag-replay mga igsoon sa previous na ito nga program. Kay, di po mabailuan mga igsoon ko gaino na ito nga importante sad kayo nga ato gid pong natagaan o pagtaga. Dasalmutan na ito mahigala ang second DRRM coordination meeting sa mga school principals or sa mga no school principals na adito sila nga Dr. Cacharo, sila nga Dr. Paluma uban pa nga mga doctors di sa DepEd, no. Mayo nga buntag dai kang Sir Emmanuel E. Nunez ang DRRM PDO2, no, di sa Division of Valencia DepEd mga igsoon. Ug kang Sir Arjan V. Sakulingan or Dr. Sakulingan usa ka kuan ni, no, chief mga igsoon, chief sa East GOD. Sa ila po diha nga mismo nga kuan schools division superintendent kang Dr. Gisnar Dims Istoris na supportive ni mga igsoon sa disaster nga mga activities. So atong gisalmutan may gala pinaagi sa invitation, salamat kayo, no, sa DepEd kang Sir Nunez. Unya, waday ta nagbinugtong rito, naapod ang PNP. So, kita na ito magsood nga topiko sa maong meeting, ang pagpalambo sa tunghaan sa DepEd Valencia, may kalabtanan na sa mga peligro posibleng mahitabo sa ilang mga tunghaan, no? Ang ato dito nga topic is ang DANA protocol, paghatag sa DANA protocol nga ito para masayran po sa mga school principals unsay sistema sa ato nga reporting. No. But una dito nga may present
ang ato may galang kapulisan. Ang kanunay natong partner sa planning, ang pinagi ni Police Officer Chong o ni Police Officer Barbosa, no? May buntag sa ato nga Chief of Police, kang Police Lieutenant Colonel Panganiban. Sir. So, unana mga eksyon, ang usa sa lang gitagaan ng pagtagad, ilang ibat-bat ito, kining kasamtangan may gala karon nga may nahimo pong programa manggon sa Department of Education kung kadumduman ninyo may gala ga palig-on karon ang DepEd national, no, national nga mga kaliukan may kalabtanan may gala kining mga kios o mga kagubot diha sulod sa tunghaan. Siguro katong ga sunod og mga balita inyong kita or sa Facebook, no, katong panghitabo sa Tacloban. O nga din na sumala pa produkto sa bullying, nga din duha ka mga magtutungha may gala mihimo o pagpamusil sa pipila ka mga magtutungha sa usa ka eskwelahan. Nga din miresulta yun mga igsoon sa kamatayon sa pipila ka mga estudyante. So mo to nga nahimong, so in partnership, kita na to in partnership sa DepEd o PNP, so na sila yung mga programa labi na paghatag o edukasyon, no, dili lamang ang police presence sa matagtunghaan part ugar sa pag deter or pag prevent sa mga krimen di sa sulod ang presensya sa atong kapulisan, but usa sa ilang mga programa ang pagpahigayon og mga information and education di sa kining ginatawag active shooting kung unsay angayan pagabuhaton kung kaso naa, no. So gikusgan sa atong Department of Education nga walay makasulod, or actually national ning pagpaningkamot, walay makasulod may gala nga mga magtutungha nga makadala og kining makapatay nga mga gamit nga hinigiban, no, na hait or lamin ng kining armas mo buto. So, sabi man sa nitabo dito sa may Tacloban area mga igsoon ko. So mao to nga part ini kung malutsan man yun, well-educated ang mga bata, sumutong nai programa ang PNP pag kuan school baka. Dahil mo itong usa sa gihatag, no? Naghatag ang atong kapulisan unsay mga angayan paghahimuon in case kung naaning ang mga sitwasyon. So kita po mismo maigsoon, andala na to dito. Pasalamat po ta, gumikan kay naka-share ta, gihatag na to dito maigsoon ang sistema na to sa pagkining ginatawag na to, Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Kay importante kayo nga doon ay pag, doon ay harmony, doon ay pagkausa may gala sa atong reporting system. Kay susama manggod sa nanglabay nga linog, katong linog maigsoon nga may himog na kong kadaot sa Jinsan o sa Dabao. So, nakurat ko ato kay pag-abot na ko sa Valencia National High School, ga-conduct me o ga-evaluate me sa gipahigayon nga earthquake drill. Doon ay usa mga reporter sa usa sa mga local radio station sa Valencia nanguta na, sir, unsay update aning 17 ka mga classrooms nga totally damaged gumikan sa linog sa Valencia. So nakurat ko kay wala may report. Apart lugar sa CDRMO na may Rapid Damage Assessment and Analysis Team nga gina-deploy sa area, apan wala yung report ganing abot. Moto nakita na to, nawag ko sa DepEd nga siguro natay mga himuon nga para nga makahimutag usa ka sistema at the local level. Kay pagabot manggod sa taas, magtapok manggod po na dito silang police, ang DepEd, ang Office of Civil Defense, Department of Health. Ila po ng tanaon ang mga report sa ground. Unya, kanya-kanya tag-report, dili magka-dimao, bulabog dito sa taas. So anak mga igsoon ko, so muto na hataga na to dito. Gitagaan na to unsay mga sistema, no, nga dapat within 2 hours ang among sistema kinala naka-report namin dito sa taas. So kung naglinog man, para nga ma-include na mo ang ino na to nga effect sa usa ka tunghaan, kinahanglan mo report gud pud ang tunghaan sa barangay baka o ngadto sa division, para nga kami po sa mga level sa scenario mo ma-include, no, kung unsa man ang kuan magud ang report magud mga igsoon, usa na siya ka importante gumikan kay mag-serve ni siya as basis for decision making dito sa taas, no, pagtan-aw nila, no? So kung inaccurate ang imong mga report, dili maamo imong mga data,
Dili gyud pod mao ang ilaon niya nga approach. Manamilit na ko mga igsoon. Duna na 58 minutos man mulapas ang alas 10 sa buntag. Ato na lamang pasalamat sa kinatibuk ang pwersa sa Radyo Kaibigan. Sa akong kaabag sa technical engineer Joshua Sison, engineer Romy Chang ang program director, Madam Stephanie Dangalio ang station manager ug kang Pastor Dan Dangalio. Sa pangalan maigala sa City Government of Valencia, sa among head sa CDRRMO, Mr. John Ray Arita Valero, Honorable Amy G. Galario ang ato nga City Mayor o kang former City Mayor John Galario ang spokesperson sa ato nga City Government. O sa 10th SP, pinagi kang Honorable Grisel Galario Fernandez ang ato nga City Vice Mayor, Honorable Rolando de Sintilas Jr. ang ato nga Committee Chair on DRR. Kini na lamang inyong alagad sa kahanginan, alagad ninyo sa CDRRMO, Mr. Juby, Jubinoni, Ilya Cune. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Bansa panghinaot ngayon tang grasya o panalangin gikan sa labang makagagawang sa kanunay, igabuhos ka natong tanan. Bukidon, Valencia City, maayo nga buntag.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya ako sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay pastor, salamat po pastor.
9: Okay. Igan Bibihilot, kamusta man?
11: Okay lang pastor Dan, salamat sa Kinoo. Ako itestimo ni Pastor Dan about sa biktima.
9: Okay, padayon.
11: Musuli nga di Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paim na ka na o biktima kay Dagana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na awlian na. Then yung gisulid, Pastor Dan, nagpalit siya ang biktima. Diri sa among sulingan, kaya nauta naman ko ato o kanang kap. Itong akong ipapalit sa musulingan ka. Kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
9: Okay, okay.
11: Then, tuloy na Pastor Dan. Dungutan ako sa iyong anak nga. Kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy na iyang tutoy sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nagbangag naman gusto Pastor Dan. Na nag-goal na kay iyang mga anak kay basin maulo po noong cancer katong samad sa tutoy sa iyong mama. Karon kalus Ginoo Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Nungutan ako pinakabuok kapsol. Pagkisimak ang iyang nainom. So naingon siya nga, isa ra ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Bukaroon, kaluwis Ginoo, iyang mama, maayon na yun ang iyang tutoy.
9: Salamat Igayo from Cagayan de Oro City.
12: May good news!
7: Hello, oy, unsa ko'y good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mats, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan una ay managoy o ingnan kag wow chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
16: Isa pud akong manghudron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bigimat. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun as in makaayo yun kay katungplag bleeding yun na kung 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko. Taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila kao, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.

0: Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes. Ayong balita alang sa tumang silingan kasikpit grapi din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid magtestimony about sa aroma. Kay ang aroma maayo gid ini siya sa paso, kay ang akon banhan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
4: Numero 1 sa balita.
5: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nga hangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Ug kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
8: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang ug walay lakot kining sibihan.

Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ni dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ni unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din na mo malikayan, magkabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo.

0: May ngadlaw ka na itong tanan, mga kasama, mga higala, mga kaibigan. Welcome dito sa itong nandan nga tulumanon ang itong programang Ratsada na nasa Manubalay din sa Sibihan DXRK Radio, kaibigan. Adlaw nga Miyerkules, petsa 29. Duha ka adlaw na lang ang nahabilin mga igsoon sa dili pa matapos kining bulana sa Hulyo, petsa 29 mga igsoon karon. Live na usab ang programang Ratsada nga inyo mabati mga igala dire karon sa DXRK Radio, kaibigan. 98.5 ang dial sa inyong mga radyo, mga binatintig paminaw. Sa ngalan sa atong mga kaubanan, labi na gyud sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti. Ako nga co-pilot sa Pikas Lawak, si Engineer Igan Joshua Sison. Atong kauban usab dito sa transmitter sila si Engineer Igan Ramil Bidrijo o Engineer Igan John Tingkang. Sa among finance officer nga Way Kurat. Way Kurat yun. Ay, usang katawag mga igala, matik ba dayon matubag si Bernadette Kilong-Kilong. No, mayong pagpaminaw di ha, kaya nga Bernadette Kilong-Kilong. O may ngutupod sa atong umabot nga kapitan sa Barangay Lumbo, atong kanhi kagawad, Engineer Nonon Casiano. Mubong ni nga tao pero hilabihan, kataas ka ni Maygala o gugma o labasotanan. Kini ang tinguha nga makalagad serbisyo sa katawan sa Barangay Lumbo. Muna gingon mga kaigsunan nga kusog pa sa kwetes ni. Daghan Maygala kung kakadonggan nga matay mo kusog yun si Engineer Casiano serta. Nga naman, matay pitiman paspasa sir, pitiman abtika kayo ng mga tao na problema. Personal man yun nga ubanan na makabit-bit magidayon o solusyon sa problema. Muna gingon Maygala nga kung ikaw, tao nga tinguha ka mutabang sa imong isig ka tao, daghan pa agay. Pero na kaning uban mga igsoon magudiha. Gasalig ba kay siguro sa ilahang pangalan, muna igingon may gala nga luya pa sa mao. Anyway mga igsoon, kaning ating programa nga inyong mabati mga igsoon no, sa DXRK Radio, kaibigan. Sugod alas 11 hangtod alas 12 ang takna sa udto. Sa Gyapon yung alaga din yung angkurman ako si Tata Retesa. Ubanay ko rin yung mga igsoon. Mangumusta sa ako, may gala sa akong amigo. Ato sa ni may gala, kumustahon o kumusta ba ang katauhan karon nagpaminaw o nabay na minaw na ito sa Barangay Lumbo? Yots, mayong utin mo na, Yots? Kap?
1: Mayong uto.
0: Matay, Kap. Brother, brother matay, di ko katoo ba? Kay murag, halos taga-purok. Ala, pila na ka-purok ganin ang Barangay Lumbo?
1: 20 city.
0: Tunog man kayo mong ngalan, murag. Sugod so karon murag. Kapitan na mag-isiguro itawag sa mga tao sa imuhang kay perteng tunuga sa imuhang alan yun nga. Perteng kusuga sa imuhang kwan, imuhang kwadya, imuhang baluarte.
1: Sa pagkakaroon, wala pa may politika. So, sayod man ka nga sa unsi katuig nga nervisyo ta sa Lumbo, nailan naman ta sa katawan.
0: Yes. Ang ilagyan, usab ito sa gikaan, what, ako itawag sa imo kay kagawad magkakanhi. Pero in general ako itawag sa imo, di sa kumutawag imo kapitan. Ayan na dito pag humanag yun, pag utiking na. Abinin mo, Engineer Brad, daghan kayo ang feedback nga kaabot din sa akong, ang programa. No? Usa sila feedback nga diligid ka nila lisod duulon pag naailahang pamalihog o gusto silang tabang sa opisinas mayor. Matik yun, mismo ikaw gani yun kapag unay mo uban nga imo yun sila matabangan. Muna ikuan sa mga tao karon kay wakay pili masuporter man o dili. So, unsay imo reaksyon ini, Engineer?
1: Ina naman, but ang atong batasan, kinaiya naman yun nato. Nasa panahon nga nag-service ito sa barangay, open ang ato ang balay kanunay sa tao nga na kinangalan ng tabang. Sabi na karon nga isa kita nga gitahasan sa to ang mayor, mayor, sa to ang former mayor nga tabangan ang Barangay Lumbo, pinaagi kanila. So, isa kita sa nahimong dalan para makaduol sa ilang mayor kay matulpas atong mayor, serbisyo nga way pili man ang ilang gusto.
0: Correct, correct. Ang feedback negative po pa para sa Pikas, kay dugay na kuno kayo niya, wag yung kunoy asinso ang barangay, wag kuno improvement, bisan gani kunog. Abo, doon nabay kwanda, kanang improvement sa inyong barangay hall? Kundo naman?
1: Sa barangay hall mo, o manausap ang barangay hall, pero aso di infra sa barangay.
0: O kana, nabiruan dyan na po. Kana infra dyan.
1: Ado naman siguro, pero dili na ko may sa isa kay wala naman ta sa barangay, wala ta masayod. Pero naay may nahatag gikan sa ato ang congressman siguro, o gikan sa ato ang gobernador.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa karon nga panahon nang ako lang nahibawan ang barangay Lumbo gitagaan sa tuang mayor karon, o I think tulo ka covered court.
0: Wow, asa man ni deputy?
1: Ang isa ka covered court gisugdan na siya sa puro 4 sa Paglaom. And then naay coming isa sa dito sa Liloan. Naay isa po nga kaming sa Purok 13 Paglaom uno. O aduna pa yung mga proyekto nga concreting nga gikan sa tuwang syudad.
0: Okay.
1: Pero dili pa ako ang sutaon kung nabiding na ba kay kinahanglan ma-implementar man agarong siya.
0: Yes.
1: Gusto man sa tuwang mayor nga ang tanang barangay o ang tanang kapurukan maabtan gayud sa mga project infrastructure gikan sa tong siyudad sa Balinsa.
0: Kana kay mo ginailahang yung kwan, mo ginailahang tinguha no sa administrasyon galaryo nga ug mahimo wa nay barangay roads nga kini ang balas o bakaha grabas no sa laktod pangandoy gina sa galaryo administration nga mapasiminto kon itugyan na gyud sa kahigayonan nga ang mga barangay roads tibuok 31 ka mga barangay usa na ni mga makabenepisyo ang Lumbo. Muna ako kakadunggan po na umabot, Kapitan.
1: Yes, Brad. Daghan pa gyud ang problema nga about sa dalan din sa barangay.
0: Okay.
1: And then, sa base sa pag-istorya na mo, ito ang former mayor, na siya man ang consultant sa tuang mayor. Ang iyang giyon sa kuha buhati o program kay imuha man ang linya.
0: Yes, oh.
1: Buhati o program or atuwa ang engineering para mag-istorya ka mo kung unsa i-recommend yung mga trabaho.
0: Mayo.
1: Ato ang budget. Gani man, last month nakita mi ni Mayor yung gusto butangan o project patubig ang ato ang pakangan o sinabihan pinagi. Oh,
0: kay murag dugay na gina nga problema tuod ang problema sa tubig diha particular sa pakangan area no. If ever ma-realize ni asa man kuhaon ng source sa ato gyapong water district or naagay kini ang source na pwede na tong kubkubon diha. Ug do naman.
1: Ang pakangan diha Brad, aduna may existing na project diha sa una ni gikan sa province and then sa panahon na naglingkod kita nag-distribute man na siya o tubig gikan sa pakangan padung sa Sinanlayan.
0: Okay.
1: Apan wala isaktong nga maintenance sa amok itong i-turnover sa water district pero wala na maintain og sakto sa water district and now ang kanang source of water wala na nag-exist. Mo na yung hingon ni...
0: Sayang kayo.
1: Mo hingon ni Mayor. Kita na mo nga himuhi o recommendation kung sa ang mga trabaho nga maayo para ato nang ma-maintain o balik o atong makuhaan o tubig o balik o himuhan po dahil. Also in a same project dito dahil sa Sinanlayan area para mag-distribute o tubig pa doon dito sa Prokinsis Umbo.
0: Kana wad no Brad nunon kanang problema ha o ma-realize masulbad na nimo sa imuhang pagpaningkamot pinagi sa kini ang tabang sa atong syudad murag di na gyud ka malimtan sa mga tao labi na gyud sa gingon nimong pagkangan o Sinanlayan.
1: Dili man tan nila malimtan daan diya Brad, dugang lang na siguro.
0: Balag dili kay kanila makita kayo sa medyo mubo man tanga tao masalipdan ta sa ubang tagas pero ang imo kasing labyang kalapad kayo sa kuanang imuhang kaluoy tabang nila di ba?
1: Oh Brad, kay bisan pag katong kay nga nagpahulay kita sa politika.
0: Naa man gyapon.
1: Namagyapon na ito.
0: Namagyapon mo dool, mga itabang. Di ba yung kakabalong balibad po? Mabon ay sakit na gini mo. Huwag na itaw mo dool sa mo. Di kakabalong balibad. Ano mo na?
1: Dili mo sila mo tuwa, brad. Nga watay kwarta. Kaya purma
0: palang daan. Mauna di ha. O, muna saktong tubag yun. Di gini sa mo tuwa. Mingong kagaw kay kwarta. Mingong lang. Lose igway kwarta. Tanaro ko ng purma ni mo. Lupig pang anak ni kwan lagi. Lupig pa yung anak ni apo baka ni kwan ni kisa ni Singson. Gawas nga tsuraan, grabe barog pa. Angayan yun pagkapitan o pangibisi na bagyukan eh. Bitaw. Wad, Engineer Brad, salamat kayo sa imong igayon karon, no? Anyway, dili na ni pirmero katapusan, daghan pa kahit ko gusto masairan diha. Partikuras balang Barangay Lombo. Nalang ko yung sakay pagutana sa dili pa na ko yata gagimuhang parting statement. How true is that nga diha sa Barangay Lombo? Dunay grupo diha nga kanang ga lista-lista o gapasalig sa mga tao nga o magpalista kuno anang ilang trupa makadawat o dagko kuno nga kini ang hinabang hilabi na financial ang ila pa ngayon. Unsa ni katinod? Naba ni diha sa inyong barangay?
1: Base sa ako ang pagsuta na may kamulo karon sila o introduce sa tropa pero dili ko kabalo kung unsa ang mga benepisyo nga madawatan sa tao pero para na ko kung kana para sa katawhan
0: okay lang ay, okay lang na o para sa katawhan nga dili mo pili pero o piliyon na nila o kinsa tong membro muray lang atagag kini ang ma-pronounce sa mga programa amura dili maayo nga in the first place kanang kwarta siguro unsa may meaning ang tropa asa man nagikan ang pundo ana personal ba na nila o gobernador gyapon nga kini ang pundo.
1: Kuan Brad, base sa akong pagpangutan na programa man kana sa to ang gobernador and then ang mga benepisyo nga naa diha existing naman na nga benepisyo nga kadawatan sa tong katawhan karon ang nakadugang kanang yakap. Ang yakap is national program na sa PhilHealth.
0: Yes, balutan na.
1: And then kanang ilahang murag dayong. Kana ra siguro ang murag bago nila kay gakolekta man sila og tag 10 pesos ana kada membre para taban kung adunay mga mahitabo nga kasakot sa membro sa grupo. O kanang educational assistance murag sa akong pagkahibalo murag existing naman na nga programa ni gobernador.
0: Pero mo lagi okay. ang pangutana kung ang tanan bang tao bisag dili membro dili nila sakop makadawat magyapon susama sa madawatan sa mga membro
1: kay kinahanglan man ang registration posible nga ang makita katurang registered kung sa grupo.
0: Agoy sa ito pa murag tanaw na ko murag pamulitika ragyapon nga kuan eh grupuhan eh eh og dili lugar membro ngano mo dili dili membro basta nga ni budol dia og constituent nan moyo ka diha taga yun na kanina kanunay sa serbisyo adyo ta kayo mga igsoon ha napalong ako san tawag ag balik ako itawag kay napalong may gala ang kini ang among tika lang kay murag siya gadayal nako mga igsoon ato ni may gala timbawason karon mga igsoon ha kadyo ta kayo ako itawag nimo Brad. Ako'y tawag ni Bobrad noon. Adyutan kayo mga isoon. Kaya, okay. Murag, kuan mga igala. Murag siya mga igala. Gabangga ang among kuan. Gabangga ang among tawag mga isoon. Dara. Sorry kayo kay gadayal po ko. Brad, gadayal ka. Gadayal po ko. Okay. Anyway, Brad, kuan no? Kuan na naman natin ang punto rini. So, kani mga programa nga ila karog ipanghanyag sa mga tao. Actually, existing pa man eh. No sa atong national government pero ang nakamaot magudan ni kanang gamiton nilang kuan ba kanang gamiton bitaw nila nga pulong og di ka membro madawatan ma makadawat man tugkag tabang pero kanang kinaluoy na lang pero unlike sa ilahang mapalista diha unsa ba ka ha moy prunsit kanunay og naay mga susama nini pero ngilad mangod kay kwarta sa gobyerno maguna dili man naingon nga ilang personal di ba so dapat mamimbro ka man o dili panyo ka, qualified ka nga makadawat sa mao hinabang?
1: Yes, Brad. So far, base sa mga nanunggan, humihong, wala pa mahinong iga-reklamo. Uh-huh.
0: I hope lang, no? Hinaot ang tao, away mo reklamo. Mas mayo.
1: Oh.
0: Mm. Okay, salamat kayo. Anyway, ayo, sige, napakay kadugang what? Go ahead, go ahead.
1: Para sa mga tao, pwede naman siguro magpamimbro kay parta man na sa programa man na sa pawang gobernador. Pero as to di kuan nga kung dili ka mimbro, dili ka tabangan, muna ang dili makin.
0: Oh, muna yung out kayo.
1: Dili sa pawang mayor. Tanan tabangan, gani ma ang kahitabo karon tungod sa kalisod sa panahon, ang problema gyud sa tuang syudad o sa tuang probinsya mao ang mga billing sa ospital halos every day.
0: Tinuod yun na.
1: Oh, ang billing dagko kayo, so mangayo sila sa kuan, mangayo sila sa
0: politiko.
1: Province. Mm. Oh, politiko, mangayo sila kang province, ipagawas sa atong kapitan, mangayo sila sa province. Kunya dili man mahurot sa probinsya, kay limited man po ang kwarta sa probinsya, di ba? May magbalinsa lang yati man sa probinsya.
0: Tama, correct.
1: And then, pagkauman, bali, ipagawa sa itong kapitan, kay ilahang saaran ang ospital nga ang kulang.
0: Sila nga mabaga.
1: I-post na nila nga napagawas lang pasyente, pero ang tinuod na napay kulang na si mayor ang gasagot na ng mga kulang uban.
0: Tanawa lagi. Muna'y realidad. Sige lang, antos na tagamay kay pila naman lang ka, kwa, no? Gamay naman sa mabilin, na naman tayo kagulingo na itong ospital di Ciudad sa Valencia. Ang atong good sa Maritan General Hospital, puhon-puhon. Wala na ginay problema unta, no? Ang mga balero nun sa kiniang atong mga kaisunan, panahon nga na sila yung mga kini ang balatian. Di ba, Bad?
1: Yes, yes, Bad.
0: Okay, so maraming salamat po, Engineer Nonon Casiano sa Barangay Lombo. Basig doon na pa kay gustong ipaabot, no? Nga wapan na ako mapangutana, tagaan tagag panahon para sa imong parting statement. Go ahead, Engineer.
1: Mga silingan ko, mga amigo, mga kaparentihan sa Barangay Lombo, medyo init na gyud ang murag politika sa tuang barangay. Gani man, daghan ang mga isyu nga sige na mga pamulitika daw, sige na kong pangdaot, pero sa akong nibawaan, wala mo kong daot sa ilaha. Kung naigaabot sa kong istorya, siguro mo mong kong maingon nga mau ba? Tinuod ba na?
0: Lahir ba ng guilty kay mura ba yung maguna-una o pagawas? Gusto akoan, ilahang, kana ba tawang murag, so mga guilty ka, anong gauna-una magkag-negatibo sa, muna ilang istorya ko, no, gapandao, huwag mo tigadunggan nga, gapandao, karo pagay, tasukad na ka-interview sa imo, di ba? Mga istorya sa mga tao na, ang ilahang, maayong mga imong tabang niya, ang gagawa sa kuan, gabo sa dalong ngaspikas, ikaw kuno gapandaot.
1: Oh, maugin ba, pero,
0: that's a lie.
1: Ang amo ala, o kung adunay daghang tao sa ako ang balay,
0: oh,
1: kana kay kita man ang isa sa gisugo ni mayor lagi nga mo tabang sa mga katawhan sa Barangay Lumbo, mo guide kung asa sila padulong, kung sila na kinahanglan nagtabang.
0: Yes, oh.
1: Magtrabaho ra kita sa gisugo, gisangon sa tuwa ang langgon ni mayor. O kung bibo ang akong panimalay kanunay.
0: Nakasina sila.
1: Huh? So, vivo sila, daghang tao din ni ipakaon na to, mga tabang ng mayor, kay di na to kaya pakanon ang mga tao nga gani sa atong balay kada adlaw. So, anara, dili na nato na
0: tanaw. Suya ando kada nila nga puno permi mong balay di halos kada adlaw.
1: Wala na ang politika, kay kanang politika dili na makatabang kanato sa panahon na natay panginahanglan. Ang makatabang kanato ang atong mga silingan, ito ang mga igsuon. So dili ta paapektuhan ang politika. Pipila lamang ka na kadlaw ang politika. And then sayod man, kailan man kita sa katawan sa Lumbo nga bisag walang wala na ganit ka ato pag inang itabang sa katawan sa Lumbo.
0: Mauman, mapakanaabi ito, di man kadalo.
1: Ang ato lang makatabang lang yun ta. Pero dili man ato mahurot og tabang, at least magaan-gaan ang ilahang Panginoo kung naa sila'y madala kung mudokon sila kanato.
0: Correct. Okay. So salamat kayo, Engineer Nonon Casiano Brad. Salamat sa imong oras, sa mga nangminaw usab nato karon ining atong programa Ratsada sa Radyo Kaibigan. Mga igso, nato na hinabi si Engineer Nonon Casiano sa Barangay Lumbo, Balinsa City. Kuwait, salamat ni Mawad.
1: Salamat kayo, Brad Tata Ritisa. Salamat po sa imong oras nga gigahin para mahinabi nato ang katawhan sa Barangay Lumbo.
0: Okay, mga igsoon. Oto may gala, no? Ang litunganay sa ato pagkikinabi kag Engineer Nonon Casiano. Atong oras, doon na tayo 33 minutos milapas sa alas 11. Standby sa mga igsoon. Mabalik ko karapipila ka mga minuto, ha? Manginabuhi sa ta. Standby sa imo sa Diyos.

0: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni og paminaw sa inyohang programa. So, ingon ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
1: Okay.
0: So, itingan na to okay. Karon, arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya og tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
1: Dili sa katulog ba ayo kanya do?
0: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil og kamot.
1: Ah, kung sudi katulog tungod kay binhod. So, sa to pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
0: Okay.
1: Unsa dai trabaho sa imong bana?
0: Sandalo.
1: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
0: Oh, Pastor.
1: Nakadungog sa programa imong gipalitan og Vegimax.
0: Gipalitan ako siya, Pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now sige gihapon ako siya gipainom,
1: yes.
0: Gipadala siya sa iyang paglakaw tong last day.
1: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
0: Oo, nagpalit siya ka battle.
1: Nakaiskot pa kayo nga, taas pag sugar kini imong bana?
0: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
1: O, so kamusta na siya karon?
0: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
1: Murag naapot na imong gibate ka ni Addo?
0: Oo, ako ang tiil ng upong. Kainom na po ito sa living magkakasun, naulian niya po siya. Nakon ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang giingnan nga 15 na ang living magkakasun kay ang akong tiil nga nagpupong o sa ko ang bana, naulian man.
1: Salamat sa Diyos. O, ang ang giinom Vegimax Plus.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw. Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego Blend Jelly Paste.
3: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala siya kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Misan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
10: Naa
2: sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: May good news!
11: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
12: Sama sa large format outdoor sticker.
13: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimo sa sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
10: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
15: Mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ako na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
14: Nag-crack ang bukog?
15: Oo, akong di pa lugo sa magkukalakaw, pag tinuhubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Lagad ba, Juan Pastor? Nag-abot ang hantor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontiil. Na itong Domingo, napalit na ako gigimak, kaya hubag ba kayo?
14: Oo.
15: Talway, sino ako, Pastor? Unong, pitura ko ba akong napalit? Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Alis, ginoon taro na umian man.
14: Nikupos ang hubag?
15: Hubag kayo, akong tiil.
14: Karon, wa na nagubag ron.
15: O, nagkupos na, Pastor.
14: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack?
15: Naibupog, nag-crack na kayo.
14: So,
15: di na kayo. Pag tumar na ko sa gigimak, naulian naman.

0: Okay, salamat kayo mga Ikson. Mabalik na may gala dire sa ato nandan nga tulumanon. Ado na tayo 45 minutos. Ratsada! Alas 11:45 na may gala sa atong programang Ratsada. Kamo na paminaw gihapon dinhi sa DXRK Radyo Kaibigan. By the way, mga Ikson, nini nabilin nga mga minuto sa atong pagpadayon. Ato sa may galang hataga pagtagad, no? Igahan siya nato mga Ikson ni pagisgot. National issue na sa ta. Mga Ikson, by the way, sa ato mga binatintig paminaw, ato sa may galang paminawon o ato sa basahon, kininyo mga text. Na-text, gikan kang John, matod pa mga Ikson, good morning, sir, si Johnny, no? Murag nani akong kauban, akong higala sa San Fernando karon nagpaminaw. Mga Ikson, no, de sa halapitan, si Brad John. Usay plido ni mo galit dyan. Salamat dyan ha. Napay text may son gikan sa 4361. Matod pa niya, good noon sir ta. Buto-buto ang radyo kaibigan diri sa Balila. Balila. Balia. Balia man eh. Balila guru ni. Lantapan. Ah, okay. Balila, Lantapan. Nakuha niya ha siguro ning pag-type mga Ikson. Balia, Lantapan. Balila ni, Balila. Salamat kayo sa mga kaigsoonan na ito nagpaminaw mga Ikson. Teka lang ha, gamis call si John. Ito rin tawagan si John Big. Basig na ni siya gusto ipaabot may gala. Mga Ikson, atong Lunes ang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. Huwag mangutan ako sa inyo inyong kagalingong assessment mga Ikson. Sa napulo niya mga gala ka gipang istorya, doon na ba kayo matuman ani? Nawag si John. Mayungutan na muna John.
1: Tony mo sir ta, kumusta naman ang akong amigo?
0: Still fighting and kicking gyapon dyan, kumbate gyapon, bisan ta taliwala sa kapito sa atong kiniang kahimtang sa panginabuhi. Kumbate ginawa ra gyapon ta.
1: Ang paminaw ra ko pirmi sa imo ang programa sir ta, kay gimingaw ko nimo.
0: Uy, salamat. Ako sad, gimingaw ko sa imo, nalipay ko karon nga nakatawag kagbalik dyan.
1: Dili manggod po ko, di nagi ko malimot nimo kay murag isip igsuon naman ta
0: ngayon. Yes, salamat. Praise the Lord.
1: Uban unang panahon sukad po sa atong pag lingkod nimo diya sa DXRK.
0: Yes.
1: Okay. Una lang ipaabot may concern sa ato ang kay igsuonan diri sa lapitan San Fernando. Nabalaka sila sa ato ang Senado. Ngayon na ako nga sige lang kay sugot tayo sa dili ilang magkaroon ang sentro
0: pero ay plano ang ginawa na diyan kanintanan pagbuot sa kahitasan do na gyud purpose mapot ra gyud ang panahon nga kini ang paninglo na ni sila kining mga gapang lisod-lisod sa ato kani mga tawo nga moy hinungdan sa atong kalisod karon sa gobyerno Pilipinas.
1: Okay, balo baka sir ta nga ang imo programa og si engineer Chiang kusog kayo diri sa San Fernando.
0: Wow, salamat kayo ha. Amo ba? Karon pa ko nakabalo.
1: Nangumusta sila sa imuang, umusta na kay kung sige lang kay magtawag ta ugma aron malunggan.
0: Wako magdahom nga naay ga paminaw nato ining oras sa diya sa inyong ano lungsod San Fernando Bukidnon.
1: Pinahita ka sa among mga katauhan diri sa lapitan San Fernando.
0: Amo ba?
1: Sa unang panahon manggod nga nakalangkit kita.
0: Oo.
1: Rag na himo pukong tulay diha sa inyo ang programa.
0: Ayo mayo. So ihatag kini ako number og na basig na iganahan pud mo text da imo mga silingan para maka great baka sila pud no unsa ba kay ilang pad.
1: Muna nga ka pangutan ako nimo. Pwede ra nina ko ihatag sa
0: iya. Ihatag ina lang ako an og magtext sila magpaila sila sa ilahang lugar og arapita sila nag text karo nagtext sa ilahang kwan no.
1: Okay, pangit.
0: Para maknalis na to dyan. Oh, anyway, way problema na dyan. Salamat kayo. Tagaantag ka o kini ang panugot. Ihatag ako mga numero anay mo mga kaila para magka-kwan po sila. No? Magka-participate po sila nining atong tulumanon.
1: Salamat sila, sir, da, nga naaka di ay nga kasumbungan nga duha mo ni engineer di sa di. Pasalamat sila. Kung nga sige lang, kayo mo tingog raman na siya di.
0: Okay. Why sa pa yan?
1: Ay mo ang kagalingon.
0: Yeah.
1: Sige, sir.
0: Jan, nasa ko'y pangutaan na to Jan, kumusta na itong landslide sa Talaingod? Pasabol na ba siya o pagyapon? Lisod pagyapon?
1: Sa pagkaroon, sir ta, ang ato ang nakita dito sa kwan kagito, ang manato sa area is bagit in taon magian, ang makaagi lang ni karon motor. So, kay daghan pa manggod kayo nga kwanon nun kay dili mabasta-basta ang trabaho.
0: Dako,
1: so,
0: bagay?
1: Sige lang kay ma-akuara ng ma-update diha. Ug ma-kaya na ang ato ang paingon padabaw. Di pa kagagi ang dagko nga motor, nga ng truck.
0: Truck, wapag ide, no? Dako-dako din yan na hulpaan dyan, mga pila ka metros.
1: Dako-dako gin, sir. Ito muna sa mga 50 meters.
0: O, dako-dako, lapad gini ay.
1: Oo, sa kasada, dayon. Sa pagkaroon ng konserta kay nagumok na po niyuta.
0: Sige, ulan.
1: Magian.
0: Sige pong ulan niya. Pero naiga trabaho. Sige, o kwan ron, ang ato mga equipo diha.
1: Daghang lang trabaho dire, ang nagtrabaho dire iyan ni sa RISV o sa UBI, gitabangan man nila ni.
0: Mayo, mayo.
1: Nga madali ang madali ang pagbiyahe sa atong eksyonan nga muad ko sa Davao paingon dire sa Tagum.
0: Very good. Sige diyan, salamat kayo diyan sa update ha. Salamat kayo.
1: No, salamat kay sir, salamat, salamat.
0: Okay. Salamat mga Iksoon kang diyan no sa halapitan San Fernando Bukidnon, mga Iksoon ko sa kanginan nga para sa kasayuran, mga igala. Maingot to dia kang kuya Colonel Rostom Duran. Ang usa sa grabe ka kugihan, mga Iksoon nato nga kini ang in charge sa Kadsut. Koy, maingot to ni mo na kuya, naiabot sa kundalungan koy nga rampant kuno kayo ang pinalitay sa Cebu da kuya sa Purukdos. Ipamonitor ko rin ipaliog kuya Rostom. Okay, mura o gawasulod na kuno niya mga tao nga dili nila kaila, dili nila kabisado, mga bagog mga naong, lakasiklase lang kuno niya mga sakinan. Diya kuno ni Purukdos kuya, dako-dako raban ni Purukdos. Sige lang, kaya ako ning ihatag kanimo kuya no ang mga detalye na may gapaabot sa tuwa di rin ipaabot kuno kang Colonel Rostom Duran. Huwag mahimo mga Iksoon, ilahaning mapapanidaan para nga madakpan dyan yung mga klases tao mga Iksoon. Nga mo ay number one dyan may gala gahatag problema. E kining problema sa droga mga Iksoon, huwag dito magpagkabanaan ni may gala. E base wata kabalo sa ato membros pamilya mga Iksoon, mabiktima. No? Anyway, kabalo man ta mga Iksoon si retired Colonel Rostom Duran. Mga Iksoon, panahon na aktibo pa ni mga igala sa atong kapulisan, perte man ni mga igala ka Kugi Kaisad. Daghan man ni mga igala og na tabangan og daghan po ring accomplishment. So, mo'y gihimo mga Iksoon, mumanggani kikuha na sa ni Mayor Galario kay tungod sa iyang experience, tungod sa iyang kaala mga Iksoon, muna nga dako ang pagsalig sa atong mayor nga matabangan aron mga Iksoon masulbad o maundang. Og di man nga totally 100% mga Iksoon, at least makuha na gud may gala no ma hinay-hinay nagkahipos kining mga gapayuhot labaw sa tanan kining mga gagamit sa mga ginadili nga droga. So salamat kuya sa imong pagpaminaw kuya Colonel Rostom Duran diha sa Barangay Lumbo. Atong oras 53 minutos milapas sa alas 11. Mga Iksoon, sa inyong mga igala ng assessment, unsa ba kahay inyong mga pangagpas ani niag, matuman ba ka ni sa Adi Bongbong Marcos? President BBM, mga Iksoon, nga ang gobyerno sa Pilipinas mupalupad og racket mga kaiksoonan sunod 2027. Layuan naman kayo mga igala ni sa kuano? Layo na kas mapa og mamanggalin mga Iksoon, mugasto na sad mga igala og bilyones. Billions of dollars ang kinahanglan mga igala nga preparahon sa atong gobyerno para mga igala sa maong proyekto mupalupad og racket ngatos kawanangan wa mangay matuman ng 20 pesos kilo sa bugas. Bete naghanang korupsyon karon mga Iksoon, timanan na President Bimbem. Bimbem. Mahulog na lang may galag makansawan tao ni atong presidente. Di mo puno mabasol atong tao may galag mawad ang respeto ng atong pangulo karon kay lantaran kayo may Iksoon mga klarong kawatan wag yun mga preso ha. Wag kita kadungog may galag mga kalyado sa administrasyon mga kaisunan gigukod sa ombudsman. Pero ang mga tigsaway sa mga kawat tigsaway mga kaisunan sa dili maayong tratar sa gobyerno mo'y ginaipit. Mo'y ginagukod, mo'y ginabot-buhatag isyo, kakaso. Pila edad ni, kwan? Pila edad ni Boying, mga Iksoon, Remulya ba? Remulya? O, ombudsman. 88? Murug mo surot to'y gipadunggan, may gala sa akong amigo nga buhi pa, pero mura na may gala kung nagpatay. Ah, kalag ko no mga isoon nga. Murag bataw ka nagikonsaran sa espiritu sa babae na bughat. Pero sa way lang gititinawad naman ito mga isoon. No? Murag magkalagot na may gala. Ah, daghan ko no kayo wa naganay maminaw mga isoon sa suna. Kay murag wa. Di ko no sila excited maminaw eh. Ah? Way kabaghuan kay murag magyapon sa ad mga isoon. Wa gyapoy katumanan. Tay mga balay karon ay. Dito sa Manila. Ultimo may gala. Magtaliksik na magbaha na diretso. Sus Ginoo ko. Daga senador wala ni tambong. Ultimo sila mga kalyado mga igsoon. Ha? Wa na matambong may gala kay ngano. Kabalo na sila daan, mapagan magi sila. Kay bisag unsaon nagdaot mga igsoon si BP Inday, nagkaanam nagkakusog. Ha? Ang trust rating lang may watong basihan mga igsoon wala na. Humain. Human ang dula. May gala, kupos na itong oras. Salamat kayo sa iyong magsunod. Pagpaminaw kanuna, dining atong tuluman ng Ratsada. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan, dire sa Sibiyahan, DXRK Radio, kaibigan. Una sa tanan sa itong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa itong tulo sa may gala, ka mga technician on board. Akong co-pilot sa studio, dire sa Picas Lawak, si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter, sila si Engineer Egan Ramil Bedrijo. Kaubanan usab ni Engineer Egan John Tingkang. Sa itong mga kaubanan usab sa production department, uban ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa among technical consultant, Gerald Ray Dangalio. Sa ngaan sa among station, sa station general manager, ang Kuya Satanan, Kuya RG. O glabaw Satanan may gala, tagyal, taglumala, ni Sibian, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa gyapon ninyong alaga, ninyong angkurman, salamat kayo sa atong mayor, Mayor Madam Ami Galido Galario, sa atong kani mayor, The Action Man, Spokes John Galario. Kini si Tata Retisa, mingon daga salamat. Mayong pagpanyuto, kanyang tanan, hinaot, magampay sa iyong mga lakaw. Bye-bye!
2: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
3: Ang programa ng inyong nabati, binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining Sibihan.
4: Numero 1 sa balita.
5: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Pagkalingawan sa Bukidnon.
4: Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

ang atong kapulisan, atong suwestyon, nahanglan aduna kamoy mga lakang nga paghimoon, meaning mga nagbitbit og mga armas, nagbitbit og mga pusil, mga hinagiban nga makapatay. Palihog kuno atoning monitoron kay sayon-sayon na maran karon ang pagpamusil. Ito

Siguro ang atong PNP Bukidnon, ilaning lingkuran, ilakining yakan nga panghitabo. Kalambigitan nining mga nagunit ug armas. Kay medyo di na kini maayo. Nining bulana, pipilana ka mga kinabuhi. Detos Bintar sa San Fernando. Malay-balay. Kagahapon dit sa laing simana dito sa Quezon, sa San Jose, katong manager sa Linding, tigpahuwab o kwarta. Nga karon kagahapon dito na po sa Quezon, sospitsado, usa ka babae, ang biktima, laing babae dito sa lawagan, Quezon, Bukidnon, mga higala. Apan kita nagtuo ang atong mga kapulisan, aduna nay giplastar nga pamagi sa pagsulbad pag-address ani nga problema karon. Ubay-ubay ra ba ang atong mga men in uniform nga na-promote sa nakalabay nga adlaw pipila ka mga Facebook posts sa atong PNP, daghang gipang promote sa ilang posisyon. So, congratulations sa atong mga kapulisan. Deserve mo nga ma-promote sa inyong ranggo siguro. Daghan mo'g accomplishment nga inyong nahimo o daghan ka mo'g maayo nga binuhatan nga nakahatag og taas nga moral sa inyong nagkadaiyang police station. So congratulations mga ma'am ug sir sa inyong promotion. Apan manginaot kita sa inyong promotion, anaa ang dugang pang pagkugi sa inyong tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Naa ang inyong dugang pagkugi sa pagsumpo sa mga krimen o mga nalambigit sa ilegal nga binuhatan o inyong mamintinar ang kahapsay o kalinaw sa inyong nagkadaiyang assignment nga nagkadaiyang police station dinhi sa Bukidnon o sa atong Region 10. Mao kana

ang panghinaot o pag-ampo, mga higala. Nasayod kita nga di tiaw, dili sayon ang trabaho o responsibilidad nining atong mga men and women in uniform. Nag-ungaw usab sa kamatayon ang ilang mga kinabuhi. Hindi guna tiaw, mga kriminal, mga nalambigit sa illegal nga binuhatan ang ilang pagalutuson, mga kaibigan. Maunang di ni sila tiaw, di po tiaw ang ilang trabaho. Nag-ungaw sa kamatayon ang ilang trabaho, mga igala. Ang atong kapulisan, kasundaluhan, mga nagkadaiyang ahinsya sa atong gobyerno nga naglambigit sa trabaho alang sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw dinis atong nasudtas Pilipinas. Mao'y hinungdan sa diyang si President Rodrigo Roa Duterte ang atong presidente sa atong nasud sa iyang panahon. Iyang gidobli ang sweldo sa atong mga men in uniform. Iyang yun nang gitaga ang pagtagat. Kay dili tiaw ang trabaho sa atong mga kapulisan o kasundaluhan o uban pa ng mga ahinsya sa gobyerno naglambigit sa pag-impusar sa atong balaod alang sa kahapsay o kalinaw dinhi sa atong nasudtas Pilipinas. Gani ako mismo, mga higala, ako gindi silang pasalamatan kanunay. Daghan kitag barkada sa armadong kusog sa Pilipinas, sa atong PNP, mga higala. Gani ang baguhay lamang nga nag-retire nga city director dito sa Butuan City nga kanina to provincial director sa PNP Bukidnon atong barkada, mga igala, the retired General Restituto Tuto Pulinar Lacano. Ato katong barkada na-assign ka to din sa Bukidnon og na-retire siya isip city director dito sa Dakbayan sa Butuan.

Juan, usagyod ang ilang paglutos nini ang atong mga kaigsunang New People's Army kon NPA, mga igal. Subo balandungon Pilipino, kapwa Pilipino, ag magsinukliais bala. Moro na'y sakit kayo, mga igal. Atong mga kaigsunang NPA nga dunaw sa gibarugan nga mga prinsipyo baruganan mo hinungdan sa ilang pag-alsa batok sa gobyerno, kay aduna usab sila mga sistema nga nakita nga di maayo ang gihimo nga naas gobyerno, mao man na hinungdan nagrebelde. Sakit kaayo palandungon dinis atong nasud tas Pilipinas, Pilipino batok ngadto sa Pilipino. Ilabi na sa isgutan ng kahapsay o kalinaw, naglambigit ang atong mga kasundaluan o New People's Army. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Alas 12:19 na! Atong nakita ang atong PNP Valencia nga aduna sila'y pagsuroy-suroy sa mga lugar kalingawan, mga nagkadaiyang suok dinis dakbayan kabahin sa pagpangsita o pag-check sa atong mga kalalakinan, ilabi na nining mga nagdaog bag. Nakita'y na-monitor nga aduna'y video key area. Ilang gipang check ang atong mga dalas, atong mga kalalakinan, mga igal. Siguro inline kini hining mga sunod-sunod nga incidentes pagpamusil dinhi sa atong lokalidad. Tunindot nga lakang.

palibot, ilabina mo check sa mga musulod mo gawas sa atong lugar o naa sa mga pampubliko nga nga lugar na ang atong presensya sa atong kapulisan. Dakog yun ang ikatabang mapakgang ang daotang plano sa mga balihibuog kag nga mga individual.

alas 12:20 na. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Mga miyembro sa Kaibigan Foundation, happy birthday mga igan. Atong mga suking tigpaminaw, happy birthday. Atong mga palangga nga senior citizen nga nag-birthday karong adlaw, happy happy birthday mga nanay ug tatay. At today, itibaya usab, happy birthday atong Silingan Diaz Malabuaya Batangan. Happy birthday Silingan Sir Junard D. Sibayla. Happy happy birthday Sir Junard D. Sibayla Diaz Poro 15 Malabuaya Batangan. Mayong pagpaminaw kang Sis Narly D. Sibayla. Kumusta og maayong pagpaminaw nganha kaninyong tanan. Happy fiesta sa mga magfiesta sunod adlaw na binakarong Sabado, August 1. Yes, may tugas kiburiaw Quezon Bukidnon. Advance happy fiesta nganha kaninyong tanan sa Sagrado Corazon de Jesus, Dias Tugas ki Buriaw. Sa mga Pugoy family,

tanan atong mga suking tigpaminaw dias lungsod sa Quezon, particularmente dias Tugas Kiburiaw. Advance happy fiesta ninyong tanan karong Sabado puhon. Sa pamilyang Humawas, kang Sir Danilo Humawas, bansay ang pamilya, dagang salamat sa imbitasyon sa inyong kafiestahan sa Sagrado Corazon de Jesus karong August 1, unang Sabados, buwan sa Agosto. Sa mga Kalidkid family, Bertoldo family, Mindania family, Kanyete family, dagag pariente diya si Kuya Prox Kanyete Pulinar, diyas Tugas Kiburiaw. Advance happy fiesta ninyong tanan. Nagisgot kitag umaabot ng fiesta dinis atong dakbayan sa Valencia. Di nagyod kapugnan ang umaabot nga ika 75 nga annual fiesta celebration ni San Agustin dini sa dakbayan sa Valencia. Gani dinis atong national highway, inyo nang makita ang mga nagkadaiyang ukay-ukayan. Dito sa Hagkol, iabrihan na ang carnivals. Dito mga higala, dagan ang mga rides, mga kalingawan nga pwede ninyo ma-experience, masaksihan o masinati. Hala, bisita ka mo dinis atong sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Atong pizza 28 buwans Hulyo gilibre sa City Government of Valencia, pinaagi ni Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, ang mga rides dias Carnival niadtong July 28. Correct me if I'm wrong, mga igala. So, nag-anam-anam na ang sugod kon pagsugod sa mga kalihukan sa umaabot nga kafiestahan ni San Agustin, Agosto 27-28, dinhi sa sentrong bahin sa atong dakbayan. Advance happy fiesta, Valencia! Alas 12:26 na, condolence usab di ay sa atong mga kaigsunan nga nagsubo, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Mga aktibong miyembro sa Kaibigan Foundation nga nagsubo ni ining panahuna, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Og atong gikakurat, mga kaibigan, ang atong kauban sa buhat sa radio broadcast, si Jim Boy, si Jim Baler, nahikabsan nas iyang hinulamang kinakurat.

pagpasalamat sa naghatag kinabuhi, nagpaluyo nining atong papanaguban kon aduna kay gihambin nga balatian. Nagproblema ka, ayaw na kabalaka mga kaibigan, matabangan ka sa imong gihambin nga balatian pinaagi sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghanang nakatestimonya, natabangan, naayos sila sa ilang gihambin nga balatian, human mipalit, migamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kon ikaw usab, daghag panuot ang imong lawas, kanunay gapanakit ang imong kalawasan, hala, haplasi ka na sa Aroma Herbal Oil. Dakuk kag ikatabang sa mga panuot sa imong lawas ang Aroma Herbal Oil, mga kaibigan. Ang Vigimax Plus, ang Aroma Herbal Oil, mapalit ka na dinhi sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Lain atong pagpasalamat ang Lel's Laundry. Why one? Daghan kag labunon. Ayaw ka na problema kung daghan kag labunon. Dada ka na sa Lel's Laundry. Parato ang perload. Uga diretso, pinilo na daan. Busa ang inyong mga labunon, dada ka na sa Lel's Laundry na himutang Porok Uno, along National Highway, Barangay Lumbu, ning atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpanayudtos akong kaliwat, mga kambarihan, Kagol family, Dias Malabuaya. Mayong pagpanayudtos akong ginikanan kang Papa Pido, Mama Pining, kang Rel, kang Prilly, kang Leia, kang Karin, kang Candice, kang Sienas, kanin yung tanan, Dias, panimalay nato, maayong pagpanayudtos. Sir Tata Reader, lami gyud kayo ang imong batsoy. Lami gyud ang imong arroz caldo. Samot nag makatilaw si kaibigang Joshua Vergara si

0: Pridor. Ngayong pagpaminaw sa iyang mga customer, kamulo kayo kaon diya sa lamian nga bachoy o arroz caldo uban sa free nga bidyuki. Yes, may Labinia, Porok 2, Barangay Batangan. Ngayong pagpaminaw dahi diya sa Porok 4, Guaan Compounds, Barangay Batangan. Diya kita kaganina kay giimbitar kita sa taga City Engineer's Office ng atong dakbayan. Doon na sila inspeksyon alang sa lugar nga pagabutangan og solar lights. Yes, covered court sa Porok 4, Batangan. Congratulations sa City Government of Valencia, Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, og mga Porok officials, Porok 4, kang Sir Gumbaw, kang Kuya Philip Kapadngan, Gawad Tata Quirino, Ati Agnes Casas, Kuya Alfredo Belos Jr., Kuya Joel Pabalulot, Gawad Edgar Dadang, sa inyong pagpaningkamot sa dugang kahayag kalandag sa mga kalihukan diha pon sa covered court sa Porok 4 Dias Guaan, Barangay Batangan. Serbisyong way pili, kahayag mo'y maghatag landag sa palibot o kaugmaon sa atong mga kabata. Alas 12:33 na! Pneumonia o heart failure na tabangan sa Vigimax Plus. Ania ang dugang testimonya.
1: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Porok City, Biscam, Maramag.
2: Okay, ikan Mary Jean, padayon.
1: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Vigimax na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kwanto taga Negros, Pastor Dan, akong ipadadaan o Vigimax tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo nga ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang depensa ra o kanang atakihon siya. So mao to, nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Vigimax na akong gipadala sa ila na nakadako jog nakatabang nga wala gyud na kuan na siya giatake. Karon ni ulit na siya og bukid, mga iskabulan din yang maintain, Pastor Dan, nakahurot siya og tulo ka botilya.
2: Okay, so at least ang tulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat, Igan, Mary Jean, Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
3: O si Ato Igan, Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad at ang kanang kuan. Tamad.
3: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor.
3: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
4: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
4: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
3: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
4: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
4: 5 kabuok.
3: Okay.
4: 5 kabuok akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
2: May buntag din mo diyan, kaibigan.
5: Good morning, Pastor.
2: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
5: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatag.
2: Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
5: 26, Pastor.
2: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
5: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto. Murag nahimuan siya o bitot. Niya, ang ako ang libutan ato, Pastor. Kadturang di Gina, kito ka buo.
2: Imong gipatuluan?
5: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, 5 kabuok, ako ang isa.
2: Oh.
5: Nasamad. Ya, ang design sa doktor, mag-iwan ang doktor, nga ka na daw, maglap-lap daw siya, o ka na, unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kampong ako kaayo nga bangag.
3: Oo.
5: Ya, yeah. Lalo sila lagi kan man sila mga ato ogsang plank. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito ka buo. Ya, yeah, maura to ako ang ginamin pito so nga ginahaplas.
3: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuan na siya? Naulian na?
5: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
3: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
5: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
3: Glory to
0: Lu, nganong katakiang kaman?
6: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
7: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

Padayon kita mga kaibigan dinhi sa atong papanag-uban sa silab sa kaudtohon. Maayong pagpaniod to sa mga kamulo karon na niod to. Dagang salamat sa inyong pakiguban kanamo, kanako matagpaniod to. Unang hungit, moy ako mga kaibigan, nga anang inyong pagpaniod to sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa inyong tagsa-tagsa ka mga establishmento, nagkadaiyang kananan nga nakamonitor karon nining utuha. Daghang salamat.

dito sa Porok 3E Upland Barangay Poblacion. Usa ka 25 anyos na nadakop og nakuhaan og illegal nga droga nga gituhuwag shabu. Gibana-bana aduna kini kantidad nga 31,280 pesos mga igala. 31,280 ang kantidad sa gibana-banang shabu. So congratulations. Samtang gisunda na usab kini sa laing operasyon kaganinang kadlawon dito sa Porok 2 Barangay Lumbo alias B-Boy 20 anyos ilan mga batanon pa maning lambigit aning shabu mga igala. Si Justin 25 anyos, si B-Boy 20 anyos, ugnay Chester nga 42 anyos. Ang shabu nga nakuha ngadto nila gibana-bana adunay market value nga 100,000 kapin ka pesos mga igala. Again, atong pag-congratulate PNP Bukidnon, PNP Valencia City, PDEA og ang atong City Anti-Drugs Special Unit Team ubos sa buhatans mayor ning atong dakbayan sa Valencia for the job well done. Pakpak! Usa kita nagsuporta mga igal. Usa kita magdayig aning ahinsyas gobyerno na nagtutok ni ining pagsumpo sa illegal nga droga. Musaka pag-ayo ang krimen, musaka ang krimen sa pagpangawat og uban pa nga krimen. Kun padayon ang paglala niining illegal nga drogas sa usaka lokalidad. Dili ikalalis ikalilong, mihinay ang krimen, ang kawat, ang pagpanglabni, ang pagpanguot. Mikunod mga higala sa panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Prangka-prangka nga pag-aisip. Kana nga panahon, dito kita sa Bohol, dito kita sa Central Visayas, naa dito si Bo, pasilan. Pagtungtong pa lang nimo, gikan kas pantalan pag naog sa barko, or nagsakay kag bus, pag naog ni mo gigas bus, ayaw na yung kumpiyansa dito si Bo. Kaya grabing mangungot, grabing kawatan, grabing manglabnihay mga higala, grabing mga bangag sa mga dalan, ilabi na matagabii, daghang mga adik ang nagkuyanap mga higala. Likewise, dito sa Bohol, dito sa Tagbilan. Sa diyang dito kita nagtingog mga higala sa usak kasibihan. Grabe! Murag asin, murarag bitsin, ibaligya sa daplit ang illegal nga droga. Pa 2016, Mayo, ni hinay-hinay pagkunod, hinay-hinay miundang mga higala. Ang operasyon sa pagpamaligya sa negosyo nga shabu ditong dapit. Paglingkod ni President Rodrigo Roa Duterte, kunod yun mga higala. Mismo kita nakakita, nakamonitor niya. Na-establishmento dito kaniya ito. Pibo kaayo ang ilang mga customer. Na ay balay katulganan kaniya ito dito. Sa Tagbilaran sa Bohol. Pibo kaayo ang ilang mga customer. Gawas sulod mga higala. KDI. Dito nagpatsisyon. Dito nagripak uban pa ng mga kalihukan sa illegal nga droga kun shabu. Pero paglingkod ni President Rodrigo Roa Duterte, kita mismo nakawit
Nihinay gid mga dagang mga drug lords, dagang mga financier, dagang mga negosyo ang nangahip. Og mikunod ang kriminalidad sa Pilipinas ni adtong panahon. Apan sa pagkawa na ni President Rodrigo Roa Duterte, nihinay-hinay na usap ugkamang ang mga balibuugkag nga naglambigit ni ining illegal nga drogas dinhi sa atong nasod ta sa Pilipinas. Mao nay sakit kaayo palandungon mga kaibigan. Mapasalamaton kita sa atong pag-uli dinis Bukidnon, sa atong pag-uli dinis sa Valencia City. Ang administrasyong Galario ang mihupot na usab, migunit sa rindas ng gobyerno sa atong dakbayan. Nalipay kita nga ilang gitutukan ang problema sa illegal nga drogas. Ang padayon nga paglutos, paglatos, pagpanghipos, pagdakop nining mga individual nga nalambigit sa illegal nga drogas. Gani mga kaibigan, mga higala, among mga kliyente sa Parole and Probation Administration, nagproblema mi kay daghan na nambalik na usap sa ilang bisyo sa Cebu. Daghan na positive pagbalik ang atong mga paroli, mga probationers, mga higala, sa surprise random drug test. Nagpositive na usab sila mga ito. Subuot pasabot, nibalik na po sila sa ilang bisyo. Mauna'y subo kayo palando. Gitagaan na sila sa gobyerno o kahigayunan sa pagbago. Gitagaan na sila sa gobyerno sa kahigayunan sa temporaryong kagawasan. Apan ilang gisayangan. Bisan dito sa Bohol, bisan dito sa Central Visayas. The same nga problema mga higa. Kay lagi dili prioridad sa namunuan sa nasud ta sa Pilipinas. Dili prioridad sa pipila ka mga politiko, pipila ka mga leader ang pagsumpo sa illegal nga droga. Mao na hinungdan nibalik na usab ang mga tabagak daggo hining negosyo nga Cebu, mga igala dinis atong palugan. Pero dinis Valencia, mapasalamaton ta. Bisan ang atong mayor babay, bisan ang atong vice mayor babay, apan ang ilang pagtutok sa kahapsay ug kalinaw dinis sa atong dakbayan, ilang prioridad. Ilabi na ni ining pagsumpo sa problema sa Cebu. Daghang pamilya ang naguba. Daghang kinabuhi ang nangawala. Daghang normal nga pag-isip ang naguba. Tungod ni ining Cebu. Tungod ni ining illegal nga drogas mga ito. Grabing kawat. Tungod ni ining wa na

lang si Jan. Undangin na ninyo na. Maguba ang inyong pagkatao. Maguba pa ang inyong pamilya. Maguba ang inyong kinis. Ayaw ninyo sayangi ang lawas sa tao, templo sa Diyos. Ayaw ninyo panamastamasi. Kay wa kamuy katungod. Mamanamastamas sa templo sa Diyos. Mao ang atong lawas. Alas 12:50 na. Happy birthday di ay sa akong pag-umangkon si Tawis Iligan, kang Ann Luis Iligan, kang Tawis, anak ni Lorda og ni Brad Worthy Sir Knight Jungjung Iligan. Happy birthday kang Ann Luis Iligan.

Yes, Barangay Batangan. Yes, BCLA Batangan. Mga buutan nga nagpakabana, yes, Barangay Batangan. Sir Max Abrigana, Sir Ami Salceda, Sir Roger Casinabe, Kuya Philip Kapadi. Yes, New Kamiling Barangay Batangan. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan, maayong pagpaniud. Mayong pagpaniud to sa atong mga brother knights, worthy sir knights, sa Knight of Columbus. Dinis Mindanao Jurisdiction, sa Tanang Council, Vibat Jesus nga na kaninyong tanan. At usab nga mga bro og sis sa PGBI Bukidnon, PGBI Valencia City Chapter, atong mga igsoong guardian, maayong pagpaminaw hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardian. Ato di ay mga bro og sis dinis Valencia City Chapter, aduna kitay igsoon nga angay natong tabangan. Naas balay tambalanan nahiagom sa usa ka vehicular accident ang atong igsoon. So mga bro og sis sa guardians dinis Valencia City Chapter, atong tabangan ang atong igsoon nga naa karon sa balay tambalan. Alas 12:53 na. Mayang pagpaminaw di ideas Barangay Pinatilan kang Brother Knight Bito Guzman, Ate Elaine Guzman, Brad Lucas Guzman. Yes, Pinatilan. Mayang pagpaminaw Sir Juni Iana, PCLA Pinatilan. Kumusta? Kumusta ang Pinatilan ining orasa? Frank Tagmuan kang Los, kanin yung tanan maayong pagpaniudto.

tayo nga programa sa atong City Government of Valencia. Ikaduhang batch sa mga batang Valenciano nga gipadala sa Davao City alang sa libreng nga operasyon ubos sa zero billing program. Pagkanindot nga programa mga higala. Kaning adunay mga problema, talagsaong problema.

Zero billing. Pagkanindot kayo ni nga problema. Nga programa. Ining about hospitalization. Maugid unta ni dapat tutukan sa atong mga leader. Labi na ning atong mga magbabalaod. Ining atong senador.

atong mga senador, kining atong mga congressman. Ayaw ninyo nang i-priority ng barangay hall. Dugay ra man ang naay barangay hall. Ma multi-purpose building o uban pa ng pastilan. Mas tagaan nato karong pagtutok ang hospital. Mas dapat magahin mog dagkong pundo alang sa construction, pagpadako, pagpalapad sa mga panggobyerno nga hospital. Mas dapat magahin mog dagkong pundo para sa mga equipment sa mga government hospital nga di na muadto sa laing lugar ang atong mga constituents. Dinis Bukidnon, pila ba ka mga provincial hospital dinis Bukidnon? Dapat maunitutukan sa atong mga opisyal, sa atong mga magbabalaod, sa atong mga congressman nga i-equip, i-modernize, buuan ugahin sa gwapo ng mga equipment, daghang mga tambal, espesyalista nga mga doktor ang i-hire aron ang atong taga Bukidnon di na muadtos laing lugar mga iyo. Maunta ni dapat tutukan kay prangka-prangka nga pagkaistura. Dili prioridad sa mga yanong katawhan ang pagahin og pundo para sa magsakit. Wala na sa una-unas pobre. Ang una-unas pobre ang pagkaon sa ikatulo, makatulos usa kadlaw. Mauna prioridad namong mga pobre. So dapat unta kining atong mga politiko inyo yung tutukan. Itos buhatan sa mayor sa at City Hall. Tagpila kataw problema sa Billings Hospital. Problema sa tambal nga ilang palito. Problema sa CT scan, MRI. Pero kung ang atong mga politiko, ang atong mga leader, ang atong mga magbabalaod, ila pa untang gitutukan ang pag-modernize, pag-equip, pag-palambo sa atong mga balay-tambalan. Dili unta mo moabot aning problema. Dagko kay mga billing hospital. Kay ngano, ang atong mga government hospital, why equipment? Why saktong pundo? Ang gipunduhan ras mga politiko ang ilang bulsa, ang ilang gipangpangawat nga kwarta nga gikan sa buwis sa katawan. Sakit kay kada palandungon mga higa. Mao kanay realidad sa atong palibot. Manghinaot kita nga adunay mga lideres, mga magbabalaod kung makahuna-huna. Mapugos na lang ang pobre mo adto sa private hospital. Kaya ang atong government hospital, wapoy klaro. Ang klaro kayo ang bulsas mga politiko. Burot kayo ang ilang bulsa, susama sa inilang now sa pagpangawat sa yanong buwis, sa yanong Pilipino. Wala ko yung igong oras mga igala. Ang gwapa nga musunod na ako, tuwanas ako atbang. Nag-andam, nagsundang. Wala ko yung igong oras mga igala. Mauna lang katong naglangkob sa atong panaguban sa programang Silab sa Kautuhon. Dagang salamat Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil. Lels Laundry sa Lumbu, puro kuno. Mao na lang katong naglangkob sa atong panaguban sa programa nining adlang Webes, Hulyo 30, 2025. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, sa Master Control, atong pagpasalamat kaibigang Joshua Vergara Sisun. Sa pastor ng bayan, ang tag-iag tagduma, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya, daghang salamat. Kini ang iyong kaibigang Noel Cagol, dakbayan sa Balensya, lalawigan sa Bukidnon, maayong hapon og dalaygon ang Diyos.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat igan, salamat igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: May good news!
3: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
6: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo

0: Uban kami sa laipat na sabagiskot o mga storya sa kinabuhiya o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.

Isang magandang hapon o ayong udon at good afternoon po kaninyong taray, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan o sa kama init nga kauduhon po kanatong tanay. At nagromagala nga Webes sa Pizza by Pizza 30 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. And once again, makaigan you are with me at nainapod nga adlaw sa ato nga panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot ang mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga tawang nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Pag sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higada para kaninyo sa unsa pa ang gihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi. Dara lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valenza City, Bukidnon. So once again, magala ay kumakaulaw na magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi, inyong design na po ang bahala ni Anang Tana. Angin na lamang buhata rin sa text ko sa ato ang hotline number 0965-60-116-88. Pinsa ka na para mabasa ni Lady Diana Iniuhay ang mga sulat, inyuhang mga text message, pagpanimbayan, pagpasyado at magkahaan sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay or mga friends on air. Gusto ninyong i-greet sa ato ang programa Garong Kapunon. Inyo lamang ka na i-text sa ato ang hotline number once again 0965-60-116-88. Alright, so sige na maayong hapon, maayong udto kaninyong tanay, mga palanggang suking tigpamanaw. Sa mga nang inihoy, ipang bati diha mga palangga, sana all palangga. Palangga na lang, wala may laing ka palangga. Kumusta mo diha mga suging tigpamina? Inaot pa nga, okay na mo. Inaot pa nga, kalmado ra inihoy. Kapag huna-huna, taliwala sa kainit sa panahon. I hope nga dili na po't init. Pinag alburuto ang inihoy, mga ulo diha. Kaya ang gibati sa guwapo. Guwapo reveal daw, Ben. Pinaghapon sa iyo dyan, Sir Martin, ug sa tanang nagdanaw. Ganato, karoon sa Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. And of course, sa tanang namati, ganato, karoon sa nagkalain-lain ng radio side. Pinaghapon, maayong pagpaminaw sa iniwang tanan. Sa tanang nakatsun in karato karamagali mo na agi sa atong mga kaibigan radio stations na nakahook up na sa atong programa ng gabita sa Maysurala, South Cotabato. Maayang hapon ni Bob sa mga namino pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Kaba na itong technician ni Hot Sir Jules. Maayang hapon ni Bob. And of course, sa atong mga palangga ng mga suking tigpaminaw na palaging nag-aantay, naghulat sa programa ni DJ Matag Hapon. Maayang hapon at maayang pagpaminaw sa inyuhang tanan. Dapat abita mga galis sa may nagilingan mga samis oriental. Magandang hapon sa tanang nakatsun in. Pinaagi sa 94.9 TXDD Radyo Kaibigan Lagindingan mga samis oriental. Kung pa nang itong technician or itong kaibigan DJ Bakahag na may nag-hook up sa ito akaroon, maraming salamat. Huwag sa atong mga gwapo-gwapo ng mga suking tigpamina. Pagkasay sa may lagindingan. Magandang hapon at kumusta mo muli ha mga palangga. And of course, ito nang naminaw, pinaagya sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa tibok na lang probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong sibyahan. At sa tarang maabot sa ating Facebook Live, karong kapunon. Happy, happy listening and welcome po sa inyong lahat. This is once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. And you know you can't survive.
kahit na niyod to na ba ang tanay? Ikaw, Sir Martino, rag wala pagiging ka na niyod to ba? Pas mo, nagit siguro. Inakot ba, oh my God, nagkabusog na mo, karong dag na, ano, kalmado na, agbangon na, uwi na, ganang kahari-haray na lang, relax, relax na lang, uman sa grabing trabahoon sa Manimalay. Kapag haray-haray na lang di ha, kalingkod-lingkod, higop-higop sa ilang mga kape, kahinuktok, ang sumayang hinuktok kay nahinduman ang mga kagahapon o ang mga utang baka. Ang maaing babubino sa inyong lahat, sa Gamulong haray-haray, sa Gamulong kalingkod-lingkod iha, sa Gamulong gaduyan-duyan, sa Gamulong gapaniunto, sa Gamulong gapangapi, sa Gamulong gabarikaisikay sa ilang panimalay, sa Gamulong gabiyahe padalong sa trabaho, padalong sa eskwelahan, o Gamulong gadrive sa ilang mga sekyanan. Amping mo, kaya walang amping sini. Ay, jarot lang ni ako. Magandang hapon sa inyong lahat, ha? Magandang hapon once again sa inyong tarat. And of course, sa tanda na nagatambay sa ating Facebook Live, karong kapunoy, hello po sa inyong lahat. Kalma lang mo diha, relax lang mo diha. Design na po ang bahala sa inyong kauduhon karon. Kapagali ha kay Adlo karon nga Webes, and every Thursday may babasahin tayo lain na po gasulat ng baganan sa atong programa, mga higala. Sambay lang po kayo dyan, kasi hindi paglangay karoon taon-taon. Basa nagsugod sa atong tambaganan. But before that, magandang hapon sa ha, sa tanay nagdanaw sa Facebook Live, ang sawala na sayo, at ansa na makita sa Facebook. Ang itaalam ang ninyo ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ako sa kasa nagdanaw na nato karoon, pariho go og like, share, and comment sa atong programa. Para layo pa lang ma-update, mas daghan pa ang magpaminaw ka na ito karong kapuno. Alright, a comment here from Sir Martin Lakinon. Hello, maghapon, Lady Diana. Magandang hapon, ay po sa'yo dyan. Ato ang suki nga, higpaminaw. All the way from North Cotabato, always a galanda sa atong programa, matag-adla. Salamat, Sir Martin. And from Rosita Cajes Salazar, may hapon madam, may hapon po sa imo hariha, Mam Rosita. Naglantaw ka rata karon, asa magkakaroon na minaw na nagad sa atong programa, Mam Rosita. May hapon na lang kanimo riha, ang salamat sa imong pagdanaw sa atong Facebook Live karong hapon na. And from Stephanie Perez, pasyarat po Lady Diana para sa akong kaibigan na si Angelica Alisuso Kuno, pag-play ng kanta and a friend of mine. Ahabara ni sa aking matalik na kaibigan. Salamat po, DJ. Alright, ang magandang hapon. From Stephanie Perez all the way from Tivoli, South Cotabato. Sa iyang masuking, sa iyang friend on air. Angelica Alisuso Kunog ng Purupnoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. May hapong kinimo na BFF, ang nanimbayain mo hang friend sa kahanginan sa Mam Stephanie Perez ng Tivoli, South Cotabato. At Engineer Brian, say Embuterma, ayag hapong kanimo na engineer. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa karon. All the way from Bintuano, Lidapan, Bukidnon. Salamat na maghapong kanimo na kauban sa imuhan. Matanang kaubanan sa tabaho. Ayag hapong rog maayon at pagpaminaw sa inyuhang tanay. From Sir Bong Ilio, hi sweetheart. Magandang hapon, kumusta ka na? Kunsani, makayawan man daaning mga gamit si Sir Bong Ilio. Wala ba kay asawa niya, Sir Bong? I love you, gadaris ko man siya. Masak na lang ko, masulungan na lang ko. Binugha, dari mga gala. May lag binugha lang. Sunda, ha? Sir Bong, maghapon sa imo hariha. Dili palabi sa gibati niya. Comment section. Maghapon na lang ganimo from Lake Cebu, South Cotabato. From Daniel
Wild Zef Venom. At really hello po DJ Lady Diana, magandang hapon po. Pasarad po sa akong lola. Pasarad po ako ng may pagmamahal sa lola ko na nakikinig sa inyo. Sa pamangkin kong si Divine at sa kasama ko dito sa na si Brother Tata. Sana po ay maging maayos at masaya ang araw niyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at magandang hapon sa iyo dyan, Sir Daniel Jeff Vera. Good dun, binibini, kamusta ka na po? I am Jean Munares, maing hapon kanimo. Ngayon itong gwapa nga binibini from North Cotabato. Salamat o kumusta po ka di ha, Ma'am Jean? Sama na itong buhay-buhay di ha. Shoutout from Hong Kong. Sana all. Sana all Hong Kong. Little Hong Kong of the South. Karian City. May habang kanimo na Sir Blas Arbalarone. Ang itong suki nga tigtambag na ragad sa may Karian City. Salamat o maing hapon kanimo niya, Sir Blas. Ay, hugot-hugot ko rong binibini. Wala po, ugma pang hugot-hugot. Relax lang, Ma'am Jean Munares. Ugma pa tayo maghugot-hugot. Ugma pa tayo makapadungog-dungog sa atong ipang bati. But for now, no, magbasa rin sugilanon, mga gala. Ug panahon na para atong basahon. Atong himay-himayon, ug atong subtuan. Doon sa'y problema. Gabuot patambagan sa duang sender karong kahapunon.

Ay, sa dipag lang ay mga kaigan, here it goes. Matted Bonnie, letter sender. Dear Lady Diana.

Lady Diana. Dugay na kong kasunod sa imong programa, DJ. Malingaw ko o napugkoy gakatunan sa inyong mga tambag. Salamat sa imong programa nga nahimong sumbunganan sa mga taong problematic sa ilang love life. Isip dugay ng listener nimo. Dili sad nako sayangon ang panahon nga mag-share pod sa akong part, DJ. Kita magit siguro tanan na ay gidaladalang suliran. Maumurag panahon na pod siguro nga mangayo kog tambag about sa akoa. Ako ni ay si Elaine, 23 years old. Ugula na nag-eskwela, DJ. Kay mas gipili nga mo diskarte para makatabang sa ginikanan. Ug naa ko'y uyab, Lady Diana. Kay tago nato sa pangalan nga AJ, 25 years old. Lady Diana, atong niaging simana, giuban ko sa akong uyab. Kay mangaon daw sila sa tibuok ni ang pamilya sa gawas. Dala suroy-suroy na pod sa mga nindot nga lights of decoration sa syudad. Sa tinuod lang, DJ, maulog yun ko sa pamilya sa akong uyab. Maong dili unta ko muuban, pero gipugos ko ni AJ kay banding-banding na po daw na namo, Lady Diana. Narihapon may sa usaka restaurant, DJ. Ug sugod pa lang, lahi na ang akong paminaw. Awkward nga, murabag, wala ko'y labot sa ilaha. Na-opi ko, Lady Diana. Natapos na lang ang among pagpangaon. Wala gyud bisan usa, nakikstorya na ko ang iyang mga igsuon or ginikanan man lang. Akong uyabray ilang gastoryahon, DJ. Magpicture-picture sila, mag-tiktok-tiktok, nga sila ra. Mura ragid kog tao-tao ra dito. Ang mas nakalain pa sa akong buot, Lady Diana. Ako ang ginapabantay sa pag-umangkon sa akong uyab. Anak sa iyang ate. 2 years old niya bata, DJ, ang ginapabantay sa akoa. Ako ang magsunod-sunod, maglingaw-lingaw, magkugos o guban pa nga murag nahimo na kong yaya sa bata. Samtang ang mama sa bata, gatiktok-tiktok kauban sa akong uyab o guban nilang mga igsuon. Nangutanay ba ilang bapa kung okay ra ba daw sa ako ang magbantay sa bata? Akong uyab pa mismo ang nitubag, Lady Diana, nga okay ra daw sa akoa, anad na daw kong ingana. Kamurabag siya'y nasayod sa akong ibati kung okay pa ba ko, DJ. Munang mamutan ako sa inyo ha, Lady Diana. Kung normal ra ba ang nasakitan ko? Muraragud kog walay labot sa ilaha, DJ, ug murag katabang nga gipauban ra para magbantay og bata. Di man sa ingon nga gatinapulan ko, pero lain lang yun kaayo sa feeling, DJ. Di man gani ko nila ginastoryahan. Mura kog walay bilis sa ilaha, labaw na sa akong uyab. Feel na ko, dili na ko deserve ing atoan. Kabalo ko sa akong worth isip tao, DJ. Wanang pagkahuman ato nga gabi eh. Nakahuna-una na lang ko sa akong future. Puhon kung kami magdayon aning akong uyab karon. Basin, himuon ra ko nila kataba. Unsa may maayong desisyon ani, Lady Diana. Mabaura ba kaayo kung makigbulag ko tungod atong panghitabua? Para ninyo, unsay maayong buhaton. Unta na ay maka-advise na ako, DJ.
magpaabot ko. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

OK Radio Kaibigan. Nadi 8.5.

0: 98.5.
1: May punta ni mo diyan, kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
2: Pasalamat ko sa Diyos na nakapagdan ko na taong doktor na naagin sa labero. Ibalik, nangkabot niya, kaya iaring ko na.
1: Okay.
2: Kaya magiging mo na mo.
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: No, nganong kataki ang kaman?
8: Sakit kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Everybody line up!
14: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pag-aimo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna. Ayo.
14: No, apari ay na.
16: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
15: Na asabtay Tay Document Printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na ta diri no,
4: accessible ug affordable nga printing services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Pili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.

0: minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 52 na po. Si Kapunon Makaigan. And we're still listening to Love Diaries with your teacher, Lady Tayana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain niya radio set. O sa tanang nakalanto paghihapon, nagatamay paghihapon sa ating Facebook Live karong Kapunon. Welcome back sa ating lahat. Before na mag-proceed, magala sa pagbasa sa inyuhan, mga comments, mga advice, at mga violent reactions para sa itong sender karong Kapunon. Ay magkalimot yung ating programa at grado sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Sa mga naminaw nga dunay ginapang bati sa ilang kaliwasan na susama sa ubo, sipo, nakatul-katul sa panit, rhyoma, arthritis, mamaos sa lawas, panut sa lawas or piragan sa mga insekto or varicose veins baka ha? Gamitin na sa atong kinakusganing ang Aroma Plus Herbal Oil atong pinagbalang lana. Kay gawas nga proven and tested po ang epektibo ni ini, dili pong kaangay mabalaka tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili magamansya sa atong mga sanina. Ingon ana kanindot gamiton ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Mapalit kini magalas sa tanang Before Care Pharmacy sa tibuok Bukidnon ug sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Para kung naara ka dari duol sa Valencia City, mas maayong mabisita ka sa atong kaibigan Center. Kanay butang sa first floor sa Alcuna Emporium, Valencia City. Available rin po ito sa atong mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, at sa atong mga kaibigan legit and authorized dealer. Once again, Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagbalang lana. So once again, welcome back sa inyong lahat. Sa mga bago pala ba nagka-ablis sila mga monitors, ha? Welcome po sa inyong lahat. Pagkaganina, ato nang nabasa ang usa ka sulat ng ipadala sa atong programa, mga higala, mahitungod sa atong sender nga si Ma'am Elaine nga nagpadala sa iyang sulat, mga kaigan. Usa ka sulat nga kabulog ko na pinanawatan nga mga text diri no. Nanggigil sila. Ato ang texter karong Kapunon. Ay dili sa texter kundi sa boyfriend kumbaga o sa pamilya sa lalaki. Kasi nga po ganito ang nangyari. Sa magula na kasapun ha. Ang atong sender mga gala usa ka babae nga 20. Pila to iyang edad? She is 23 years old. Uy, bata pa kaayo. Pagbatid ba niya, wala siya nakahuman ang eskwela. May mas gipili niyang modeskarte sa kinabuhi para magatabang, magasuporta sa iyang ginikanan. Maglaro nga buutan kayong pagkaanak, mga gala, no? Pero ang problema dire, naasay uyab nga usa ka lalaki, 25 anos. Pagbatid ba niya, ambot lang po kaha kung unsa niya klase sa pagkalalaki. Pero base sa iyong story, nalo ko na isa ka panghitabo, mga gala, no? Gi-invite siya o kanang kibali mga onda kung sa gawas ang pamilya sa lalaki. Pag ang pamilya sa lalaki, mga gala, medyo arangan, adunahan or kwartahan, kumbaga. Pagbatid ba ni Sander, maulog ito kung sa kanang uban sa pamilya sa lalaki. Pero kag gipugos mo na sa siya kuya mga galang mo uban kay may nalang daw kuno banding-banding daw kuno nila. So si Sanderpod na to napugos mga galang mo uban sa motong giingon nga pa mag dinner out kumbaga mga on sila sa gawas. Pag-abot ni Sander dito, pag-abot pa lang daw kung daan mga gala sa katong ilang gikanan, medyo lai na iyang paminaw. Matod ba niya, murag wala siya nabilong, out of place kaayo siya, kailisan usaman lang kaigsuon sa iyang uyab or ang ginikanan sa iyang uyab, dili makigsturya sa iya, ha? Hindi siya kasturya-suryahon ba? Ganagaling murag kahoy-kahoy lang kasgilid. Ganagaling may gala, murag na itsapwara siya ba? Murag wala daw kung usay, wala siya, wala iya yung presensya dito atong time. Mga agyang maigsunda ko no, mga picture-picture, mga TikTok-TikTok, na siya nila ko no gin-invite. My God, galain sa feeling ani, no? Ako siguro ani, bitaw, ni uli ko daritso. Siyang may dugayan ako ni ha, nga larong kay marugdili magka-welcome. Wala sila eh. Wala sila ipakabana sa imo, ha? Okay na nga, dili sa ginastoryahan, ang ginastorya na ko no sa gidikanan, kay ang iharang uyab da ko no. Dili man lang sa gabang amustahon, magwala sa dito. And ang mas nagalain pa mga gala, kaya ibabantay na ko no sa bata. Ay haras na nakita, nga gisugo na. Ibabantay sa pag-umangkon sa iyang uyab mga gala, kaya ang mama na ko no sa bata. Hala, nag-tiktok-tiktok. Hindi ganing tiktok, no? Nag-picture-picture. Dahil siya da ko no, kurang nabugos o bantay sa bata. Kasi ginakaglakag sa kasunod-sunod sa bata mga gala, no? Huwag ipangutana po sa papa sa iyang uyab kung okay na ba na kuno sa iyaha kasi gabantay sa bata. Actually, dili ganun to okay sa iyaha. Pero iyaha daw kuno ng uyab ang tubag. Igna daw kuno nga. Disulti daw kuno iyaha ang uyab nga. Ah, okay raman na siya. Anad daw na sa gingon anak. Grabe na. Magalagot ka ayaw. Parang may pinagmanahan talaga. Iyaha ang uyab mga gala. Yun na nga, murag ato nga time na lain og ayo si Ma'am Sandra. Kasi nga po, aside sa out of place ka ayo siya, murag mo sa gihimong katabang, murag sa gihimong yaya, murag invite lang dito para na imagbantay sa ilang bata. Parang si Sandra karon gaduha-duha na sa ilang relasyon, nagmantod ba niya, okay na ba daw kuno kung iyang bulaga ng iyang uyab tungod atong panghitabuan. Hindi ba daw kuno mabawra nga rason kung iyang bulagan iyang uyab, kung iyan insulto siya or nala insang atong kapanghitabo mga kaigan. So, nagusta mo hatag silang opinion, maghatag silang tambag para kang Sandra karon. Ay mo gaulog mag-text or tawag sa atong numero 0965-601-688. Grabe gid siya ka. Grabe ka insulto mga higala ba? Nga, kung ako lagi na dito, no? Susibad ko, bahala na ng bata ni Hayan. Sa lugar, mura nagagiyap invite dito. In the very first place, dili ang maginanda sa gusto na kuno nga muuban mga higala. Kasi nga po, mataha siya sa pamilya sa lalaki. Nagibugos mga dyan uban, pero ang ending di ah, nagiuban siya kaya para ipabantay lang sa bata. Kaya magbasa na mga gala, pipila ka mga komento, mga reaction, huwag mga tambag para kang Sandra karong kahaponon. By the way, magandang hapon kang Ma'am Zoy Blanco Longhino. Kanaminaw ka nato ganon. Good afternoon, Lady Diana Dogono. Pero nag-chat man po di isi ni Ma'am. Kahit naging duol sa luwag ni Lady Diana, mag-chat-chat rin sa duwa. Nag-chat siya kaya mag-request ako na siya ganda. Salamat. Ato nag-play karoon taon-taon at Joy. Salamat si Imo nga pagpaminaw sa atong programa, ha? Okay, na atay caller mga gala. Ito rin tubagoan si caller 2706. Alright, nagkatuwag muna magdadawag karoon ka hunon si caller 2706. Hello, may hapon.
1: Magandang hapon, Gigi.
0: Magandang hapon. Sino po ito ang taga-asa po?
1: Kabanglasan.
0: So, Kabanglasan na Bukid Noon. Ano pong pangalan nila? Si Thelma ba ito?
1: Thelma Magasa.
0: Ay, si Ma'am Thelma. Magandang hapon. At sa iyo dyan, Ma'am Thelma Maglasa. Nanukad sa may Kabanglasan na Bukid Noon. At sa may kaalaga ni Lady Diana sa Imuha karon.
1: Gigi, gaya na nga guwapa.
0: Ang sabo, manimbaya ka or matambag ka?
1: Manimbaya to, Gigi.
0: Ay, manimbaya. Sige po, sige po. Sige po, go ahead. Imuha ang manahon sa pagmanimbaya, Ma'am Thelma.
1: Salamat sa mga pagtubag, Gigi.
0: Mm-hmm. Yes po.
1: Mga amigo at amiga nila ni Madam Teresa Dulhaw sa Kampuan, Limiti Yuston. Ogang Francisco Sawao.
0: Mhm.
1: Ogang Jun naa sa San Bernardo. Ogang Rinan Miranda to asawa ni Kotabato, ogang Gibal Inonya. Ogang Analin sa Pasobong.
0: Mhm.
1: Alam Yeah,
0: mag-request ng gig song. Yes po. Ano sa managaganda, Ma'am Delma?
1: May kahati pala ako.
0: May kahati pala ako. Sige, ito nang i-play karon daw-daw. Kana lang po.
1: Para si Diana, mag-wala ko gamay na ng pataka ka ng sindi. Mag-comment ako gamay.
0: Ay, sige mo, tambag ka. Sige po, go ahead.
1: Ako lang ika-istorya na ng sindi. Na, tingali, wala ka sa gustong iyang mga isuo na iyang uyab, sa iyang.
0: Aha, basin wala na ka gusto.
1: Wala siya kayo tanda ka, basin o kanang provincia. Itanong sa laki,
0: arangan. Ay, so in short, gikaminosan si Sender, Ma'am Telma.
1: Huwag ako siya ha, dili na lang kung magpagayo ng laki ha. Nagtutal, tayo karo nagkasumis.
0: Oh, daghan pala lagi sa kalibutan na para sa imuha, kibali murag wala sa nagustuhan sa pamilya sa lalaki. Kibali murag nagkamino sa iyaha. Tutungod daw ko no, wala na kahuman si Sender. Alright, napaka-idugang Ma'am Telma.
1: Laki rin nakagusto niya, pero ang iyang mga kapamilya wala.
0: Mm-hmm. So para sa imuha, undangon na lang ang ilang relasyon.
1: Ako na lang, kanang musibog lang siya, di niya pa rin nun kayo, lain ka rin na nga, naibugma siya sa laki niya, ang mga igsoon o ginikanan, wala.
0: Alright. Aha, so klarong-klaro ang advice ni Ma'am Telma. Napaka-idugag, Ma'am Telma.
1: Para na hindi na kayo ka, experience yung mga, ayun, ang padayo niya, kayo, lain kayo na nga, hindi ka gusto ang mga igsoon si mo, ha?
0: Mm-hmm. Alright.
1: Tingali po, bili po tayo sa tingali, alam namin po si Kadagway. Ang mga on good sa laki, mamili mga sila. Mamili na ugak pa, may kaduha, mamili po sa mga arangan.
0: Grabe naman. Alright, so salamat kayo Ma'am Telma Maglaseng sa imang advice. Salamat sa pagtawag. Aha, basaradzo kaibigan.
1: Mauni, ato ni.
0: Alright, mauni o ato ni. Salamat ka. That was one second, Ma'am Telma Maglasa. Narukad sa mga kabanglasan na bukid nun. Pagmatod pa niya, ang posibleng rason niya ay ang nakita na magingon ato daw kung agdiradan sa pamilya sa lalaki kang Sender is basin daw kung wala sila nagkaangay kang Sender. Basin daw kung gusto nilag mas hitsuraan o mas arangan. Grabe naman sa ang standard, mga ganyan. Ora kuno niyang murag wala sa gimaayo o wala daw kuno sa kaayo tagda sa pamilya sa lalaki kay basin wala siya nagustuhan. So para kang Ma'am Delma mas maayo daw kuno ug dili na lang ipadayon ang relasyon kay murag gampoy kaayo na no. Kung galing man og binyo sa aning lakiha murag tibok niyang kinabuhi magsigig adjust. Magsigig kun sa ba kay murag kaminusan man sa pamilya sa lalaki mga gala. So gaay nang maminyo ka sa usa ka lalaki ang pamilya nagkaminos sa imuha. Okay, salamat ka ayaw once again, Ma'am Telma Maglasan from Kabanglasan, Bukidnon. May hapon na BFF, ibati ko gaani ang karong hapon na BFF. Bakit naman? Magkaganapan dyan. Uyab na sad, pasakitan na sa gaanit sender. Pasakitan yun. Dili lang sakit na insulto pag siya, Ma'am Jean Munares. Sa iklaseng uyab na, oy, ako inang kigigil. Matod pa niya. Bisan ako mga galan, no? Grabe naman sad. If kung kuan magaling, if ever ingun ato ang panghitabo, naman iyahang uyab dito, naman ang lalaki dito, wala man lang naka-step up ang lalaki para kang sender. Wala man lang niya, kibali mo rin OP man si Sender, wala man lang siya nangitig pamaagi ba para dili ma-out of place ang iyang uyab. Wala man lang niya gistorya-storya. Murag lain mo kay mga galan, no nga. Ay, mo uyab dito. Murag, mismo ay mong uyab, dili po mo tagad sa imuha. Laki pa yun, ingon daw ko ng mga galan. Okay na daw kung si Sender magbantay sa bata. Kay, ana daw kung sa ana. So, sumibot pa sa buta to. Pero pag na something wrong, ang iyahang uyab garon. I don't know, para sa ako lang. I-red flag ding lakihan. Shoutout Lady Diana sa kong amiga, sa kong amiga ng gwapa nga si Stephanie Perez amping modera aga uban sa imong family my friend gikan niya gikan kini sa iyang suod nga higala nga si Angelica Kunog taga Brognoy Bitugaya Valencia City Bukidnon of Philippines. Maraming salamat po mga Angelica Alisuso Kunog. Mag-shoutout si iyong friend on air si Ma'am Stephanie Perez ng Tivoli, South Cotabato. From Rosalina Mariano Pantibag, hapong Lady Diana watching here. Magandang hapon ang salamat po Ma'am Rosalina Mariano Pantibag na nanonood din sa atin sa Facebook Live. You were always meant to be. Magbasa ng mga galaw, pipila ka mga text message, no? At ang ganaawin ni Kong. Naway naghatag sila mga advice para kang sender karoon from 2706 Manipini Good PM. DJ, di DJ nga gwapa, mag-request kong song may kahati pala ako. Ay, muli si Ma'am Telma kaganina. Nagatawag naman siya. Salamat once again. Ma'am Telma maglasa. Narugad sa may kabanglasa na bukid, no? Found you. And from 340, Madud Pinia Good PM, Lady Diana, tambag lang ko gamay para sa ako ah. Sender, sa akong tenaw, walay gusto ang ginikanan o gigsuon sa imong uyab. Diha ni mo natural nga masakitan ka, kagihimo ra kanila og bantay sa bata sa iyang pag-umangkon. Storyahin na imong uyab nga nasakitan na ka, o dili ka gusto masakitan, pwede ka magdesisyon nga makigbulag kaniya or magpabilin ka lang nga masakitan ka na lang. Lady Diana, shoutout sa nalang kagati Carol ka kay Telma Maglasan Javar, salamat sa pagbasa DJ. From Annalina nga Puglason, Imbasug o nga Bukidnon. Naroon na sa imo ang desisyon, ma'am sender, kung gusto ni mo nga dili na ka masakitan, ang bulag biyang isiya, bulag isiya. Kung gusto na kuno ni mo nga masakitan pagka, ang magbabilin sa iya, ha? For me, magod mga gala, valid kayo na nga reason. Maglahi na magod ba sa ingon anan ang level of disrespect ang imong ma-feel sa pamilya pag yun sa lalaki nga imong higugma. Magminyo mo pohon, mapamilya, mangyapo na nimo sila. So, saan sa lugar, no? Murag na ay boundary, na ay balana, kumbaga, sa imuha. Sa imuha, bit

Lalaki, murag na kaminos kang sender. Kung ako ana, bulagan na ako na. Bastos kayo, wala po. Kagi, tabangan sa imong uyaban. Bulagi na sender, oy. Aha. Maybe all we need is just a little faith. Anad ba ito ni 6140, ha? Wala man ang kagipaglaban sa imong uyab nga naa naman sa didon. Iyahapag yung pamilya ang murag daog-daog sa imo. Sino dili man tanan na pamilyang adunahan, mga ganla. Dili tanan mata pobre, ha? Maragod siguro iubayan nga gusto nila nga mapari sa ilang anak. Murag ka-level po siguro nila. Dili mo ko na rason para manginsulto ka para mangdaog-daog ka ng tao nga dili nimo ka-level. Diba? Ramo ko yung panpun nga mga arangan nga kung kinsay kugmaon sa ilang mga anak, dawaton yun nila wholeheartedly. Wala na dapat, diba? Nindot ko ingon-ana ang pamilya sa imong uyan. Pero kung ingon-ani nga mga ginaong-naong nagkagpabati nga dili ka-welcome sa ilang pamilya, parang magduha-duha yung gagawin sa manipadayon pa ba ni or dili na lang. Pero BMDJ para request kong song Always by Marcos Season. Thanks from Dabong-Dabong Mailag. Maraming salamat, Ma'am Rosalina, once again. Nanonood po sa atin from Dabong-Dabong Mailag, Valencia City, Bukidnon. From a 2991, good PM lady, Diana, akong matambag sa sender. Dapat lang, abulagan gani mo ang imong uyab. Tama na imong huna-huna nga himuon ra kag katabang kung magminyo mo. Kay uyab, pagani mo, wala na siya'y respeto mo, apil, respeto sa imo, apil iyang pamilya. Walay nada makasagul o gingon anak nga kaliwat, may pagdili maminyo. Kana ta, Lady Diana. Nag-strong na ganyang uban, mga gala. Diba kay loyo mo good si Ma'am Sender? Actually, dili mo po siguro niya kanang kabubuton nga dili magbatayin sa pag-eskwela. Kasi nga po, maski pili niya nga mo diskarte, mo trabaho para mo provide sa panginang lanon sa iyang pamilya, sa iyang ginikanan. Diba? Nindot gani na nga babae kay ka nagkabalo mo diskarte sa kinabuhi, no? Tungal ka ng eskwela, magkahulat man na. Pwede man nga, inipuhon, magkaluwag-luwag na ka, bumalik din kag-eskwela, diba? Nating like mananawag si caller 762. Ito na yung paminawan. Hello, maayang hapon. Hello? Someone like you. Ay, nag-silent mode ba? Tawag na lang balik 762. Hindi ka madang magpasensya kaayo, ha? Alright, my advice here coming from Sir Blas and Judy. Ano na yung basahon, ha? Ano ba ni Sir Blas? Normal, sender, normal kaayo o valid ang imong... wait lang. Valid na masakitan ang masakit ang imong gibati. Dili na sa mabaw. Aha. Kita ko na mabaw ang imong gibati, Ma'am Sender. Bisag unsaon ba nimo og zabot, grabe kadaot sa gibuhat nila nimo. Imagine giuban ka para banding-banding unta, pero pagabot dito, himo kang murag out of place o gitratong yaya o katabang nga walay tingog-tingog. Tama, no? Ani uban siya kay lagi daw kuno ang ingon siyang uyab, may nalang magbanding-banding sila. Banding-banding magud. Oy, nga sila may nag-picture-picture, sila may nag-TikTok. TikTok, wala man gani siya storya, ha? Wala lang siya gi-invite, bisag kausan. Banding gibabantay pagbanta, mga gala, no? Marag laing gigay, ay, marag lang. Sakit kaayon na sender, labi na kay ang imong uyab nga dapat magprotektar nimo o mo-value sa imong feelings. Maupa hinuoy nitugot o nagsulting nga okay rabisan wala man lang siya nangutana si imo sa imong tinuod nga gibati. Mao gani ni, di ba? Muna mas nagapait mga gala kay naamagod iyang uyab dito. Okay raw ang tagdahitabo na yung time nga kibali kauban na niya ang pamilya sa lalaki wala dito ang lalaki. Pero naamagod dito mga gala. Maupa yun ni-approve nga okay raw ko no nga ibabantay ang bata si Ma'am Sender, no? Your feelings are valid. Dili ka OA, Ma'am Sender. Dili na mabaw.
ang makig-break tungod anang hitabuan. Daghan ang magdahom nga gamay rana nga butang, pero it speaks volume about respect mo gyud. Respect begets respect, mga kaigan. Ang pagtrato nila nimo ni anang gabi una kay nagpakita kun unsa kanila pag

Again, from 2026, yung PMD sa exiting staff ng Radyo Kaibigan. Namino na po, may dere sa sungko, Lady Diana. May hapon sa inyong lahat dyan from sungko, Lentapa, ni Bukidnon. Agamarod pa niya para sa kuwa Lady Diana pag move on sender. Mintras sa'yo pa, ayaw ihikot imong kagalingon. Anak nga laki nga walay respeto sa imuha. Naro ka ayaw ubos ilang tanaw sa imuha kayo wala kaya nakahuman. Wala nagkapaigit mga gara, no? Pagkabin niyo kaglalaki. Nagkaminong sa imuha. Labo po't yung pamilya nagkaminong sa imuha. Agwana, bulagan yun ako na may gala without thinking twice. So, walay pagduha-duha. Bulagan ako na. Hindi na ako, hindi ko mo settle sa ingon ang klase sa gugma, mga gano. Umbot kong gugma, mabugaan na. Hindi mo ko na, hindi mo mabuhat kung gugmahan ka sa tao, mga kaigan. Agwana, na, bulagan ako na. Huwag maningkamot ko sa akong kaugilingon. Padayin sa pagtrabaho. I will prove them wrong. Sayop sila sa ilang pagdanaw nga ubus ko. Diba? Paimaw, i-prove sa ilaha, ma'am sender. Dili kayo ng anak nga tao pareha sa ilaha. O gaya rin mong muangat. Limpyo nga pamaagi. Bisan pagikaminusan kanila. Maybe all we need is just a little faith. Sumpay ba ni 2026? Walay klaro to nga lucky Lady Diana. Liwat yun sa iyang pamilya. Apply na lang ko kag yaya dili pagkauyab. May ba no? May pag-invite sa iyaha. Uban ta dito ta kay babantay ka na mog bata. Tingnan na na lang unta to na. Kanan pag isa uban ta dito kay magbanding-banding ta. Ah, may banding-banding diha. Banding-banding sila sa bata po lagi sa glakag mga gala. Imagine 2 years old ha. Baka baklay na bilang 2 years old mga gala. Kusog na kayo na mudagan. Hago na kayo na bantayan. No? Imo pang nang kuguson. Magmanya pa na. Unsa pa na diha. Ano? So, nagpasildo na lang taga-atong. Uslan man, gihimo o kang tigbantay bata, nagpasweldo na lang kung taga. Without jokes aside, Ma'am Sender, ha? Ganyan, daghan ka ikagbutang ang kinanglan i-consider, Ma'am Sender. Para magkahuna-una ka kung ipadayon pa ba na ininyo inyong relasyon or kung dili na ba. Ay, grabe naman, ginaong-naong na magigani, no? Mani Kuya Blas, ikaw ang klase sa pagkababayi nga kabalo maning kamod, kabalo ka sa imang worth o na kay prinsipyo nga pagkatao. Manang ayaw, sugot, oy. No? Ingon anaon ra kanila, iubos lang nila impugtanaw sa imuha tungod kay wala ka nakahuman. Diba? Maning kamod yun nga. Magpadudan imo nga sayop sila sa ilang gihuna-huna sa imuha. From the moment I saw you. And from 9175, leave when respect is no longer served. Do not let them look down on you, prove them wrong, oh, diba? Leave when respect is no longer served. Klaro na kaay nga wala na respeto sa imuha. Ano kung sa pamangkadihan? Gulat pa ba ka nga? Otruhan kag insulto? Gulat pa ba ka nga? Biayayon na pugka? Kaminusan na pugka? Ayaw intahon, diba? Uy, kasi magagalingon, Ma'am Sender, no? Sakto mangid po. Uy, pagani sila ingon-anin ang treatment sa lalaki sa iyaha. How much more kung maminyo sila may galag na ana sa iyong mga anak? So, yung tao, hindi na ako ma-imagine, Ma'am Sender. Basta himuon rin yung katabang anila. Kung nagnaanaw yung mga anak na yun, ikaw rin magbantay sa inyong mga bata, ikaw rin manglimpyos panibalay, ikaw ratanan. Kasi nga po, ingon-ana na ang batasan sa lalaki sa uyab pa lang mo. Kailangan gini mo sang prangkahan ani nga butanga, Ma'am Sender. And it's up to you. Kung magpadayon pa ba mo, magpabilin pa ba kasiyahan, or tama na.

6, Harit Benia, Parsarat kay Ate Yana Jane Morales, kang Lensky Matugas, kang Tama Maglasa, kang Annalyn Simpasugon, kang Nonoy, kang Lani Remitar, kang Maylene Martyr, Jane Monares, Maris Roxanne, Laras to Amar Friends, DJ B, exata ng DJ na lang dira, sa radyo kaibigan sa imo, dahil dira guwapa. Sa BFF, Amping, sa imo pag-uli, o niya BFF, si Angelica Kunog Nina, na Brook Noy Bitugaya, Valencia City. From 746 Highway PM at then magatawag si I hope magatawag si Idol John V. Wala man nagatawag inyong idol. I like you, I miss you, hope na mapansin mo ako. Ngayon for me, very very handsome. Unsa unsa man ka eh. From Jasmine Griffin, my friend on FB from Indonesia, now here in the Philippines. Ay, talaga. Foreigner, foreigner din is yadi. Foreigner si Ma'am Jasmine Griffin. I hope na kuno ako magatawag si Idol John V. Oh, John V, ni nangita sa imuha de rin. Sa Indonesia daw ni. Important. You were always mad. Alright, time check is already at 2:25 in the afternoon. The alas 2:25 na po sa Kapunod, mga Gala. Huwag ka nag-dag na, stamay pumuna kayo dyan. Stay put lang sa muli, mga kaigan. May mabalik pa siya. Ay, dapat ay wala na basa nga mga kuan. Mga tambak. Madali lang ha. Ito saning tilukon ang mga mga comment para maisa nagbasa tayo ng mga Gala, no? Ano ba ni Sir Blas? Sometimes, God allows us to experience uncomfortable moments not to break us but to open our eyes. Ibali eye-opener daw itong experience sa imuha, Ma'am Sender. Not every place where you are tolerated is where you are meant to stay. And not every painful experience is meant to destroy you. Some are meant to teach you the value of love, respect, and peace you truly deserve. Eye-opener nga experience, kumbaga. So, kung experience, Ma'am Sender, pag-upload ako noong magkapamata sa imo sa kamaturan, imong ma-realize kung minsa ang mga tao kabalo mo hatag sa imuha o tinod-anay ng gugma, respeto o kalinaw na deserve ni mong manawan. Nagkaroon pa lang, no, you have to assess yourself. Kung tanayin ko galingon, kung itong experience, so may nahatag ato sa imuha. Diba? Sa mga lesson ng imong nakutlo ato. Aron, mag-iyahan ka sa desisyon niya imong pagabuhaton sunod. Alright, it's 2:27 in the afternoon. Alas 2:27 na po sa Kapunod. And for now, mga Gala, stambay po muna kayo dyan. Kimabalik pa si DJ Unya Tawad-Doan. Parat sa paghatag, magfinale, gatambag. Para kang Sender, karong Kapunod. And of course, while waiting, mga Gala, maminod ta sa pabilag ka mga songs ng inyong girequest sa atong programa. At anong paminawan ako sa kaawit kay girequest ni Ma'am Joy Blanco ng Hino. A song entitled Heaven Knows by Rick Price. Only here in 98.5. Radyo kaibigan, mauni og ato ni. Yeah.

0: 98.5.
1: Ayos sa kabiji, Max.
2: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama, mama.
1: Nung naingon ko kanina nga ang kabiji, Max, ayos sa talugan sa iyong anak. Kanita po.
2: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa, kanang madok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos nihon din ako mama nga, advice nito niya nga, butangan lagi

0: Max, kita baho naman to siya pa. Ano? Yang oh, yang dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din ton ragnay nang gawa sa iyang tubig nga mura siya gnana kay hilo pa. Oh, mura pa ikas. Is akato mga taud-taud po to kinabaho naman to sa iyang dalungan tapos mula gito BG Max sara gyud ka buuan. Iurot gyud ni na kung isa ka capsule sa iyang dalungan niya. Iawas pagaling uban.
1: Mo sa gyud ni mo gibutan.
0: Oo, kausa lang.
1: Sa
0: kaikwan, kung bana. Oo, akong bana dahi tuod. Kaning, mawiyap po to niya. Nailika mo siya sa kwa nga. Nag-ihilagi daw kung siya updugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin to, nagpaikwan ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghidin. Nakaihi daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman to rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno, pero lami na daw sa paminaw.
1: Bili na, ano, wala may lupo dito
0: ba? Wala na.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Lu, nganong kataki ang kaman?
6: Sakta kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
5: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
8: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas bisan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
11: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
12: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasab tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Pili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
15: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
16: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
15: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
16: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
15: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
16: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
15: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
16: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
15: para tura pre. pre kay tag-iya ani Romex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
17: The best songs on the radio.

53 minutes past the 2 o'clock in the afternoon. We're on the 253 the po sa kapunon mga kaigan. And you are still listening to Love Diaries with your teacher, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Dagang kaayo ang salamat sa mga batuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain ng radio sets o sa tanang nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live. Welcome back sa ating lahat. Madonna, we are back to the very last part of our program. Ang paghatag o finale ng tambay para kang sender karong kapung doon. Si Ma'am Elaine, ngayon ako panaminaw sa atong programa karon. And I'd like to highlight this comment coming from Sir Blas Arbalarote. Or Sir Blas 2.0, ayahang tambay kagatong himuon nga final tambay para kang sender karong kapung doon. So Ma'am Sender, once again, maayong hapon sa imuha. Og salamat sa imong pagpadala sa imong storya. Normal o valid ang masakitan ka or magsakit ang imong gibate. Dili na siya mabaw nga pagbati, Ma'am Sender. Bisa kung saan pa nimog sabot, grabe ka dautan sa gibuhat nila nimo. Kay imagine, giuban ka para magbanding unta, pero pag abot didong, gimura kang murag out of place o gitratong yaya o katabang, na walay tingog-tingog man lang. Sakit ka ay nalabi na kay ang imong uyab na dapat magprotektar nimo o mavalue sa imong feelings. Mapahinuoy ni tugot o nagsulti nga okay ra. Bisan wala man lang siya nangutana sa imong tinuod nga gibati. Your feelings are valid, Ma'am Sender. Dili ka OA. Dili na mabaw ang makig-break tungod anang panghitabuan. Daghan ang mag-ingon nga gamay ra nagabutang, pero it speaks volume about respect. Ang pagtrato nila nimo ni anang gabi una, kaya nagpakita kung giunsa kanila pagdanaw. Walay respeto ang sa imong dignidad, isip tao, isip girlfriend sa ilang anak. Know your worth, Ma'am Sender. Kabalo ka sa imong bili. Giingon na nagani nimo nga ipili nimo nga mo diskarte para makatabang sa imong ginikanan. Buot pasubot, kugihan ka nga pagkababayi o na prinsipyo sa kinabuhi. Dili ka angay kaminusan lang. Kung garong pala nga uyab ba mo, gihimo na kanila nga murag walay bili o tigsalo sa trabaho, unsa na lang gahapon kung magminyo mo. Bisan mauna basin, mauna gid na ang imong mahimong papel sa ilang pamilya. Ang pinakasakit diha kay ang imong uyab mismo ang wala mo stand up para nimo. Imbis nga protektahan kaniya o i-involve sa ilang pagstorya-storya, himo pa niya nga rason nga anad na ka. Basin tungod kay naa kay mga pagumanggon o ang tabang nimo sa imong pamilya. Gipulihan niya ang imong tingog o gitugutan niya nga malahi ang imong gibate. Ang uyab dapat mo hatag og comfort, dili kay mo imag-cause sa imong paghilak, Ma'am Sender. That's a red flag. Think long term. Sakto ang imong gihuna-huna bahin sa imong future with AJ. Gusto ba nimo pamilya nga ingon-ana ang pagtrato nimo? Dili lalim makagrelasyon sa tao nga pamilya, walay respeto nimo. Talk to AJ, Ma'am Sender. Or decide ka. Pwede nimo siyang prangkahan sa tanan nimong gibate. Kung dipensan gyapon niya iyang pamilya, kung i-gaslight ka nga mabawra ka ay imong gibate, muna na ang pinakadakong sign na dili siya ang para nimo. Choose your peace, Ma'am Sender. 23 years old pa lang ka. Daghan pa ka og mahimo sa imong kinabuhi ay ang pagsettle sa tao o pamilya nga makababati nimo nga wala kay angay o wala kay bili. The right person will never make you feel like a burden in the room. They will make sure na you feel like you belong. You are enough. You are worthy. Kung sakto nga environment, mapakita sa imong respect na dili na nimo kinahanglan pangayoon pa. Yan lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Salamat kaayo, Ma'am Sender, sa imong pagpadala sa imong story diri sa atong programa. Salamat po sa tanan nga nag-hightag sa ilang mga advice through call, text, and comment through Facebook Live. Maraming salamat sa lahat na manakig-ubag na ito kanang kapunon. Sugod sa pagsugod, hangtod sa pagtapos. Daghang salamat kaayo sa inyuhang tanan. Huwag maibod po hon, nag-uban na bang hapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sana na lamang sa kinadbukang persa ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina naman yung Lady Diana sa kahinan nga mag-ingon. Until the end,
sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Magandang hapong karatong tanan, and to God be the glory.

0: mo. 98.5.
1: Lu, nganong katakiang ka man?
2: Sakto tayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pajod kayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema Lu, aniyanay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Yes, Alex. Ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang pitpit niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Vigimax Plus?
5: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Salamat sa Ginoo po.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Happy anniversary.
14: I love you. So
13: akong gift ni mo.
14: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
13: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
13: Di apa?
14: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
13: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
13: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
14: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: kinsa ti palihog og taga-asa?
17: Si Jefferson Bolaro ni Pastor.
12: Taga-asa igan.
17: Na ako karon sa Cagayan pero taga Malaybalay gid ko sa una.
12: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
17: Dako kay ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Video Max ako kay kanang kabuhi unon mangud ko din kanang dako kay magahi ko kutuba din bag-o ko atong pangana. Dili ko pwede makabakos kay giopirahan man ko si Isog Legit. So mura gyud akong giinom ang Video Max din. Pasalamat po ko kay kanang daghan kay ko og milk kay nag-breastfeed naman ko sa kong baby pastor niya. Okay. Dako gyud ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Video Max para sa akong lawas og sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
12: So salamat kay Ginoo nga igigamit o gitagaan ka usa ka himsog nga baby.
17: Isa sad pastor, na ako'y sakit sa kasing-kasing karon pastor. Dili na ko maglisod sa paginhawa pastor.
12: So salamat gyud kayo, salamat.
17: Salamat kay sa Ginoo Pastor.
12: Okay, salamat kay Igan.
18: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Ligayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
19: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pag

0: Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Aside from school, what other activities do you do?
3: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
2: Oh, are you getting stronger?
3: Of course. The Vegimax helps me so much. I do feel stronger.
2: Do you still take Vegimax nowadays?
3: Of course, Vegimax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
2: Oh, great. It helps you a lot, right?
3: Yes, of course.
2: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
3: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegimax. As I always said, Vegimax is great and good for everybody.
2: Oh, thank you for sharing, Victoria.
4: Maayong buntag ni mo di ang kaibigan.
5: Good morning, Dan.
4: Kinsa ni og taga sa Palio?
5: Taga sa Palio, Dan. Magsisimula na lang ko pinagi sa Vegimax. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So, na ako Vegimax na kanan niya sa among isyong talook na Vegimax. Dikuhan ako, diyan na ako. Mubun ako sa akong tete nga nalapuan sa iminit, Dan. Pasalamat ko sa Ginoo kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo diya, ingon nga na ibatin ako, Dan. Pasalamatan ako.
4: So, nayabuan o ininit ang imong tutoy?
5: Oo, nalapuan sa ininit ko. Nasulog ko sa timos niya na naputulang ko ang sa takuri. Dito nagtungan sa atong lawas.
4: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong Vegimax para mawala ang sakit.
5: Nakungan pasalamat sa Ginoo sa Vegimax, Dan. Kay nakapalit ko diya dayong sa Vegimax. Sa among isyon, sa luok, kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat din ko siya kay naayi ang baligya.
4: Okay. So, taga-asa ka, Igan? Taga-luok ka?
5: Taga-salay, Igan. Puno-puno, Igan. Igan.
4: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Igan, kayo.
6: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
7: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasaplay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasaplay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices

0: cards in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste. Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Arthritis.
2: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog kaadlaw.
1: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: kun sa ato igan?
1: Na ako'y magulang pastor ba nga? Sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kong digimak. Bulo ra kabuok po akong gipalit.
0: O sa ang sakit?
1: Duha nakabulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka nang tampo sa julid pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy nginig kay tanawon pastor. Tainom na ako sa digimak. Duha kabuok pastor.
0: Duha kabuok.
1: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi na po di pa ina po na ko sa utro. Dorag niya po kabuntag.
2: Timbangan yes. Sa kamuto.
1: Na pastor pagkabuntag pastor nagbakod man.
0: So nakasimba.
1: Salamat ko sa Ginoo pastor. Maghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
0: 2 months. Ka
1: makabakod.
0: 2 months ka naglubog. Naghigda lang.
1: Oo. Naglubog ito pastor niya ng gamay. Nagudiyang matiin.
0: Upat lang kakakulaan na inom. Nakabakod
1: na. Oo. Dayo nagduaw sa diri sa mua. Tus sa Ginoo pastor, nagid tum nga bukol sa lawas pastor nga wala man ta na.
0: Wala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
1: Sige pastor.
0: Okay, pastor. Salamat.
3: Lu, nganong katakian ka man?
4: Sakta sa ayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag, sakit pa jod ka ayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sa nalang tambal akong itambal ni ene apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma herbal oil ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Numero 1 sa balita.
11: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
10: Numero 1 sa serbisyo publiko.
12: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
10: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
13: Ug kalingawan sa Bukidnon.
10: Radio Kaibigan.
14: Team
2: Timbangan sa Kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
14: Timbangan sa Kamatuoran.
2: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Milesio.
14: Timbangan sa Kamatuoran.
15: Hello, good afternoon. Good afternoon, kaibigan. Kumusta, kumusta? 3 weeks na ko diri nag-straight kidua katungha. Gibingaw na ko kayo ninyo. Naunsa naman ni? Nga wala magita ko schedule basta huybis. Unsaon nga kanang naman gyud mga walk-in. Dirty dun ginato na nay mga moabot, di ba? Oh, pwede na ko na mag-schedule og appointment kung Thursday. So, muntun na hitabo na ang duha na ko ka-Thursday, ang una nga duha ka-Thursday nila bay, na ako lakaw. Di siya pwede ma-transfer og lain nga dates. Last Thursday, naabtan ko og bisita, nga giabtan ko kakapoy, wala na ko katungha. So, gabi, nanapo ko gibati gabi, nag-sore eyes ko. Patay, hindi naman, paundangon naman siguro ko sa radyo. Paundangon naman siguro ko sa radyo, kaya sunod naman, hindi naman hindi maayo. Kumukuan na gabiin ako kayo mo palit o tambal. Hindi na hindi mahimo. So nakunon ako, nagkuha na yun ko o isa ka Vegemax capsule. Gibuslutan sa kong syunana daw, gipatulo sa kong sore eyes. Anduhan lang yung kamata ang ipatuluan. Karoon nga ba si mutakod na sa pikas niya, ang isa rin natambalan. Sumaw to, mga 1 hour after, dili na siya balas-balas akong mata. May naman na itong sore eyes kay balas din, hubag kay ang mata, may pula kay tanan.
16: Thank you!
15: So 1 hour after, dili na siya balas-balas. So, mata na ko sa kadlawan, wala naman nagpilit akong mata. I'm safe. Wala na siya nagburot ba, siya hubag. Wala siya di... Sakit kayang sore eyes, uy! Oh, sayo kayo kapahulay sa social media. Wala na ka-Facebook, hindi na kita. Dayon! Nagpasalamat ko sa Ginoo, kay nalibyuhan ta sa Vegemax.
16: Oh. Thank you! Thank you!
15: Kumusta man atong mga palibot, no? Araw-araw naman siguro, di naman siguro kayo ulan. Di naman kayo ulan. Maroon nakita ang tag-adlaw karon, no? Atong i-greet si Pastor Dangalio, kay dugay na kayo may wa nagkita. Kadi na pud ko kasimba madomingo, kay wa mabilin sa balay, daghanap pud kayo gakiat-kiat nga mga batanon. No? Kami ra bantayan. So, nagikapoy na ko ni mga batanon na niyon, saon kumang good ni. Kami na gini sila pang kit-kitan. Mag-hustle na. Kumusta po diha sa ato ang mga suking tigpaminaw sa Lantapan? Update kay na sila, updated kay na sila nung wala ko nag-angkor. Pwede ba na to na sila i-exam kung magkita na to in person? Kagabalo kayo na sa mga topiko. O mayang hapon din ha kang former Mayor Attorney Rubio. Ato ang suking tigpaminaw din. Salamat kayo sa inyuhang support. Abin lang gud na kung si Joshua rin naminaw na ko dari. Amang gina yung paminaw. Katong Facebook Live, di kayo na sila diha makita ni mo nga na ay naminaw na unsa diha. Uban na ilan mga na i-replay. Pero sa atong on-air, sa radio, mo ng radio, kagwapo ko sa radio, ka pwede ra siya biyaan.
16: Thank you!
15: Pwede ra siya kananaang balikan lang ba nga, okay. Manglaba ko, nag-on ang radio, nagluto, nag-on na dili, makalangan. Di para sa Facebook.
17: Correct.
15: Ay, mahagid siyang atungan. Nga nahurot yun yung mga oras.
17: Correct.
15: Pareha sa TV, mahurot yun ang oras. Manamas mayo, sa radio, good mo magkuan ba, magtambay. Kaya ron, mapuslan gapon ng oras, no?
18: Tama.
15: Ang mga buluhaton sa balay, sa opisina, dili, mapasagdan. Tumuo na to ni Nianga Radio. Ako sa pisina kay dito mo ako sa YouTube magpamina og music. Dayon, ako di syempre biyabiyan na nimo. Kuna na dayoy mga like kanining sa impeachment trial. Inagabot na ako i-change dayon na sa kong sakop ang katuang amo ang channel. dili na music ato na impeachment trial. Atong Monday kay Sona man, gi-change sa yun sa kung sakop sa Sona. Pero wala ra kabut 10 minutes. Gilain akong kasing-kasing, magtaas akong BP ko, ibalhin na, mamatay kong dali. Maglagot kayo ko. So, mauto siya. I have the freedom to choose unsa nga poison ako ibutang sa akong dalunggan, di ba? Dili pwede, nga? Bahala diha og presidente kag wa ko malipay nimo magwantang paminaw. Di wa ko nimo swildohi dire. No? Wala ko nimo swildohi nga imo kong obligahan paminaw nimo wa ko malipay. Maadyo pa man kapitan magdira assembly na pa may uno disgutan. Kabuang ba nang hisgot na magraket. Tugtapod noy.
17: Mahiya naman kayo.
15: Mahiya gyud, grabing hiya ah. Anyway, kumusta naman inyong pagpaminaw din ha sa ato ang impeachment trial, no? Hapon, kanang nagkagabi, maminaw mi sa mong ba, akong banaana sa kuan. Dito na mi sa YouTube, ga-replay mi sa mga sa impeachment proceedings. Oh. Katawa, katawa na ako akong bana kay ako yung naman. In love, medyo ka madugay ni Matibag kasi kagbalik-balik kong tanaw. Si Matibag, after ni Matibag, taas pa kayo ang weeks nga, walay another witness ang i-present. So, buto yung si balik-balik. Oh, moto siya nahitabo. Dayon. Nagkuan na dayon ko nag kung unsa na dayon mga update dayon unsay ko side comment with respect to witnesses presented sa impeachment proceedings. So gahapon nagkuan ko nag-comment ko. Ningon man kung hindi ko mag-apil-apil ani lagi yung mga impeachment lagi. Kaya kay Buluyagon, unsa man ni sila? Uy, gausik-usik man ni sila kwarta. Kaya ko gausik-usik sila kwarta kay imagine din na itong mga prosecution congressmen, mayroon ba? Kuan ba sila ha? Kanang mga ilado po benos ng mga abogado, like dilima. Ano na hitabo man ni karon nga ningon na magango-ango nga ang ilang gi-present nga witness wa may unod, di ba? Wala unod. Nagdama bitan sa ilang House of Representative nag ilang clarificatory hearing nga during that time they call it mini trial but the Supreme Court ina sa Supreme Court walay mahitabo nga mini trial that is unconstitutional. Sigo nila clarificatory hearing daw to pero sa ako ang personal assessment as lawyer nag fishing expedition to sila kanang na naghap to sila ba nga makakuha sila ebidensya ngadto kang Sara. So nahitabo ani karon ang gahapon nga gipresent nga testigo ang former bank manager sa Show Boulevard, kanang show, dapit na siya, ang show, dapit na siya sa Espanya. Katod ko ng show, kaya nakapuyo ko din haog 3 months, no? Dito na siya dapita siya sa Santo Tomas University, ang Show Boulevard. Dito ang manager sa bangko, i-present nila gahapon. I was expecting nga ang ilang i-present nga bank manager with respect to sa katotoa lugar cash transaction ni Sara sa mag-asawa nga si Sara og si Mans attorney Sara and Mans Carpio. Puro sila lawyer. Abi na kog moto ilang i-present kay ang ilang allegation adto nga 72 million kuno ang bank transaction ni Sara. Ay kabuang ba ang minor ang debit o credit kanang sulod o gawas sa bangko kay lamang gi-add so, diabot 72 million. No, so abi na ko bag moto ilang i-present. But ang gi-present nila ang bank manager who was present when the 4 checks amounting to 125 million per check that comprises the Confidential Intelligence Fund. No, katong Confidential Intelligence. Confidential Fund, CF. Lahi man ang Intelligence Fund, lahi po tong Intelligence Fund. Lahi ang Confidential Fund, lahi po Intelligence Fund, pero inag-liquidate na skuwa, mamaura nagtumong. Definitely, ang bangko, kung katong magbalik niya, ano wala man ka nag-refuse to encash a transaction, ngayon man ka nga kanang unusual. Unusual ko no because of the amount withdrawn, 125 million. Kasagara ko no mga government agencies, especially sa DepEd, wala na siya cash withdrawal kaysa ATM na ang mga sweldo or mga transactions nila through check na ang katunang supplier ang win cash sa bank, whatever, or bank transfer. Deposit nila ang check na yun, deduct na sa account sa land bank. So, kato ko nung transaction, cash ang gikuha, gikan sa Shaw Boulevard land bank. Sige, dati yung pangutana, nga nung wala niya, girefuse. Yun, kaya na may advice. Meaning, kanabi itong advice, guys. Kana siyang advice, notice of advice. Kanabi itong, di ka na siya sa accounting office. Dalao na dito sa land bank. Dayon, uban sa checking, abot pasabot, ang accounting department, butang ta sa DepEd, naghatag og authority ngadto sa land bank nga i-encash ang maonga transaction. So kung ibutang ta sa level sa barangay, maghimo po nag-advise ang barangay captain, ang treasurer, mupirma sa advice ana to encash check. Ang magpirma ana sa barangay nga level mo na siya ang kapitan, treasurer, o ang chairman sa appropriation. O sa ato upod sa city level, sa local government unit, ang mupirma sa advice, mauna ang accounting. Ato accounting department. So, kato nga situation, gina-insist good nila nga nganong wala girefuse sa manager ang maonga upat ka withdrawal nga cash withdrawal, katag 125 million per check. Kay ang ingon sa account sa katong manager, kay naana ko no'y advice. Wala lang good, ma-dig deeper. Kung ako pa ang lawyer ato, mo-crossed ko nga, what do you mean by the word advice? Wala lang to na-emphasize good po, unsa ang word ka advice. Sa layman understanding ato, kinsa kay dakong taing, ang itawag sa manager nga i-encash to. But sa government transaction, nagid na siya per kada checking, nagid na siya advice, na siya mag authority ba to withdraw. So manato siya, guys. Akong gi-expect unta adtong witness nila nga mo implicate kang Sara nga tinuod bang galing iyag yung gikurakot ang confidential fund. Unta ang prosecution nagpresent sila og testigo sa kinsay gisugo og pa-withdraw sa money. Dayon, siya po mismo ang nagdala sa money to some other bank or of the same bank, baka ang land bank, nga deposit nila sa ngalan ni Sarah or ni Man Scarpio. Makaingon ta nga na corruption. Pero katong sitwasyon, gi-withdraw ang 125 million nga upat ka checky. Peer advice from the office of the office of the vice president. Pero ang kwarta gidala dito sa DepEd. Taga nilag malicious interpretation nga apan after withdrawal, after the money was handed over sa katong authorized to withdraw, dito ko no ni agi sa far exit. For security reason, para daghan makakita, bisan pag ato mga local banks diri, kinabuhat gyapon na nila, makakita gyapon taan na nga dito sa far exit ipagawas. No? Mayo na lang kanangutana si Attorney Poa sa defense nga, will you please confirm that the, kuan ko no, ang compound sa land bank and DepEd are adjacent. No? Tapad ra sila. Tapad na sila kural. So, mas safety, kung ang money withdrawn in cash, kada 125 million nga money, upat kuno kadag ko nga bag. Dito, idiretso og tabok sa DepEd. So, for ma-justifying, ano dito sa far exit ni Gawas? No? Isa na katikang agion. Muna na to ang safety na sila na for security purposes na nasa DepEd. Muna siyang sitwasyon. Wala gid natumbok pa sa upat ka testigo. Upa walo na ba? Just pila na ka Joshua ka witnesses, 8 na ba? Ha? 10 days na sila. 10 days na but dili pa 10 ka witness. Na ma'am toy mga si Matibag 2 days man. Ibutan ta og basta kay sa 10 days nga proceedings, no? Sa tanan witnesses nga ilang gi-present, wala pa gyud nakatuslok. Wala pa'y nakatumbok nga article of impeachment nga makahatag og rason nga si VP Sara ma-impeach, ma-convicted siya, no, sa iyahang kaso nga impeachment. Mm. Kaya nga ano ba di ay? Ang testimony ni Constantino, kung imutong siya isara, i-summarize, una, adunay 125 million nga encashment check, kaupat siya nitabo. Ang kwarta gikan sa Treasury of the Philippines para sa account sa gikan sa account or National Treasury, gibutang siya sa account sa Office of the Vice President. No, ang checky, ang payee adto katuitong pwede kinsa pwede mo withdraw ako. Putanta si Gina F. Acosta, who was the special disbursing officer of the Office of the Vice President at that time. So, naay authority. Dili kinahanglan nga i-cross-examine ni Attorney Poa, i-cross-examine ang testimony sa bank manager kay wala sila naka-establish nga adunay crime committed, the transaction was illegal, or there was violation. So, muna to, nothing to cross the line gihimo ni Poa. I have to commend ni Poa, no, kay katong nagsigig yaw-yaw, nag-preliminary statement si kuan, si Leila de Lima. Kung ako lang at tunga lawyer, maraw magtanga rako at tumaminaw, maminaw. But in a matter of pila lang ka 1 minute, nitindog na dahin sa ato ni Poa, objecting on the testimony of the speech of, the statement of Attorney Mangida si Dilima, di ba na malalis? Siya gibi siyang former Department of Justice Secretary. Nga, nag-object si Attorney Poa kay katuyang statement that was a question of law o conclusion of facts. Nagipangunahan niya ang witness. So, ingon siya nga, they could have presented katong mga statement during the offer. Kaning, katong siya, kaning, libog bitaw kung ano manis lang nga napas sa preliminary statement din nga sa korte nga tinood. Before you would present the witness, imorsan nang i-offer ang testimony sa witness. Like, the purpose of that testimony is una, katong example na to ha, kung ako ang lawyer adto, ang dili na mag-storya si Sara. Ang purpose sa testimony una, that she was the bank manager at the time the transactions were made. Ikaduha, that she has personal knowledge as to who verified and release the account, that she has personal knowledge as to the payee of the check, that she has she had personally seen the check and the transaction and kanang facilitated the transaction. Yana ba kanang personal knowledge sa ang purpose sa testimony is to prove what the bank manager knew with respect to the transaction. So ang pinaka-issue at today nga word is unusual og ang word is unusual og suspicious. So they tried to squeeze in the bank manager whether or not the transaction was unusual. So the bank manager said it was unusual for the office of the vice president or to the DepEd to withdraw cash on such amount. But in some other government agencies, dili ko no unusual nga mo withdraw in ana kadako nga amount nga 125 million kay daghan pa kuno other government agencies nga mas dagko pa nang withdrawal, no? But the transaction ingon niya dili ko no siya suspicious. Dili siya suspicious because naman siya'y advice. Katong word nga advice that I had previously explained nga na siya'y authority to withdraw or authority to proceed from the accounting office. Ano? Ang ilamang kong ginad, siguro, wala po na yung mga background ni uban sa mga transactions sa government. Kaya ang word nilang advice, mura bitog, ang dating, si Sara mismo nanawag dito sa bank manager nga, i-encash mo yan, i-proceed mo yan na transaction. No. Hindi siya inaana. Prior to the actual withdrawal of the amount, ingon ni bank manager, nanawag na ang nanawag na ang katotoang sa accounting department, the person who would give the advice nga magpaandam o inana nga cash, because definitely in a regular course kuno of their transaction, wala sila ana nga on hand. So if somebody would withdraw a cash of such amount, manawag pa na sila o mas dako pangalan bank nga mukuha sila dito og kwarta. So mo na siya. Ngano man nga wala gyud ko no gikuan. Anong wala man gi-cross, no? Wala nag-cross si Attorney Pua kay tungod ang testimony sa bank manager nga si Constantino, wala niya ma-establish, wala niya na mapakita nga mismo atong Vice President Sara Duterte adunay personal nga katungod nga gihatag aron ma in cash ang maong checky. So, kung matubi ka og kuano kaning mga familiar, mga supplier nato diri sa government transactions atong local government units, no? Kung manto na gani ka sa bangko to in cash the check, dili ani mo dalaon ng voucher. Unsa pa na ang mga PO whatever no attachment, kato ka cash advance maso voucher to. O kabalo sa other documents. Dili na na siya required nga dalaon na nimo dito sa land bank. So muna na nga dili makita sa manager kung who gives the authority na kato siya ng cash advance mo go. Tama na gayud siya sa withdrawal. That the withdrawal were illegal, no? Dili kina na mag-cross kay ang withdrawal itself was not, the withdrawals were not illegal. Oh. And the bank manager has no personal knowledge whether or not the money withdrawn will be used for illegal purposes or unlawful purposes. What's your knowledge? Inagawas sa kwarta, inaghawid sa kwarta sa payee or kinsay authorized sa payee, mahawid sa kwarta, bisang pag naapa siya sunod sa bangko, the bank has no liability. Wala na siya'y kadang si katungod anang kwarta, no? So wala na po siya'y knowledge. Presumably, and it has not been established during the trial yesterday, nga na-acknowledge ang bank manager that the money will be intended for unlawful purpose. Unya, wala po na pakita sa prosecution nga the mere withdrawal of the said amount, 125 million each, a crime was committed. Diba Joshua, wala may crime committed, oy. Nabaguhan na ang manager, kinadto kadako, iyan nakitaan, nga gi-withdraw at one time, but definitely there was no crime committed. And the transaction as to the withdrawal of the confidential fund does not constitute an impeachable offense. Buto to ang si Poa, ngayon siya, no cross. Masamo sa mga lawyer, dili mi pwede magpatakag nga magtawag na mo na mag-grandstanding for the sake of asking. No? Usay biya kay mangutana na lang pugo ka mayon da akong lawyer. Ako man na gina-brief ang akong client nga dili na ko mag-cross-examine kay ang testimony sa ani is empty. Pasabto na ko daan akong client kay basig ma-expect sila ba nga mura bitog salida nga mag-grandstanding ang lawyer kanang magpasikat ba. So muna na siya nga imo gyung i-brief. But definitely, Poa don't have to brief Sarah or Mance with respect to the impeachment trial kay both of them, Mance and Sarah, are lawyers. Senior lawyer compared to Poa. So definitely, they are more aware than Poa as to the proceedings. So muna na siya. Dili tanan, imuhang i-cross ang witness. No? Once you cross the witness, presumably the defense lawyer must know the answer, the correct answer. Para ka, para kung unsa yan tubag, nakay ka follow-up question, no? Do not ask during cross-examination matters that a counsel doesn't know. Kay kumutubag ka din ha, basin niya maunay kastari sa imong question. So di siya pwede. On matters that you do not know, ayaw pangutana kay basin niya makadipinsa pa siya sa inyong kagalingon. You can only ask matters that you knew so that imo ma maguba ang iyang kagalingon nga testimony. But with respect to yesterday's witness, kato si Constantino, The testimony of Constantino per se is empty. Empty. Wala siya unod. It does not bear anything that could establish na a crime was committed, that the transaction was illegal, that the commission of an offense was an impeachable offense. Anana. So wala na, dili na, mag-shut up na lang, mag-smile na, magpitok-pitok na lang si Daphne Sipoa kay empty ang testimony sa prosecution. Kasi yung magkagsad-sad, hindi ko mag-apil-apil ani niya impeachment, blah, blah, blah, sa Facebook. Amor, lagi kung gusto biya ako magbinuotan no niya sa ako Facebook, sa akong wall, mura kong mandirigma. Unsaan man gud, makalagot man sa gud no nga, mura lugar, do I have to be silent? And I think I have the obligation to explain to the public what really transpires, no? Kay, magkayagaw ang mga tao ba, whatever, but somehow, nasilay idea nga, dito mao, no? Kay, whether we like it or not, atong mainstream media, manin ni sila atong mga ABS-CBN, GMA, mga big companies, dili sila ka-report nga dili siya bias. Kang ABS-CBN, dako kayo ana percentage owned by Tampaluslos. Ang TV5, owned by Tampaluslos. Ang GMA, a portion of it, ang ilahang owner si Tampaluslos. So, how would you expect a transparent reporting? So, kita na rin sa Facebook, sa SukMed, magsaba-saba. Because by that situation, tied po ang ato ang mainstream media, kani mga big corporations, kati itong mga ginasunod sa una ng mga TV stations, because ang Filipino culture, you have to defend the person that feeds you, no? Those kanang mainstream media cannot stand by their own kanang feet. They are dependent on Tambaluslo. So, dili sila ka report nga transparent as to what really transpires. Kay tungod, nahiktan ilang liog, no? Kanang Filipino culture, utang na loob, whatever. So, they can only report on matters that are favorable to the government or saka ni, they only gave headlines but they do not kanang tunay, they do not can explain or establish to the public what is behind the headline. So, diri na lang ta sa radyo magsaba-saba or sa social media for the matter to be explained deeply by our Filipino people nga nag-expect ko pud ug naay unsay ato ang makat-unan ani ato ang impeachment proceeding, no? Accordingly, our government spends 25 million a day for such proceeding. So for 10 days ka proceeding, that is 250 million, no? Kulang na lang og another 10 days ma pareha na siya kadako sa amount nga ilang gipangita nga accordingly a total of 500 million intelligence fund where spent by Sara for the short duration of 11 days. Ala dili siya mapugos og spend the amount in a matter of 11 days. Kagi-download sa iya ang origin sa confidential fund, guys, sa General GAAP, General Appropriation Act of the Philippines, from the office of the president. Gi-download dito sa account ni Sara on December 20 or 18, basta late of December, no? Kung ikaw ko tagaan ko kasi mong mama og 1 million para mag-shopping ka, gitagaan ka ana nga kwarta December 17. 'Di ba magkarakara pa kag plano og gusto mong paliton ana 2 days? So pagka December 20 na ayhan na kaliok dayon. So at we have to understand nga pag-download sa kwarta sa office of the Vice President before 18, so documents were made on the 18th or 19th, di ba na siya yung magic. So buna tong sa 20 na na-withdraw. So pag withdraw na sa 20, gi-cash advance. So cash advance meaning kuon lang sa nato ang cash, ayha na na-liquidate ngadto na sa January, naulahi na. No, dili pud ta mag-inuplok ba nga grabe nagasto niya in a matter of 11 days. Hello, bisan pag sa barangay, bisan pa sa atong local government unit, na nakana atong mga disbursing officers, kaning cashier, butang ta, mga banded persons sa atong government, they are authorized to have cash advances, no? Especially kanini ang mga nay butanta sa local government unit of Valencia, no? Atong mga banded officers na, mga cashier, pwede na sila mag atong treasurer mag cash advance na sila para na siya sa kung na ay mga ayuda, cash na ang ihatag ngadto sa katong daw tug ayuda. Kadili man po, dili man pod practical nga katong magkubangayog ayuda dito sa City Hall, check kita na nihatag, maglinya sila sa Land Bank for encashment. There are times ang ihatag sa ilaha cash. So kana mga banded person na to, ana, mag cash advance na sila. Okay, nagkasinabot na bataan na. I hope, I pray na pinaka sayon nga pamaagi mapasabot na ako sa inyo, ha, how the transactions were made and whether or not it is illegal, whether or not a crime was committed, whether or not it is an impeachable offense. Okay, at oras, alas 3:52, atos ka na to sa Vegemax. See you later.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati ug kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto ug konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakpayan sa Valencia.
9: Nakaplas po kag aroma na eh.
10: Mauganay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
9: Okay, duha ka aroma, okay.
10: Hindi ako pa, naku, nindos niyo ka ay nagunong man itong nangulmul.
9: Oo.
10: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
9: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa Ginoo na ya.
10: Pamila, makamata ko. Last ko hato mo katulog na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
9: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
10: Salamat, Iwan.
11: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
11: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
11: Wakaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: balik-balik na po ito, guys. So, tugay-tugay naman kung absent, wala nang kabalo sa kong mga seremonyas dito sa...
1: Pasaway ka!
0: Ayaw ka lang pasaway, Joshua. Kaya na po tayo na sa kong alingan. Trying hard button ba ako? Kami ginako na ko i-pronounce nga buutan ko kay hindi na ko na siya i-pronounce. Wala ko yung mind conditioning. Sa ako dang profession, murag mo na gina siya. Ako pag yung lamion nga batasan, so mo na gina siya. So, kinanglan, ako gina siyang i-verbalize nga positive. Kaya ron nga dili siya may naikan. Ano na siya, Joshua? Para-paraan. Self-preservation tactic.
2: Ay!
0: Alright! Balik-balik na buta sa Vowsy. Alas ko ito na dali sa oras, oy. Dugay may nakastart kasi Joshua dugay nag-abot. Oh, dugay nag-abot si Joshua. Kaya hindi kaya na nakuri-kuri di rin. Naba ko rin may music na background di rin kung nakaturamang ha-ha-ha. Magpakamao si Lady Diane og technician. Attention na diha mga lovers in Paris. Katong topic, mahitungod kani sa love life. Married ko na siya. Nga na siya affair with a married co-worker for 1 year. No, so 4 months ago, iyan ang gibuwagan iyang boyfriend nga iyang co-worker kay nang abot na iyang seaman nga bana. Gusto na niya nga mag-going straight na sila. Sa iyang pagbuwag sa iyang boyfriend, gitukaran iyang boyfriend, gi-threaten siya, gipadalaan siya og mga messages nga maghadlokon siya, nga iskandalohon siya, gi-humiliate, gipaka-gikanangina, grabe nga insulto, bagi-BIBI, gi-insulto siya everyday, good. No, torture kayo sa iya nga unta, wala na yung makabalulain. Kaya anyway, nagundang naman sila. But here comes ang iyang ex-boyfriend. Boy, nagsinamok niya. So, ginahadlock siya. Nga i-damage ang ilang property sa babae. O ipanabi ang ilahang affair ngadto sa office mates o sa husband. O i-share pod ang ilahang mga intimate nga mga pictures. Uy, kadautan ba ni nga tao? Uy. No, wala man siya respeto sa babae. Muna siya naitabo. So, iyang pangutana, pwede ba daw kuno siya mo file o kaso nga Vowsy?

labo ang extramarital relationship. No, gasalig siguro ni ayang boyfriend nga walay sarang ang babae nga manumbong og vowsi kay tungod mahadlok pud siya mas scandalize or basin nagtuo siya nga ang vowsi does not cover extramarital relationship. Ka-cover siya guys ang iyang coverage kay any person that has sexual or dating relationship. So sexual does not, it is not conclusive as to boyfriend girlfriend relationship. It is not conclusive, it is not exclusive to husband and wife, but it also includes extramarital relationships. So mo na ni ang ato ang sitwasyon karon. Napabawiag ang ako ang kuan iPad. Kaniyang gisgutan nga sitwasyon nga gihadlok siya nga gubaon ang properties. Unsa kay nga mga properties ani, ang sakinan baka or balay? Ipanabi sa iyang coworker, sa family o unsa pa niya mga threats kaniya ana ba nga sitwasyon? Ipasa ngadto sa uban ang ilang private photos, no, kana mga unsay mga inhibitions nila dito, unsay mga activities nila nga nagpicture-picture sila, dili lagi magpicture-picture. So kana siya nga sitwasyon, nakahatag kana og dako kaayo nga kadaot psychologically ngadto sa babae, no, masulod na siya og psychological violence, harassment and threats that cause or are likely to cause a lot of emotional or psychological distress. Now, repeated threatening and humiliating messages can be considered vowsy if they are done on purpose, knowingly or carelessly and cause fear or significant emotional or psychological distress. Wala ko tagay ni just wag tubig yun. Including harassment and actions that cause mental or emotional anguish, public ridicule or humiliation, no? Sulod gid kayo ni siya. Kung mahitabo ani nga sitwasyon, katuyang photos, yatong i-forward sa ubang tao sa Messenger, so use of computer system, no? Pinaagi sa Messenger or Instagram or Viber, di ba? Nagamit ta ka og technology ana. Iyato yung forward, ipakita to niya mga private nila nga photos, no? Kana siya ang penalty ana sa vowsy. Ang Supreme Court bag-o lang gyud naghatag ana og judgment nga mag-impose siya og higher penalty. So kung mo file og kaso guys, imo ginang establish as prosecution lawyer or sa PNP sa atong women's desk, establish gyud nga how the photos spread, no? The photos spread, giprint out ban photo, gisabwag dito sa dalan kaya nakita ang ilang mga intimate activities, or the photos were spread through Messenger or gipost baka sa Facebook or sa Instagram or gisend sa chat sa Viber or Snapchat or kanining Telegram, no? Kaya kung ma-establish na siya nga through the use of technology the photos were published kanang naabot sa other persons, kanang ibutang ta sa akong husband and wife na ako yung intimate pictures, gi-forward sa akong banang ato ka Joshua. So that is publication already. Gi-publish, gipahibalo nga to sa lain nga tao except sa amo duha. So that is equivalent to publication. The word publication applies. So, kung na-publish na siya through Messenger, Viber, Snapchat, Instagram, Telegram, whatever, unsa pa na ang mga modes of communication nga di na ako ma-pronounce, kinahanglan i-put into writing sa complaint nga the picture was forwarded to Joshua sometime on, i-establish o kanusa, o unsa gid siya picture. So, best ana is for Joshua to testify nga he received the picture. He received the scandalous messages nga nagstorya nga, munini na-check ko kadidang, blah, blah, blah, no? Kana siya

publication to third person through electronic. Ang penalty anang ipadangat ngadto sa korte is 1 degree higher. 1 degree higher compared sa regular nga vowsy. Ngano man, good nga emphasize man nga 1 degree higher. Importante kayo nga ma-emphasize ang 1 degree higher. Kay tungod, nabaluan ako, di ko masayop, kanatang mga penalty sa vowsy, makover na siya sa probation, no? Mga 4 and 6 months, so 8 years, mga anak diha ba? Diha diha nga range ang ako nabaluan. And so far, as I can remember, I'm praying nga wala ko nasayop. Kung nasayopan ko, forgive me. Kadili po na ko na kayo ma-memorize ang mga number of years. But, with respect to the example that I read to you, kung ang psychological violence na hiagom o na experience sa maong complainant pinaagi o gamit o technology, ICT system. Ay nako, ninyo papronounce ng ICT. Basta ICT ka na itong mga gadgets, no? Ang penalty ipadangat ana sa korte higher by 1 degree. So, ang iyang ihatag ng sentensya mao ang imprisonment of 6 years and 1 day to 14 years and 8 months and 1 day. Unya ang fine niya 100,000. And ang akusado pagatagaan og order sa judge nga mag-undergo og psychological counseling or psychiatric treatment, no? Nana kay diprensya si mong panghuna-huna kung niabot na sa punto nga magpakaulaw ka sa imong kanhing hinigugma ngadto sa katilingba, no? Through the use of technology. So, mungkinang i-undergo gyud og psychological counseling or psychiatric treatment. Why is there a need to increase the penalty? Kay tungod, na dibayong ko sa inyo ha, sa akong mga previews, nga mga lecture diri, ang kaniya to ang mga gibuhat diri sa social media, especially sa kuha, sa bangay ko sa Facebook. Bisan ako na siya i-delete, ako mga gipangyaw-yaw din ha. Kaning sa cybercrime nga world, sa web world, mag-leave kag footprint, no? Naara na siya permi, dili na siya mawala. Sumuna na ang stigma o ang trauma nga experience sa hingtungdan nga imo siyang gihimong gi-torture niya, gi-traumatize nimo, gihadlok, gi-threaten, no? Grabe nga violence ang iyang nahiagom kayang psychological, iyang panghuna-huna. Munang stiffer penalty, mas taas nga imprisonment ang iyahang ihatag. Kung maabot na og 6 years and 1 day ang penalty to higher, dili kay 14 years man, automatiko dili na maka-avail og probation ang maong convicted nga tawo. Kung ang penalty sa una is 4 years and 1 day to 8 years, ibutang ta lang, pwede man siya maka-plea bargain. Diba, Joshua? Okay. Iyahang punuan sa iyang penalty, nasunod pa man sa bracket nga 6 years and 1 day. Pero, kung ang iyahang 4 years and 1 day to 6 years and 1 day, ana, so pwede pa na siya ma-probation. Pero kung ang penalty nilapas na dito sa 6 years and 1 day, nga maximum period wherein the accused can can file a petition for probation, dili na siya maka-avail sa probation law, di niya ma-enjoy ang probation law, so iyahagid ang iserve ang maong penalty. So kung definitely kaninga kaso, nagpiansa siya, kay bailable offense man, nagpiansa siya while the case was ongoing. So kung aduna na siya conviction nga 6 years and 1 day to 14 years, unya wala siya ni attend dito siya promulgation kana basahan ka sa imong hataw, mag-issue na diretso ang judge o warrant of arrest, i-serve na nimo ang sentence. Kung naa na gani order for promulgation of judgment, ako ipahimang no atong mga katawhan nga nahimong akusado sa mga kaso, mutungha gid mo kay in kaso ang judgment not favorable sa inyo ha, pwede pa ang inyong abogado maka-apilar sa maka-file pa og motion for reconsideration. Kung ma-deny ang motion for reconsideration, maka-file pa og appeal
ngadto sa Court of Appeals. Kung ma-deny sa Court of Appeals, maka-file pag motion for reconsideration. Kung ma-deny ang motion for reconsideration sa Court of Appeals, pwede pa maka-appealar sa Supreme Court. Kung nag-attend mo sa promulgation, diha mo sa korte, gibasahan mo og gibasahan mo sa inyong judgment, kana pwede mo maka-appealar. Pero maka-appealar mo while your case nag-appealar, ang katotohang inyong piyansa ay butang tag 10,000 pesos, magpabilin to nga mag hatag sa imuha og temporary nga liberty while the case is still on appeal. Muna importante gyud kayo nga naa mo dito sa presensya sa korte kung basahan na mo sa judgment. Kay pwede ma-appealar ang kaso nga naa mo dito nga nag was while still on bail. Pero kung mahitabo, nanay nakadulos ko ni taga Valencia, gamay na kayo nga kaso pero wala sila ditungha sa panahon nga gipasahan sila og judgment. Definitely, dili nila ma-avail ang probation. Kaya nag-lapse na ang period to file probation. To file petition for probation, kaya naman na siya 15 days from judgment. So, wala siya ka-kuan, ka-file ni Ana. Na-aristo sila sa itong kapulisan. Nagsigis lang, ato-ato sa opisina. So, gastadi ko. Pwede sila ma-appeal. Pero yung kundili na kung ma-appealar, Ana, uy, kaya ang period to file motion for reconsideration, nag-lapse na po. Dayon, kung mag-appealar ka, mag-study pa ko sa inyong kaso, nga layon pa kayo, ayha na ko, musulod, gainanin na sitwasyon. Dili bito ako ang handling lawyer, so madugo na kaayo. Kung magpa-presugid mo, you have to serve. Kaya ang GCTA, kaya good conduct. Ano sa mga? GC, good. Basta kaya ka na bito ang i-minus ang imuhang diligid siya, Ms. Kether, 6 years imong imprisonment to 12 years, i-divide na imong 3. Kaya ang 10 days imong pag-serve sa sentence is equivalent to 1 month. So kung ibutan ta 6 years to 14 years, so i-divide ni mo na siya og 3, so nahulog og pila naman, 4 years and 3, mga 8 months kapin. Hapit siya mag 5 years. So i-serve na to nila. No, i-serve na to nila. So, kung inana nga i-serve, ilang judgment nila is beyond na siya kaniniang 6 years, automatic pa na sila madapikol. Dito na nila i-serve ang ilang minimum nga penalty. No? Alright! Nagsumpay-sumpay na ang kalibutan. Atong oras, alas 4:23.

0: bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay mga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga match nga na atong nawot
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakas sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
1: Katimbangan sa Kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa Kamatuoran. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo. Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa Kamatuoran.
11: Okay. Last push na ni nato kay kuan. Nay nagwat sa opisina. Nay kliyente nagwat sa opisina from Baguio City, Philippines. Char. So, kanisya kay kuan pud ni kayo. Importante pud ni kayo no kanang vowsi gapon ni siya pero sa child support. Tingin siya nga. Natingala ko no siya kay nakatao na kadawat siya og order gikan sa korte nga maghatag ko no siya og temporary child support nga ongoing pa man kuno ang iyang kaso ngadto sa korte. So gipasabot niya diri nga pwede namanggod siya na panaka no na siya'y common law 5 iyang na panaka nagbulag sila nangayog support katotoyang kay na ang inahan sa iyang nanakan. So while the case was still pending, ang korte naghatag og order nga si akusado maghatag og support ngadto sa iyang anak. Natingala siya, temporary support. Pwede ba dai kuno na, no? Kasagara gyud kung adunay vowsi case ang ground financial support. Bisan pa og ang kaso mupay pagsugod, maghatag yun na ang judge by motion of the prosecution lawyer sa prosecutor's office kung wala kay private lawyer. Mag-move na siya nga an order be issued for the accused to provide temporary support to the child. Nganong kinahanglan man ang temporary support? Why is the word temporary? Temporary kay wala pa siya ang proceeding proper. Wala pa nag-trial. Unya, kanang bata, dili na siya kahuwat nga mahuman ang kaso aya siya magatas or mukaon. No? While gadagan pa ang kaso, kinahanglan suportahan ang bata kay ang iyahang panginahanglan nun, dili siya mohunong. Permi na siya kaayo nga gadagan. No, muna gitawag na mo o provisional remedy or ancillary or auxiliary remedy. While the case, before siya na final judgment, kinahanglan nga matagaan na siya o provisional remedy nga maghatag o temporary nga support. Kung imugin ng anak, mga kalalakinan, kung inyo gin ng anak, ayaw wata nga, kalaway kaayugid paminawon nga ang inahan sa inyong anak o tagtungod sa inyong anak mag-file pa og kaso nga vowsi for lack of financial support. No ka magdako na ang bata, makabalo na siya sa iyang sitwasyon nga nakinasuhay ang iyang ginikanan for support. Whether you like it or not, naagi na siya'y garas sa iyang kasing-kasing. Nga nung kinahanglan pa sa iyang inahan nga mangisog, no? Magpakaulaw o gato sa korte para lang matagaag support. Kung responsable nga amahan, bisan pag wala nag-demand ang mother or kinsa nagbantay sa child, ikaw obligado gyud ka mahatag og support. Kay dili pwede nga ang bata mohunong og kaon. No, kung kaya lang gyud kayo, kung dili kaya maning kamot nga makaya nga makahatag gyud og support. Kay dili pwede ang bata nga dili sa nimo pakaonon, dili sa pagatason. No, it is your obligation to the provide support financially or whatever means para sa pagpadako sa bata. So dili na siya pwede nga isalig sa uban. No? Sa paghimo ana kamura baya duha, unya karon nga magpadako na magkagubot ay kalain pod. No, ang akong point here, dili na lang unta ang iabot nga maglainay pa ang buot sa mga parents because of demand for financial support. No, kinahanglan kusang loob gyud ka mohatag amahan taman sa imong makaya ihatag gyud ang support kay makadaot pud na sa pagmatuto sa bata Mabsa gamay pa na sila kanang makasabot na sila eh. Unsay state of mind, state of psychology or emotion sa ilang caregiver, ibutang ta ang kaniyang mother, nga nasuko siya or naguol, whatever, nga negative emotion, ang imong anak maka-absorb ni ana. So gusto ba ka nga imong anak magdako pod nga defective or dysfunctional iyang childhood? So wala tay good, dili gid ta gusto nga mahitabo na, di ba? So unsay factor nga makahatag og stress sa mother or caregiver, likayan ka na para pod ang imo ang anak gipadako dili pod ma stress, no? Kita tanan parent gusto ta kaayo nga atong mga sumusunod atong children maayo kayo ilahang kinabuhi sa pagdako. So dili lang na siya ingon nga ato i-plaster ang ilang kinabuhi financially, but we also have to take care of their psychological being, emotional, unsa pa na ilahang health nila, di ba? Daghan kayo factor. So kung badlungon ka nga amahan, na sige consumption ng imuhang ex-wife or imong live-in partner nga nagmatuto sa imong anak, it would somehow affect the emotional well-being of your child, the psychological well-being, and also yung health. Kasi nagka-consumption imuhang anak og appeal, madaot po na iyang heart. So unsa pa man tong imuhang focus ito nga sila kagpangwarta, paghumanda ito, ang other aspects sa iyahang well-being, wala na yung ma-provide. So, mo back to zero, gyapon ta, di ba? So, kung kinahanglan, maningkamot, nobody's perfect, neither I am. Neither am I, nga perfect, no, wala gi perfect. So, kinahanglan, maningkamot ta nga, mabalance-balance. No, dili ta mag-focus more on financial needs. No, last week or this week lang, na hikurat ko sa ako ang kamangurang anak. Na siya nga, Mommy, Mommy, I have a question. What is that? Kumingin na nga siya, I have a question. Makuyawan na ko, anak, kamarag. Deep na na niya nga emotion. And siya nga, asa ko nami, in English lang to iya, asa ko nami sa iyang daddy sa panahon nga nag-take siya og medicine nga orange. Why is it Kuya Junjun takes care of me even at night time? Oh my God, di ba? Kanang naka-remember siya. Unsa na kayang edad ito? Siguro mga 4 years old siya, whatever. Mga 3 years old siya ito nga time. Asa day kunomi, nga nung iyang Kuya Junjun ang nag-take care sa iya ha. So yung ko nga, maybe I was in work. Kabalumang yung kangadili ko laagan. And daddy somehow nasa farm. Nahitabo naman to. Dili man yun sa talang panahon na ako sa imong kiliran. But forgive me for not being around. O na nga, kung pasayos ko anak, forgive me for not being around. Nga wala mi sa imong kilala na itong mga panahon na, it does not necessarily mean nga we are neglectful of our responsibility on you. Nagkulang mi sa among gugma diha kanimo. But thank you for sharing. At least kabalo ko nga, kana nanginhanglan yung kakaayo na ako. Kinahanglan yung ipasabot o maayo. Kaya ang mga bata karon dali na kayo mo. Lain og panghuna-huna. So much for that. Akong iampo nga by next Thursday na nagyud ko permi, di ba? Permi, mamista mo kaayo oy. Oh, I love teaching, but in a kanang classroom structure, makuha ako ang dako kayo nga oras, so dili na ko kaya. So diri na lang ko magtudlo on air. Mag-online teaching na lang ko diri sa Radyo Kaibigan, di ba? Oh, kung magtudlo ko sa classroom structure, pila lang ka-students akong ma-sharean sa akong knowledge, sa akong kasing-kasing, char. Pero kung ako doon sa radyo, dili siya ma-equate, dili siya ma-quinta, dili siya ma-quantify, di ba? Bata tigulang, whatever nga kuan, sitwasyon, pwede makaambit sa atong mga pwede makaambit sa atong mga gipangyaw-yaw diri, no? Ako ang tubong nga magyaw-yaw ko diri, dili lang more on sa balaod, but I would kuan ba kanang maningkamot ko, I try hard nga sa akong presentation sa balaod masulod pud na ako ang ato ang mga aspeto sa kinabuhi nga pwede na ko masudlan, no? Family relationship o unsa pa na nga mga relationship, no? Kay at the end of the day, akong gusto nga atong pagkinabuhi sa kanunay adunay gugma o kaayo. So kindness, no? Kinanlan gid ang kindness sa matag isa na agid na siya. Ma-feel, no? Ma-feel. Kay mo na no kau unsa na ta ka liberated, unsa na ta to ang freedom, unsa na ta ka advance atong technology, but somehow we lost touch of each other's kuan ba kanang kindness, no? Ako panghawakan ako, bahalag unsay mahitabo sa akong palibot, maningkamot ko magpabilin ako ang pagka kind. Unsa man pagka kind, Joshua? Kanang pagka maayuhon ba? Oh, mura gid ako paningkamutan. So whatever balitok in life, Lord, paningkamutan ako nga I would still be a kind person to myself. Especially, how can I be kind to Joshua if I am not kind to myself? No, kindness towards self, family, neighbors, and all. Okay, see you again next Thursday. Happy day.

0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
6: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: Lu, nganong kataki ang kaman?
16: Sakit kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
15: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bagko? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
17: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
18: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
19: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
20: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. ilabi na kung dili pa kaandam, kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
20: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
21: Kinsa niyong taga-asa palihog?
22: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
21: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
22: Taga-talomo, Santo Tomas.
21: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
22: Alam ko, Pastor Dan, dahil sa ano, BGMAX, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay, Pastor Dan, tapos wala ko'y lain nga gibuhat, kaya napalit lang ko, BGMAX, marakakapsul, Pastor Dan, ako nakainom.
21: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
22: Bungol ka, ayaw kong tutay, Pastor Dan.
21: Ang ngol-ngol?
22: Nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigok ang sagbog at maratok-ngol, Pastor Dan, duha kakapsul inom.
21: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong tutoy, mauni ng kapsula, karo nawala iyang ngol-ngol.
22: Oo niya. O, Pastor Dan, tapos naputoy tayo, Pastor Dan, nga natukulong sang, tapos mauto akong giba, Pastor Dan, isa ka kapsula na ayun.
21: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
22: Salamat.

0: kaayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Uy, nabugat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte.
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
5: Rexido Forte.
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: Rexido Forte.
4: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, balat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Maray, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Numero 1 sa balita.
15: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
14: Numero 1 sa serbisyo publiko.
16: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
14: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
17: Og kalingawan sa Bukidnon.
18: Radio Kaibigan.
19: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Lu, nganong katakiang kaman?
4: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sanalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
3: Wa may problema Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Ayong balita alang Sabto Maslingan kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

wedding kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.

Oran sa 98.5 Radio, kaibigan, Valencia City, alas 6:09 sa kagabion. Sa kagahapon. Uban-uban, usap kita din sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Klaro pa karon. Sa ngalan sa kinatibukang kawanin ng atong CB Hanan, sa atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Station General Manager, Sir RG Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilo. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison. Sir Ramil Bidriho. Og sa Transmitter Technician, Sir June Tingkang. Sa atong 464 ka barangay 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ni atong probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan. Tingog nga haya. Kumusta ang inyong kahaponon, ang inyong kagabhion? Kumusta ang inyong pamahon-pahon? Murag hangin sa atong mga kasikbit nga lugar, kasikbit nga kabarangayan, kasikbit nga kalungsuran. Kumusta ang tanan? Nakapanihapon na ba? O nag-andam na ba para sa inyong panihapon? Ahuwayog kaboy, huna-huna, makapahinundong. Alas 6:10 sa kagabion. Kaning oras atong kinato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinag-

gabi diha kang Ma'am Annabel Nunez. Ulan jud sa bukid. Maayong gabi usab diha kang Nanay Felisa Tanodra.

Mian Sorala, South Cotabato. Maayong gabi diha kang Ma'am LB Dumagdag. Kumusta man ang Sorala, South Cotabato karong panahuna? Ulan-ulan ba diha? Pastor Richard. Maayong gabi usap diha kang Jules. Ang imong ngising alas 14 sa kagabi on, ania una ang unang lingaw alang kaning tanan.

0: Oras, alas 9:22 sa kagabihan. Balik sa itong pagpanag-uban dahil lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon. Kaniga oras atod ganato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Romix Plus Foliar Fertilizer.
1: Bisag gabihin na sa kasing-kasing.
0: Ayaw ka magkalimot, mga igan, nga ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule adunay 25 ka powerful ingredients nga anaan ni anang kapsula.
1: Tingog nga haya.
0: Gi-combine ang prutas ug gulay ang 25 ka piraso o nagkalain-laing klase sa gulay ug prutas para mamahimong kapsula. Para dili na ta maglisod, no, convenient na sa atong manggamitay nga dili na mahassle pagpangita ni anang mga ingredients. Nganong powerful man, DJ Aya. Tungod kay ang matang ingredients, power na kay na sila. Labi na ng luya o tanglad, dako kay nagbenepisyo sa to ang lawas. How much more nakaha kong i-combine nato ng 25 ka mga ingredients. So grabe na kayo ka powerful. Power plus power plus power equals powerful. So, yung ana ka-epektibo ang atong VG Max Plus Herbal Capsule. Ilabi na karong mga panahuna, no, nga daghan kayong ipang ubog, ipang sipon. Dapat aduna kitay food supplement nga ginamintain para sa atong lawas. Para po panangga sa unsamang matang mga balatian o sakit nga mutakboy sa atong

plus makapahupay sa grabing kasakit o pamaol o ngulngul sa ato mga kaunuran. Mga paminhod tungod ni anang rayuma or arthritis. So pag inom nato ini mga iga no nga kuan isa o duha ka tulo ka minuto lamang mahupay na ang ato ang gibati nga pamuypoy sa atong lawas o kaha paminhod. Katong mga sakit sa kaunuran. Ana ka epektibo ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. So dai na koy usa ka na ila nga matud pa niya nga baho kuno kayo ang VG Max. Of course baho siya kay kanang mga herbal man na. So unsa pa man ang ato ang expectation ana no? Herbal nya gulay, prutas gi-combine para mamahimo siyang kapsula. So expected na nato nga aduna jud siyay kanang amoy, amoy sa herbal, amoy sa mga tanom ug prutas o sama niya ng mga gulay ug prutas. So ingana niya ang baho. So wala masiguro itambal nga kanang humot kayo sa atong paminaw pero dili dai maka dili dai makaayo sa atong lawas. Matod pa nila anaa daw sa baho ang epekto. Maong epektibo kayo para sa atong lawas. Tungod ka na sa mga prutas o gulay nga kikombine sa 25 ka mga ingredients. Nahimo siyang powerful kaayo tungod kay naaduna sila'y tagsa-tagsa ka rules para sa atong lawas. So labi na ng tanglad pang pakunhod usab sa atong blood pressure. Kanang luya pang maayo ang ato ang katong mga inflammation. Maayo usab katong mga ubo, sipon. Diba kano nakadumdum mo atong during sa COVID time nga kanang daghan kayo ay lahang hunahuna nga naana sila yung symptoms ni ining kuan COVID. To COVID-19. Dali-dali sila glaga tong aning mga luya o kining ahos or bawang tungod kay kana mga antibiotic nga herbal. O ing ana sila ka epektibo. Maskin si DJ Aya no, ug laen na kayong tutunlan o kaha na ay maabot nga ubo o laen ang paminaw. Diretso na din kung maglaga ana og luya. Katong turmeric. Tong luya nga dilaw. Butangan din mo og kalamansi nga usa pod sa atong mga ingredients sa VG Max. Wala na. Paldo na kayo. Tsada na kayong imong paminaw. Wala na dayon tong imong ipangbati nga padulong na unta sa hilanat o unsa pa tong mulala nga mga ubo. So kinahanglan aduna gitay mga initiative para sa atong kagalingon labi na karon mga panahuna nga unpredictable kaayo ang atuang panahon. Na tumabalan nga ni init na ni ulan na. So ing ana no ang ato ang panahon sa matag adlaw. So ayaw kamo og kanang ayaw kamo og kumpiyansa sa inyong mga lawas. Labi na sa atong mga senior citizen nga kinahanglan yun sila og energy. Kinahanglan og protection para sa ilang kalawasan. Ang mga batanon gani kinahanglan gani protection, how much more pa kaha ang mga senior citizen nga hinay na kayo o kuana weak na ang ilang immune system. So usapod niya ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule makabost sa ato ang immune system. Antioxidant makatanggal og toxin sa ato ang lawas. Labi na kadtong mahilig mag-inom og mga synthetic nga tambal o katong manginumay. Tatay, kuya, uncle, usog kayo mo inom og tanway. O naay mga toxin sa ato ang lawas. Ang VG Max Plus maoy mutanggal ni ana. I-wash out na niya tanan ang mga toxin sa ato ang lawas. So yung ana ka-epektibo ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Katong adunay mga hyperacidity. Naay problema sa atay. Rayuma, allergy sa panit. O kaha, naay problema sa kasing-kasing.
So, sulayin ninyo ang VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay epektibo na nakapanambal ka pa. Matod pa nila nga ang VG Max daw sa ato mga kababaihan makapa-flawless sa ato ang panit kung nag-maintain ka na ang VG Max Plus Herbal Capsule. Kaya nga nung dili man ma-flawless nga healthy man ang imong atay. No? Tungod kay naman tayo food supplement nga para sa ato ang atay, sa atong baga, sa ato ang kasing-kasing. Healthy man ang ato ang internal organs. So, diha pa lang, mo lang maka-flawless sa ato mga panit. Nga, wala po, wala na dahil allergy. Mga, wala na ikatul-katul. Kato po runtang mga senior citizen nga kanang maglisod bito pagtulog, ginahanglan mo mugamit aning VG Max Plus Herbal Capsule. Kay pang para tulog, mugana ang imong tulog. And of course, haplasan din mo aning Aroma Plus Herbal Oil. Di, hayahay na kayo ang imong paminaw. Makarelax ka na sa imong pagpahulay sa kagabion. Inuman din mo og Herbie Ba Coffee Blend. Ni samot niya, maayo kayo ang imong tulog. Basin po niya, malate na ka sa imong trabaho.

originally ragyud na diri sa radio, kaibigan. Liquid ang sulod sa kapsula, dili powder. Kaya nara ba yung mga naglibot-libot karon nga powder ang sulod sa ilahang VG Max? O ayaw mo og pailad na mga igan. Tungod yung atong VG Max, ang sulod is usa ka liquid. Mura siya og fish oil. Ana, ka-epektibo ang VG Max Plus Herbal Capsule o ang Aroma Plus Herbal Oil. Ihaplas lang na sa mga ipang panuhot o katong na ay mga pamaol. Lami na kayong paminaw, manuhot-suhot sa imong panit, sa imong kaunuran, ang kahalang o kahumot sa Aroma Plus Herbal Oil. Alas 6:30, ono sa kagabion. Mayong gabi diha kang Leti Ledesma. Maulan nga evening, DJ Aya. Shoutout ko sa Flores family, Ledesma family, JR Flores, Michelle Cominquis, Runil Angelica, Narsing, Luz, Roel, Naris Flor, request din kong song, Bakit Iniwan Mo? Salamat. Alas 6:30 sa kagabion.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
2: Sir, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
1: Okay.
2: Dugin ako nga kanaang tigpamina ako niya. Apil naging ko sa grupo sa Kaibigan, pito na gatuin kapin.
1: Salamat kay Gayo.
2: Doon ako ipabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may magatiman. Tapos idala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Doha kasimana. Tapos ako siya hindi pa ina mag-Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang nag-inom siya o ibalik. Usa kasi mga pastor buntag hapon. Salamat sa Ginoo kay ibalik ang iyang kusog. Karoon, nakalakaw na siya pastor.
1: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad? Ha?
2: 63 ang iyang edad.
1: 63. So, sa duwa kasimana, hindi pa ina ni mag-Biggie Mags buntag o gabi. Karoon, nakalakaw na?
2: O, nakalakaw na pastor. Nagsimba na magayon sa GFA pastor.
1: Ay, salamat igayo. Salamat kay igan na.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
10: Mga on na ta!
11: Uy, kalami sa sinabaw!
12: Naabay kinilaw!
13: Ilabas ang bida sa lamisa!
14: Fuego Blend Jelly Paste!
12: Kalami ane!
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
13: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
16: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
15: Maugid na'y tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
16: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pugo pre.
15: Ato-ato ra ni pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
16: Ha, maoba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
15: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mao ning dapitan nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
16: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
15: Barato ra pre kay tag-iaan eh. Grumix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
17: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: The best songs on the radio.

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayang gabi gani mo DJ. Ingon man sa tibuok kawani ning sibihanan 98.5 radio kaibigan. Mayang gabi usab sa mga suking tigpaminawa ning imong programang Ang Revelasyon sa kagahapon. Agad ako sa magpadangat ng akong revelasyon, DJ Aya. Sa Pamasin. Makuaan kini akong gihambin niya kasakit. Karong mga panahuna. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong mapait nga kasinatian. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Helen DJ Aya. 28 anyos. Mahimo ng inahan. Apan walay matawag nga amahan ang akong anak. Kasamtangan na ni Muyo dinhi sa San Roque, Maramag, Bukidnon. Aron imo masabda ng tanan, DJ Aya. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

nasabutan sa isig kapamilya. Mag-uba na lamang kami og puyo mintras wala pa akong mga anak. Samtang nagahulat kung muhingkod ang akong pahingidaron aron sa pagpakasal, DJ Aya. Kung tuod man, ipalain gayud kami pagpuyo sa akong mga ginikanan. Ay matod pa. Aron among matagamtaman kung unsa ang kinabuhi sa usa kaminyo, DJ Aya. Sa unay pipila ka mga tuig, okay ang among pamuyo. Kauban ang among anak. Apan sa ngadto-ngadto, DJ Aya. Nagkausab-usab ang kinaiya sa akong partner. Rason nga nakadesisyon ako, DJ, na dili na magpakasal pa ngadto kaniya. Giignan ko ang akong mga ginikanan sa akong desisyon. Ito mga panahon na hapit na unta ang itakda na mong kasal. May nalang gani, DJ, nga mo ka to ang akong nadesisyonan. Tungod kay matod pa sa iyang igagaw ng rikan ako. Adunay laing ikabuangan nga babae ang akong partner, DJ Aya. Bisag yun sa ko siya kumpronta. Bisan yun sa ko siya uglaparo. Para lang yun mutugan, narikan ako. Apan wala gid siya yung ikasulti, narikan ako, DJ. Usa ka adlaw ni Ana, DJ Aya. Sayo akong mimata. Tungod kay nagluto ako para sa pagkaon sa akong baby. Ako nakita nga wala na akong partner. Wala na niyang mga sapot, niyang mga gamit. Kay di ay hinay-hinay niyang gitago sa paghakot, DJ Aya. Wa ko masayag kung asa niya dada. Hangtod miabot ang takda sa among kasal. Nga ang iya day mismo mga ginikanan wala masayod sa iyang gihimo.

Miadto ang iyang mga ginikanan sa among panimay. Huwag nangutana kung asa ang ilang anak. Apanwa ako'y gikatubang DJ Aya. Tungod kay wa man ako masayon kung aha kini. Matod ko nga to kanila. Nga nakadesisyon usap ako nga walay kasal nga mahitabo. Usa pa. Milakaw ang ilang anak nga wa magpahibaw. Adtong tungura DJ. Grabe kasuko ang iyang amahan. Ug ako usap. Murag baliwala lang kanako ang tanan. Okay ra kanako, lumilakaw siya. Tungod kay wa usab nako mabati. Nga importante pa ako para kaniya, DJ Aya. Ingon man ang among anak. Gikan ni ato mga tungura. Nagdako ang akong anak nga walay amahan sa palibot. Ang iya lamang lulog lula ang iyang nakita. Nanarbaho ako DJ. Akong gibili ng akong anak sa akong mga ginikanan. Kaloyan sa labaw nga makagagaho. Nagdako nga buutan ang akong anak. Gikan usab ni ato mga tungura. Wala na akong nakiglambigit pa sa mga lalaki.

para sa akong anak. Gifocus ko nga akong kaugalingon sa pagpanarbaho, DJ, para sa kaugmaon sa akong anak. Wala ako'y laing giunahuna, kundi liang iyang kaugmaon. Bisan nga wala siya'y amahan, nagsuporta kaniya. Kayang-kaya ko, DJ Aya, ang tindog isip amahan o ginahan sa akong anak. Usahay mo ingon ang mga silingan nga rika na ako. Manong dili pa man ako magminyo pag-usap. Mangita ang lalaki nga makatimbang kanako, makatabang para sa pagpadako sa akong anak. Apan matod ko nga to kanila, DJ, nawa na ako magkinahanglan pa og lalaki sa akong kinabuhi.

kayang-kaya kong buhion ang akong anak. Nga di na kinahanglan. Nga isakripisyo ko akong kaagalingon para sa mga lalaki nga wala nang hatag ka na akong importansya, DJ Aya. Sakit man hunahunaon ang nahitabo. Basta-basta na lang ibiyaan ko na wala igong rason. Tuod man nga dili kami magkasinabot. Apan, natural naman siguro sa mag-asawa o sa mag-partner na dunay mga problema o sahay. Dili pag sinabdanay. Gibutang na lang sa akong hunahuna, DJ. Masin tinuod ang ingon sa iyang igagaw. Dunay laing babae nga gikabuangan ang akong partner, DJ Aya. Wala na usab akong maghabol pa. Wala na akong mangita pa kaniya. Total, dili man kami kasal. Importante ka na ako. Ang akong anak, DJ Aya. Sa pagkakaroon, DJ, dako na ang akong anak. Eskwela na siya. Ako, nagpabilin lamang ang uniini. Kanunay nagsuporta sa iyang mga panginahanglanon. Uban sa akong mga ginikanan, DJ Aya. Dinhi na lamang ako kutok. Daghan kayong salamat sa iyong paghatag og pagtagad ng akong revelasyon sa kagahapon. Suking tigpaminaw. Helen sa San Roque, Maramag, Bukidnon.

0: DXRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Palailan din na taga-asa. Ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako, gusto ko rin. Mabuti naman aking kalagayan. At saka, magpaklamat ako sa Vigimax caption na umiinom ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes sir. Sa manhigit sa Ginoo, pastor, naka-inom po ako ng Vigimax caption.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Saan nga, dika Lambunaw po, kung gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Bibimax, kanto sa po naman sa sitya ng BKFM po.
1: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.

0: lagi mare, gahinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service, o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
4: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Nasa Tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
9: The best songs on the radio.

0: 104.5 Radio Kaibigan Valencia City, yung ingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala, South Cotabato. Alas 7:28 sa kagabion. Galing oras atod ka na to sa Romex Plus Foliar Fertilizer, yung ingon man sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Foygo Blend Chili Paste ug ang GRD Printing Services nga na may mutang di sa May Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing sa kagabiyon.
0: Mga igan, ang sekreto para daghan og bunga ang inyong mga tanom mao kining Romex Plus Foliar Fertilizer. Nga na mapalit diha sa inyong mga lugar diha sa Agri Supply. Mangitaan lang ninyo diha ang Romex Plus Foliar Fertilizer. Mao kini ang murag hangin sa liquid fertilizer nga makapahimsog sa tanom. Tungod kay kumplito kini og macro og micronutrients.
1: Makapahuway og kapoy hunahuna.
0: Palo ba mo kung saning macro og micro? Macro og micronutrients ang NPK. Nitrogen, phosphorus and potassium. Mao ni ang tulo ka pinaka importante nga minerals na kinahanglan sa atong tanom. Gamitan ining Romex Plus Foliar Fertilizer, dili na ta kinahanglan og daghan pag katong abuno nga sinako nga atong paliton kani adto. Nga halos tagpila ka sako ang atong mahurot para lang mo guapo o mo lambo mo tiyada ang atong mga tanom. Karon nga ana ang Romex Plus Foliar Fertilizer, dili na ta kinahanglan nga mo gamit pa ato og daghan. Kumbaga pang abag-abag na lang. Ngon kay ang kining Romex Plus Foliar Fertilizer, aduna na kini soil conditioner. Na siya'y mga trace elements nga gikinhanglan sa tanom. Itong iron, zinc,

naa diha sa Romix Plus Foliar Fertilizer. Kauban aning NPK, ang nitrogen, phosphorus o potassium. Labi na karon ulan-ulan.

tanang nutrients o elements. Plus na pagyud o napagyoy root booster nga makapadaghan sa tag-as o dagko ng mga gamot para dili daling mapukan sa hangin. Ig-on siya. Plus na pagyoy adjuvant to crop protection chemicals. Grabe kayo. Mula po ni siya o Vigimax Plus Herbal Capsule. Powerful yapon kayo. Kaning adjuvant to crop protection chemicals, mga igan, mauni siya ang mutabang ug alalay sa abuno nga mukusog ang epekto sa imong insecticide. Igutom na si DJ Aya. Insecticide o herbicide. Huwag mo dito dito sa dahon. Inexpray ni mo, labi na kung naatlan o ulan, pag humani mong spray niya, ni ulan dayon, dili gyapon to siya ma-wash out, dili to siya masayang. Tungod kay, mudagay day man to dito paingon sa punuan. Pagkahulog dito sa punuan, dito sa yuta, modern to'y mag-induce sa soil aggregation. Nakadtong mga maghatag o kaning soil better soil environment. Mauna siya ang ato ang bot ipasabot ng mga igan. So ayaw yun mo o ayaw ninyong sipyata ang kaning Romix Plus Foliar Fertilizer ay maayo kayo sa atong mga

Mogdo siya'y magahatag o katog itong mga bantok na. Magmugna to siya o natural soil microbes na mo'y muhumok at itong mga gahi o bantok na ngayuta. Hinabiya d'yo yung mga parts sa itong mga yuta sa itong ibang tamp. Sa itong mga gipangtamnan niya, ni bantok na, ni gahi na. So, tungod nining Romix Plus Foliar Fertilizer, mahimo to siyang mukondisyon pagbalik ang yuta na itong ipangtamnan. Tungod kay naa siya'y soil conditioner. Sama sa itong buhok, naapoy conditioner. Para mo tiyada o muhumok, lumoy ang ato ang buhok. Ingana usab ang foliar fertilizer. Maoy maghatag o conditioner sa yuta na atong gitamnan. Ang Romix Plus, mao ka na siya liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals, and soil conditioner. Barato na tungod kay ang tag-iya Romix Plus na. Adunay kasing-kasing nga mag-uuma. So, makatipid ta, makasave ta. Kung magamit ta ni ining Romix Plus Foliar Fertilizer. Ato nang mapalit diha sa atong mga agri-supply sa inyong mga lugar. Sa alas 7:35 sa kagabion, madayon to sa itong pagpanag-uban.

kibawi labi na diya sa may kisurang. Kamusta mong tanan diha? Kamusta diya habang ako'y nabubuhay? Habang ako'y nabubuhay, anong ginagawa mo? Alas 7:36 sa kagabi on, ano yan ay mong requested song?

Balik tayo sa itong pagpunag-uban. Dali lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Kumusta ang ato mga listeners diha sa 104.9 Sorala South Cotabato? Nakapanihapon na ba mo dihang tanan? O ingon manusap, there is sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia. Nga

0: Kumusta mong tanan? Mayong pagpaminaw?
1: Murag adlaw.
0: Labi na diha sa mailag. Diha sa dabong-dabong, kumusta mong tanan?
1: Bisag gabi.
0: O diha usab sa banlag.
1: Hina.
0: Kumusta mong tanan? Diha sa kahaponan.
1: Sa kasing-kasing.
0: O sa tibuok, lungsod sa maramag, sa mga kabaranggayan.
1: Sa kagabi.
0: Utob sa mabot ni atong Sibya.
1: Tingog na haya.
0: Shout out diha kang Iba Pirote sa lungsod sa Pangantukan.
1: Murag
0: ingon man diha kang Ate Epi Pirote.
1: Sa
0: kang Junjun o kang Nanette Robles Obrado. Kang Marjolin Villasorda, Mari Virgie Lastrado.
1: Umahan.
0: Kang Bibi Talan, ka Ate Gina Parado.
1: Makapahu.
0: O ingon man diha kang Mr. and Mrs. Bingbing and Vinice De Los Ruiz.
1: Ayok ka po.
0: Shout out usab diha kang Ati Inday Delator, Pakaldo Delator. Kamusta mong tanan diha? Kang Sir Bimbot o kang Ma'am Marites Astillo. Kamusta mo diha ang tanan? Sa lungsod sa Pangantukan. Soon mapalit na ito ang VG Max Plus Herbal Capsule Aroma Plus Herbal Oil diha sa Yellow Line. Ya sa lungsod sa Pangantukan. Atang-atang ilang mga pipila ka mga adlaw. Doon na tayo stocks diha sa Yellow Line FM. Mga gabi diha sa station manager Sir June Badayos. O sa ilang station technician kang Rafael Tagsa. Kamusta mong tanan diha?
1: Kamusta mong dalhon.

nagunang company sa mga motorsiklo. At mga kaigsunan nga gusto mukuha o motor. Ya, sa lungsod sa Pangantukan, Kalilangan, sa asang pang duol nga dapit tiha. Bisita na kamodya sa Mindanao Evershore Corporation. Itaan niyo si Sir Dong Navarro. Shoutout tiha sa tanang staff sa Mindanao Evershore Corporation Pangantukan Branch. Ngayong gabi usap din ha kang Madam Maricel Borja sa Borja Agricultural Rice Trading.

po'y mga diferi, naman ko tayo mga differences kada usa. Murag, wala siya kauyon, wala sab ka kauyon siguro. Okay, matod mo pa na ay mga kausapan sukad sa pagpanlabay sa pipila ka mga tuig. Ingana magyun na, basin ka itong panahon nga nagkamit mo, 16 years old ka pa lang, basin papi love ba to, ang ilang gitawag. Isang ato no, magkaedad na, mabutan niya ng mga idara dito na nato matugkad kung unsag yun ang tinuod nga gugma. Labi na, kaoban na nimo ang magkaoban na mo, niya naa, sige mong away. Matod pa nga, sa kasakit o kalipay, mag-inunungay. Dito ninyo matugkad kung tinuod mo nga nagminahalay. So, dahil kayo salamat once again sa imuhang pagpadangat, sa imuhang revelasyon sa kagahapon. Dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan sa Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Revelasyon sa Kagahapon. Alas 7:54

oras para magpadayon pa sa atong programa karong gabi una. Daghan kayong salamat sa atong mga listeners diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South Cotabato. Daghan salamat niya Pastor Richard Danggalyo sa pag-hook up niya sa atong programa. Pag-usap din sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City Bukidnon. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang kawani ng atong sibyahanan, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Station General Manager, Sir RG Danggalyo. Station Operations Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir June Tingkang. Sa kasing-kasing. Hangtod sa sunod, higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Kini na lamang si DJ Aya, magaingon ka ninyo. Daghang salamat. God bless everyone. To God be all the glory. Oh.

0: mo. 98.5.
1: Paliwag pa na ila, Igan.
2: Yes, Pastor. Pasalamat ko, Pastor, sa pinagpalang kapsula.
1: Sige, Padayon.
2: Salamat kayo sa mga Pastor. Kay itong naghubag na akong dalungan, tolora ka na kapsula akong gamit. Pinto, 15 minutes na, Pastor, lang. Igawas na yung mga baho kayo, mga puga o mga nanang lagi ka sa sunod sa dalungan.
1: So, karon okay na siya karon?
2: Okay na siya karon, Pastor. Maayo na ang paan akong pagpamatis akong dalungan. Wala na tong gulungol o ga sakit o
1: gipatuluan ni mo o imong giimnan? Imong gipatuluan o imong giimnan?
2: Totoo lang ka kapsula, Pastor, akong gipatulo sa dalungan o guwan kadin yang nawala lang ka ng gulungol.
1: Okay.
2: Gulungol o gubag sa akong dalungan.
1: Salamat kay Gan Samuel. Salamat kay Gayo sa pagtawag. Salamat kay Gayo.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
9: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
8: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Amen. Adalay ko ng Diyos sa makayang tanan, ka ikaw o Diyos, ana aman. O sa kamataong buntag, kanyong tanan, mga kaigsuonan, welcome sa programang Pinagpalang ng Musika. Adlaw nga Biyernes karon o gapit sa 31, katapusang adlaw aning bulan sa Hulyo 2026. O sa kamabugnang kabuntagon, maulang kabuntagon, dini ka namo karon, dini ka nako. Taligsik nga kabuntagon. O sa uban posible, maulang kabuntagon. O galuyo sa kabugnang sa panahon, salamat sa Diyos. Ya kitang ipukaw na pod. O gauban-uban ta, sulod sa usa ka oras og tunga. Sa pagpaminaw o mga mensahe gikan sa Diyos, pinagi sa mga alawiton o siyang balaang pulong mga kaibigan ko. O kamusta mong tanan, mga sukit na tumating paminawan? Ako nga nanghinaot nga sama sa naandan, ana mo di akaroon nag-atang, nagpaabot sa atong pagsugod. O salamat kaayo sa itong mga partner stations nga sa iyo kaayo ga signify na. Kasabot lagi dato ang hangtod karon, wa pa ma-fix ang atong apps. Kung dilig siya, nawala ito yung mga automatic nga mga songs, no? Ito mga built-in na. Nga bisag ako ay magka-sign on din, gatingo lang gihapon 24 hours ang maong atong apps. Pero sa pagkaroon, medyo nawala ang built-in na music sa maong apps na ito. Pero ito pati kamuntan, karong si mana, I mean, karong adlaw, ma-fix, no? Ito ipa-fill up sa in-charge ni ini. Inusbon ko adlaw nga Biyernes karon, salamat sa Diyos. Katapos ang adlaw aning gitawag nato nga weekdays, mga kaibigan, o katapos ang adlaw sab sa bulan sa Hulyo. May buntag sa atong mga kaibigan, o welcome di ay sa mga bag-ong nga membro sa kaibigan. Diha sa barangay Sugo ng Tagbayan sa Valencia nga asa mitambong kahapon sa membership orientations. O niya, salamat po sa tanang mga kaibigan mitambong sa anniversary celebration kahapon. May punta diha kang kapitan na Pilayo diha sa barangay Sugo nga tuwa sa kahapon dito aron sa pag-atagukan iyang minsays para sa grupo sa kaibigan. Ito sab si former Kapitan Abelia, kap, may buntag sab kanimo. O labas sa tanan, ang atong mabdikong koordinator, kaibigang Tiri. Kanato, maayong aga, may buntag. Oban sa kapikas, kaibigan Nards, oga. Kanyong tanan diyan, atong mga functionaries, mga collectors. Dagan lang salamat. No. O kang alagad yon na Serrano, alagad, maibuntag diya kanimo. Ato nang giilang atong usas sa mga advisors sa kaibigan diya. Salamat di kayo, igan yon. O God, susaba, akong na atong membro sa kaibigan gihapon, alagad, awan ito, Wanghog. No, salamat di kayo. Membro sa kaibigan sulod sa 11 na katuig na sila diya sa barangay Sugod. Salamat kayo alagad, duha ka mga alagad si Bang Katoliko nga tuwa dito kahapon. At umaktibong membro sa kaibigan. Salamat sa kalampusan sa maong anniversary kahapon diha sa barangay Sugod. Anniversary sa kaibigan, ika-11 nila na katuig. Akong sa gihapon ni Soon, live task itong Facebook account, Daniel Evangel. May punta di ka nga Mami Ami Romero. O ba ni Mamwing, si Raquel, si Mare. Kanyong tanan diya sa Jinsan, mga may pagla Romero family, may buntag. Ato mga tigpaminawan diya. Nalipag kay ko nga ubay-bay ato mga tigpaminawan diya sa Fatima, diya sa Uhaw, diya sa Luti, diya sa Kalumpang, diya sa Labangal. O ba mga dapit diya sa General Santo City, naminaw sa Radyo Bandira Jinsan, o bisan pa naminaw. Ubay-bay ka follow ka na to sa itong Facebook Live. Ang taga Jinsan. Kim Ramos usab, may buntag diya sa Cotabato City. O Mirian Pacheco, Aljin Bagaw, og kang Lynn Busalan, Busalanan, kaya kung nabasa kay Murukso Manggod. di ba to batiwas basa kurapaw no maimbuntag may pagpaminaw diha
1: sa mga kalistanan ko
0: Maika ilahulo usab og kabigan igan susan sintaon og Alma Bakarisas og sa ato mga partner station salamat igayo atulad ning i-roll call mga katitigsoon para at least at pumagbawaan kung kinsa gyoy naka-hook up og asa talapit madungog magkabigan ni mga orasa. Naguna kanya din ni ang atong partner station diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Salamat Pastor Jimmy. Diya sa 100.7 GSFM. Kanyang tanan diya San Fernando, maimaing buntaga. Agmausap diya sa Tribal FM, San Miguel, Surga del Sur. Barangay Radio, Bislig City, magkabigan. King Radio Hinatuan, Surga del Sur. Bliss FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Shine Radio, Butuan City. DX RM, Dias Tagbina, Surga del Sur. Nag-hook up na ka na to. DXDD Radio Kaibigan, Nagindingan, Misamis Oriental. Agmusab ang Big Light Radio, Kibawi, Bukidnon. 96.5 Heart FM Kalilangan Bukidnon Metro FM Prosperidad og basta magkaibigan ang Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur Radio Kamayo Dianga Surga del Sur og ang Real Bit Radio Hingog City Iloilo FM Pangantukan Bukidnon Power Radio Vernuiba Misamis Oriental Metro FM Rosario DXMM FM May Radio Kalamba Misamis Occidental Agmusap diha sa Flash FM San Franz Agusan del Sur Salamat di kayo Luyo sa maulang kabuntagon Nakaukap ka na to Ang 88.5 Flash FM San Franz Big FM, Davao Radio Makibigan, og ang JIT FM Lambunaw, Iloilo. Si 102.9 FM Kagwai, Surga del Sur. 93.9 kung naatay mga listeners diya sa 93.3 diya, no? 93.3 kung naatay mga listener. Kung naay nakadiskubre diha. Paligtis mo ka na ako, Igan Nelson, naka-ayop nakadiskubre mo sa atong hookup karon diha, atong bagong partner station sa Bayugan City. 93.3, Igan Nelson, sis Bibing, diha sa Philly, Bayugan City. Text mo ka na ako, si Bisang Kinsa, Gapaminaw sa 93.3 diha sa Top Radio, Bayugan City. Text mo ka na ako, magkaibigan. Then, ang Radyo Kabigan Tiger FM, Magsubong Kogon, Misamis Oriental, nakahook up na ka na to. O ang Chiel FM, Kabanglasan. Dewan FM, Marihatag, Surga del Sur, may punta diya kaninyo. O diya sa Talibon, kung kapaminaw ka na ako, paliyog text, be, paliyog. I-text ka na ako yung mga account, Facebook account, para ako kang i-hook up, I mean, ako kang i-add sa itong group chat. Mausap diya sa Hot FM, Tobigon, Bohol. Text mo, i-text ako inyong... Ang numero nga asa pwede magka-text mga kaibigan 0927-711-2112 Ya mo text Oh, message mo sa akong Dan Elevangel Akong Messenger Ikson Akong Facebook Pwede mag-comment po sa itong live karon Follow mo Para ma-hook up mo I mean para ma-add mo Taga Radio Bandera Talibon Bohol Anak kong nakahook up na mo. Muanay ko di ay, tugot sa Diyos. Hapit na kumana di sa bol. Hapit na. At ang oras magkabigan, 12 minutos makalipas ang alas 4, mag-ampo sa ta, sa di pata magkapadayon sa pag-timbaya kaninyo o kapag-acknowledge sa ato mga pinanggamati paminawan. Mag-ampo na kita mga kaibigan. Langit nung amahan, mapasalamaton ako nga nagaduol di kanimo. Kauban sa libuang tipaminawan ni mga programa, programang pinagpalang musika. Salamat Ginoo sa iyong pagbantay ka namo sa tibuok gabing pagpahulay. Ubisan pa sa milabayang adlaw ng mga bulhat o mga lakaw. Imo kami gibantayan, imo kami gilikay sa tanang matang sa kadautan. Og salamat sa pribiliyo nga imong gihatag kanamo karon. Nga sige hapon ni kami makahimo sa pagsugod imong adlaw. Adlaw nga imong gihatag isip lugway sa kinabuhi nga imong gipulamon ni kanamo. Salamat sa pribiliyo nga amo kini masugdan pinagis pag-una kanimo Ginoo. Pinagi sa papaminaw o mga minsay nagikan kanimo. Og dini makasimba kami o makapasalamat o makaduol sa umbalang trono. Sa dili pa kami may mong busy karong adlaw. Sa dili pa kami mag-adto sa among mga uma o sa among negosyo o sa unsa may mga bulaton o trabaho o mga lakao. Although ang uban nilakaw na tungod sa importanteng mga katuyuan. Apan daghang gihapon kanila nagmonitor na yung mga gabiyahe nga mga pribadong sakyanan o mga public na sakyanan nga gatangan gihapon ang programang pinagpalang musika matagadlawon. Lord, salamat o Diyos. Way sama ka nimo. Matagbuntag amugay masinati ang imong balaang presensya, matag-adlaw. O matagbuntag amugay kang madungugan, nag-exulti ka namo sa imong kibulong pamaagi. Matagbuntag imo kaming ginapaymangnuan, matagbuntag imo kaming ginaagak paduol diha ka nimo. Way sama ka nimo. O dili matukib ang imong kibulong buhat sa imong kinabuhi. Kay gani bisan pa sa mga pagsulay ng imong gitugot, sa gihapon ang makita ang imong pagkamaayo, ang imong grasya, nga mo'y nagasustin ka namo, nagatabang ka namo nga malagpasan namo ang lalaing mga hagit sa kinabuhi. Og salamat sa mga pagtuwag nimo sa mga pagampo. O karon o Diyos, sarang higayon, but na ko itugyan ka nimo ang tanan. Ako pag-ampo ginoon ay mga kinabuhi na pudkarwa pa dool diya kanimo ay mga kinabuhi nga makaangkon o kasiguruhan sa kinabuhi ng ulay katapusan ay mga kinabuhi nga mabago ang dagan sa ilang kinabuhi o ang kinabuhi mismo mabago. Salamat Lord o bantay matag-usa ka namo karon kung asa man ang mga tipaminawan ana sa mga puloy-anan, kung asa mga dapit ako pag-ampo, Lord, imo kaming panalipdan. Apil ang nagabiyahe ni mga oras, panalipdis lagi noo. Apil ang mga OFW, panalipdis lagi noo, tabangi sila kung unsa may lang kahimtang karon. God, salamat. Salamat sa tanan ng pagkabuhaton, labi na sumbala ang pulong nga among madunguga ning tagna sa kabuntagon. Og salamat sa mga partner stations nga ningwa gayod nga magkapa tingog silang istasyonan o ga makunik kini mga program pinagpanang musika aron mabati diya sila mga dapit. Salamat sa mga sakripisyo ako pag-ampo Lord. Dugang panalangin man na kanila labay gayod ang mga panglawas man na kanila o Diyos. Salamat Lord o ga kanimo kini mga gitugyan gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gilugbanuluwas giampo kining tanan. Amen. Og amen.

Amen, hari ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Pakatawom sa minsay sa awit. O ga, tawad nini ngayon siyang daigon simbaon o pasidunggan, kaibigan. Salamat sa Diyos dalagod ng Ginoong gawas nun kitang makadeklarar nga hari siya sa mga hari. 23 minutos makalipas ang alas 4, maimbuntag kanyong tanandiya mga kaibigan. Nora Villamor Paparon, Marites Panlaan Aliamas.

Labli pa'y ko kamas o gakang kaibigang pintikasi Regine. Aryo lang gamot, konsolasyon na boy sir o gajin ko sa o gapasili nilsi. Arlene Salva Allegri, matupan niya watching from Abu Dhabi. Uy, kamusta diya sa Abu Dhabi? Advance happy birthday, Nanay Inday Salva, karong August 1. Salamat, Pastor. I love you, Nanay ko. Miss you. Kada nindot na paminahon nga. Ino yung nanay nga, I love you, Nay. Kanin mo diha sa Abu Dhabi, o sa kanindot nga lugar. May buntag kanyo diya sa Abu Dhabi o bisan pa diya sa Dubai. Lang asis kulitas susa maayong paminaw diya sa buhay na grasya talakugon. Abansi mo nga mama. Inyong tanan diya, papa ni mong may buntag. Alan Labadura Mutoy. Oga, kang kaibigang Isterawa. O ikan Inday, may buntag. Kamusta man? Kamusta mo tanan diya ito mga kaibigan?

Panabo City, may buntag diya kaninyo. Salamat. Salamat sa paminaw. Marika, Jesus. Aw, taga kwanin siya. Hindi ni taga Panabo, pero to as Panabo kay murag na sa agaw nga ni Panaw. No? So, nabusitas dito, may buntag igan mil bahampo na.

Amen maghari kay Jesus. Pagkatahom sa awitig zoon. Huwag mo lang napamalandungan ang mataglin niya sa kanta. No, magka, yung ka Ginoo, salamat gid Ginoo. Hari sa mga hari. O God, dalaygon ka, O Diyos. O gwera sa tigsoon na di ka magka patugbaw sa mga tingog sa pagpasalamat o pagdeklarar nga ang Diyos may hari sa mga hari. O Diyos sa mga Diyos. May buntag ikan Nelson, Silaw Kalimpas. O Anita Sumadira Damas. Kabing Ruby Sinto, may buntag din mo ikan Ruby. Kumusta man, Nining Agili sa Domingo Usab, may buntag kanimo. O kang Elda Lantaka. Diya sa Puko-Puko. Puko-Puko. Asa to? Nilok sa mga natong nabasa. Wala na akong ibasa. Anyway, Damulog, Bukid noon. May buntag, Elda Lantaka. O gadiya po digsoon sa Barangay Baluan, Nining Agilis, Domingo Manatad. Salamat. Taga-Nier Santo City, Barangay Baluan. O gadiya po sa Salumay, Dato Salumay, Marilog District, Nelson, Silao, Kalimpas. Maayong papaminaw kanimo kaibigan. Salamat kanyong tanan diya kapaminaw. Mabugnang dapit, ga-fags na diya, no, kasagaran. Lisa Dilapin na, or Dilapin niya. Junalina katahom kampano usab may buntag kanimo. Atong oras igsoon karon 28 minutos makalipas ang alas 4 at ang balaang pulong sa Dios mga kaibigan.

Amen. Dalago ng Diyos sa minsay sa awit pag kanindo tigsoon, ikaw ang iwaga. Salamat sa Ginoo o may buntag diya sa Tagum City, mga Muriel family. Labi na kabigang rumili na Muriel, matbod niya, Pasudan, we love you. Salamat Diyod sa kadaadlaw sa pag-spread sa minsay sa pulong sa Diyos. Nga dagang Diyod, makamatngon pag makapaminaw from Tagum City, Muriel family. Glory to God, may buntag ka ninyo diya, mga Muriel family. Og diha sa Kang Florita Pinuhan Sinunlay, Rosalina Baylomo, Jocelyn Barbon, og Kang Virginia Butong. Morning Pasudan, wala lagi ang pangatukan. Di man mi kanunay maminaw. Di man mi kanunay maminaw. Nakasignify man ang yellow line. Pangantukan. I-try po ninyo pangantukan ang 94.3 ang Light FM sa Adamulog. Amin sa Kibawi. Osbon ko, 94.3. Kay maabot ang dias pangantukan. Kay abot man din sa Valencia ang 94.3 Light FM Kibawi. Kasubo kita ito igsoon ang 98.5 Radyo Kabigan Valencia. Itaas itong reflex dito kahapon tugod sa kusog nga ulan. Rason nga off-air ta sa pagkaroon. Unya pito di masaka kay ulan man. So, unya pa kita. Ayag-ayag na igsoon ma-fix, no? O mapaandar ang 98.5 Radyo Kabigan. May mga tingala igsoon, pero at least napoy ibang paminaw karon sa itong Facebook Live nga taga-bukid nun. In kaso di madungog ang 98.5, ganto sila sa itong live, mga kaibigan. Pero nag-iubanig soon nga why access sa internet. Maong daging tao mga kapaminaw, magsubo agad sila. Verenya, butong usab, maayong paminaw kaibigan o kang kaibigang Mary Julie Gaspi, paring-paring. Joy of Damilag, may buntag ka niyo, Joy. Taga Damilag, dahil niyo may buntag. Damilag, Manolo Fortitz. Junalin Layawon usab, o kang Rooney Monhi. Lorna General, o Nanay Pearly Estoril, na may aga si Imunay. Siling niya, Pastor, makundra lang imong lakat sa kwan, na upod-upod ko. Tisod kay nai, kay kini ako lakaw na, inapti kay ni, paspasay. Surrender ganyan mga lalaki nga akong ubanon. Lipay ko si mong handom nga magupod-upod kung diin ko makadto basta nang diri lang within bukid nun lang. In taon, no, atong pinanggang nanay. Diya sa maray-maray. Nanay Pearly Estoril. Pastor, pa... Ampuan ni Uli man unta katong nagpulot sa cellphone ni Samsam. Dili lang atbang niya parking baobao. Okay, nawala, no? Yes, na yun. At oras doon, 36 minuto sa DM, makalipas alas 4. Magbasa na ko sa balang pulong sa Diyos. Nalingaw ko paminaw sa mga minsay sa awit tahom kay Iksoon. Actually, ang Ginoo nag-exulti ka na to. Pinagi sa mga minsay sa awit mong Iksoon. Gaspin time giko o gaplay o mga kanta. Muna nga di kita ito mahurot o basa o bak na rin sa mga listeners pero muna paspas lang yun. Di na ko basa ano sa'yo mga minsay. Gawas ko makita nga medyo importante po muna nga basa tag mga minsay ninyo. But most of the time, akto lang gina-acknowledge ang atong mga inyong kamong nga naminaw. Inday makas da ay, ikan inday may buntag di akan ninyo. Og salamat sa padayon, no? Nga pagka-active usap sa grupo sa kaibigan. Diapot sa Malinaw, Banisilan, Cotabato, Mirnalina Kalyuti Ascaris o kang Ami Mantog Asalag. Maayong pagpaminaw. Ikso ng balaang pulong sa Diyos at pagkabasahan ka makita sa libro sa Binuhatan. Versikulo 20, ngadto sa versikulo itong pagkabasahan ni Iksoon, isip agtoon na toan eh. Atong sugda, versikulo 20, ang pagbasa. Nga maoy atong taga-agpanahon sa atong nubo pamalandong ning taknas sa kabuntagon, mga kaibigan. Ngadto sa versikulo 25.
Buhat, Kapitulo 12, Versikulo 20, ngadto sa 25. May ato pagkabasaon ko na isip sa pagpadayon sa pagtuon sa balaang pulong sa Diyos. Kami duman igsuon sa unang mga versikulo, ato na tunaan nga si Pedro na bilanggo. Apan milagroso nakapagawas o nakagawas sa bilangguan. Dili buhat sa tao, panbuhat sa Diyos. Tungod usab isip tubag sa mga pag-ampo sa mga tumutuo nga samtang ato as bilangguan si Pedro anay grupo sa mga tumutuo nga nag-ampo. Atong giingon igsuon, there is power in prayer. Og ato masinati ang gamot, ang kamot sa Diyos nagapamuhat sa diha nga kita magaduol kaniya pinagi sa mga pag-ampo. Oga, ang pagkabilanggo niya tungod lagi sa pagkabangis sa usakari nga si Haring Herodes. Og sa nakita niya na himuot ang mga tao sa iyang gibuhat, ang pagpangdakop og ang pagpapatay sa pila ka mga sumusunod ni Jesus. Masamot pa niya ang ipakusga ng iyang paglutos sa mga tumutuo. Kaya nakita man niyang it places sa mga tao. Karoto basaon ang sumpay sa mga pagtuon. Versikulo 20, aning Kapitulo 12. Nasuko kaayo si Haring Herodes sa mga tao sa Tyre o Sidon. Busa nagkauyon ang mga tao nga makighusay sa hari tungod kay ang ilang lungsod dito man magkuhaan og pagkaon sa lungsod sa hari. Sa sinugdanan, giamigo o nanila si Blastos aron tabangan sila. Tungod kay siya man ang sinaligan sa hari sa palasyo. Onya miadto sila sa hari aron makikita kaniya. Pagabot sa adlaw nga si Herodes makikita sa mga taga Tyre og taga Sidon. Gisuloob niya ang iyang harianong biste og milingkod siyang trono og namulong. Naninggit ang mga tao, dili tao kining nakikit, nakigsulti, kundili Diyos. Og dadiha, gisilutan siya sa anghel sa Ginoo. Tungod kay wala niya hatagi o kadungganan ang Diyos. Giulod siya og namatay. Busa ang pulong sa Diyos, nagpadayon sa pagkaylap og daghan pagayod ang nahimong magtotoo. Sa laing bahin, human matod nila ni Barnabas og ni Saulo ang hinabang alang sa mga magtotoo dito sa Jerusalem. Namalik sila sa Antokya. Gidala usab nila si Juan Marcos. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos, magkaibigan. Atong tanawon kini sulod sa pila ka minutos og sa nahigayon atong tugutan ng Diyos makisulti kanato siyang kiblungan pamaagi. Versikulo 24 na ingon, busa, ang pulong sa Diyos nagpadayon sa pagkaylap og daghan pagayod ang nahimong magtotoo. Igsoon, ato ning tanawon o ako mong yun ninyo kong ubanan. Ang bisikulo 22 o 23. Bisan pa bisikulo 21. Ato makita diya igsoon ang kamatuoran nga daghan sa mga tao anangita o kanang kagulingong dungog. Kanang sa tawhanong pagbati, kanang pakpakan kanika, kanang murag imong panganduyon ang pakpak sa mga tao. Mabitaw nga iyang gilupig pag-ayo ang mga tumutuo kay ginapakpakan mangod siya, nalipay ang mga tao nga to kaniya. Diri tungod sa maayong buhat, apan tungod sa iyang gibuhat, labi na gyud ang pagpapatay sa mga alagad sa Diyos o mga sumusunod ni Jesucristo. Igsoon tras sa buntagon at tandaon kining maong kamatuoran sa sugdanan ni maong pulong, ako mahawagon atong hatagag himaya
ang Diyos o ang Diyos lamang o dili ang tao. Dili daotan mo pakpakta sa atong isikatao. Dili daotan igsoon nga kanang mo pasalamat ta sa tao. Dili daotan. Dili daotan nga itong i-admire ang tao. Dili daotan ko atong hatag ang respeto nga alang usap sa katao. Pero lahi kung ikaw mismo may mangandoy ni ana, o niya murag imong ilogon ang pagka-Diyos, diya kanimo. At di man anigsoon si Lucifer sa tugdanan o sa kaanghel. Gitagaan sa Diyos o dakong, kanang may unato dakong posisyon no, sa ginarian sa Diyos. Gitawag sa music director o sa kamaan niya gabinuha at mga kaibigan na panibot sa punto nga murag na ibog siya sa pagka-Diyos sa atong buhi nga Diyos nga mo ay nagbuat sa langit og yuta. Busay ang gidani ang mga anghel nga ilogo nila ang trono sa Diyos. Kay di man siya kontento kung unsa siya. Gusto pag niya labuan o tupngan ang Diyos. Mao na nga misugod igsuon dito palang daan. Itawag na itong kanang nakikaway sila sa Diyos. Pero bisag unsaon. Di gitup nga ng gahom sa Diyos. Rason igsuon nga si Lucifer gitambog sa kalibutan. Dali na igsuon o sa kahari ang pangalan si Herodes o sa kabangis nga hari nga mupatay sa mga tumutuo. O versikulo 20 suko ang hari. Suko siya sa mga tao. O niya mga tao dito si Don og Tyre nagkauyon nga makighusay sila sa hari. Natubik na long story short igsoon. Sadya nga mga tao makikita sa hari kay ilang ila kung kinsa ang hari. Oga, versikulo 21 pag-abot sa adlaw nga si Herodes makikita sa mga tao nga taga Tyre o taga Sidon. Gisulob niya ang iyang harianong bisti o milingkod sa iyang trono o namolong. Igsoon, kung imong tanawon magukining bersikulo, nagulagway sa kagarbusong klase sa kinabuhi. Yes, may unta nga normal nga mag-ili siya. Pero kung imong tanawon magigsoon, kini nga bersikulo tudlo, kung unsa ang naisya kasing-kasing. Na di dautan igsoon kung ikaw may mong ilado, bantugan, di dautan, di dautan. Ang risod lang ana igsoon ay mong pagkabantugan, murag imo nang ihapon nga murag ikaw na mo ang Diyos. Ikaw lang Diyos o makigtupong ka na sa Diyos. Sumatod pa din ni nagsulob sa iyang reanong biste o niya milingkod sa iyang trono o dito namulong. May imagine ako ang mga pulong, murag pulong, pagpataas siya ang kagalingong trono o siya kagalingong kinabuhi. O niya, tungod siya ang pamulong, ang mga tao naninggit, dili tao, ang nakiksulti ka namo kung dili ang Diyos. Latot sulti magkaibigan, murag, kung akong tanahon, by implication, ang iyong pamulong, murag napakita nga siya usa kagamhanan nga Diyos, o tungod ni ana, misinggit ang mga tao, hala, dili tao nga tong kistorya kung dili ang Diyos. Siguro, inay nga badlungon niya mga tao, mas nalipay siya nga ingnon siya, Diyos ka, Haring Herodes. Kung atong tanahon, igsoon si Herodes sa iyang garbo, iyang gidawat o kalipay niya ang mga pagdaig sa tao, labi na gitang pagtuboy kaniya nga murag usa ka Dios. Hinungdan sa iyang kapildihan, igsoon pa minang pag-ayo. Kasagaran ang garbo muhatod kanato ngadto sa atong kadautan o kapildihan. Nakinundom kita sa wali nga akong giwali ka ni Adto mitungod sa kinabuhi ni Saul, ang unang hari sa Israel.
O katong awali sa tema na to nga Fulfilling Our Destiny. Matagos sa kanato adunay giplano ang Dios o kining plano alang sa tong kaayuhan. Sa kaso ni Haring Saul, ang plano sa Dios kaniya nga may mo siyang mamadaogon o malapos o maayong hari. Sa sugdanan, ato makita nga maayo ang dagan siya pagkari isip unang hari sa Israel. Apan niabot sa ang adlaw igsuon nga murag nangandoy na sa kanunay sa mga pakpak sa mga tao. Every time nga sila muuli gikan sa gira, nagmadaogon sila. Ang mga babae sa Israel magpaabot o magpakpak o magugyaw sa pagdaig nga to kaniya. Og diya niabot sa punto nga misugod siya sa pangita sa mga pagdaig sa tao. Iksundi dautan ko ang tao imong pasalamatan ni dautan. No? O ito nga give to Caesar what belongs to Caesar. Pero lahi man ang pagdaig nga murag iya sa Dios niya imong ilugon, niya imong panganduyon. So, ang resulta tungod sa gibuhat ni Saul, hinungdan si ang kalaglagan, kaya nabot sa punto, igsoon nga. Nisalig siya ang kagalingong kusog o gahom o kaisog. Hangtod abot sa kaniya ang kapildihan. Hangtod muraga, ingon sa bandaliso ay ang utok. Ni kamang, ni kaon magigsagbot. Hangtod nga, nabot sa punto nga nagigira, nagigaway na po siya o napatay siya. Kung ato makita ang downfall niya, misugod sa diha nga siya, nangandoy na sa mga pagdayag sa tao. Nao si Haring Herodes pag-igsunan, nga misulob sa liyanong biste dito, naglingkod siyang trono o damulong sa mga pulong nga akong mga pulong akong sabto pag ay mga pulong nga murag pagdayag siyang kagalingon o misinggit ang mga tao. Kining atong kaistoryang hari, di ni tao, Diyos ni, Diyos ni. Og matud pa og diya gisilutan siya sa anghel sa Ginoo. Tuod kay wala niya tagi og kadungganan ang Dios. Ang subo siyang kamatayon. Kahit siya katumba o niya giulod siya, buhi siyang giulod o niya namatay siya. Lactus solte makigsuonan, dili buot ang Dios ni bisan kinsa kanato. Nga dili mubalik o mapagdaig ngadto sa Ginoo. Tanawa. Gidaig sa mga tao, naninggit ang mga tao. Diyos, gini siya, dini siya tao. Ano ba implication yung gidawat ang mapagdaig sa tao? Resulta, igsulasuko ang anghel sa Ginoo o tugod ni Ana. Kaya huwag may tagakatungganan ng Diyos. Gisilutan siya o namatay siya o niya. Worse kamatayon kay buhay ang giulod. Hangtod namatay. Muna akong ikong kanuna igsoon, we should be always careful to bring back all the glory and praises to God. Ako, ang ako magkawandik, imi angayan, bisag gamay nga daigon, igsoon. Oban kami ingon nga, Pastor, idol ka na mo. Ako, ayaw yung tao niyo kong i-idolize. Kahit taro pagkusama ninyo. Pero siguro kung akong sabto mo, Pastor, ga-admire mo nimo. Pero ayaw sa punto nga, ano ba nga, Pastor, pag dili ikaw may programa, ako nang palungon akong radyo. So, di na mao ang gusto sa Dios. Og malipay ko nga andat aminaw kung kisay maggamiton sa Ginoo din sa programa Pinagpala Musika. Now, igsoon ang punto nga atong gitanaw din ni. Why lang angay pasidunggan, why angay ituboy, why angay pasalamatan, why angay simbahon, kung dili ang Diyos lamang nga buhi. Nga mo'y nagluwas ka na to. Sa Biblia, adunay mga pipila igsoon nga asa. Giludhan pero ilang gibadlong. Panalitan, igsoon kung imong tanaon diya sa libro sa Buhat, Kapitulo 10, Versiklo 25, ngadto sa 26, si Cornelio. Miyukbo sa tiila ni Pedro.
Pamingontang miyok bo igsoon, kanang siguro nagluhod ni siya o nagunsa ba, basta miyok bo siya sa tiilan, no? Tiilan ni Pedro. Unsa gibuhat ni Pedro? Gipatindog siya ni Pedro miingon, tao rapod ko sama nimo. Stand up, tindog. Lasulti si Pedro na sayo nga di siya angayan lodan, di siya angayan simbahan. Kaya siya manggut ka ng pag-load. Kung imong tanaw, so murag is an act of worship. Ang pagluhod nimo at mga sa katawag yung sumurag sa sama nga imo siyang gitubo, gibaya o nga murag Diyos. Makipagsunan. Although di mo imong una-una, pero by implication, igsoon, murag susama nga imong gitubo siya sa diyang miluod ka. So, ingon diyaw, tindog. Taurapad ko nimo. No, taurasad ko sama nimo. Unsay punto diri ni Pedro. Di ko ang ngayan. Kay tao ko, to tao ko, vulnerable ko sa tanang kapakyasan o kakulangon. Dili ko perfecto. Busa ayak ko lodhe. Si Pedro o sa kataong gigamit sa Dios. Makigsuunan, gani ato makita din eh. Sa libro sa buhat, grabe ang paggabit sa Diyos kaniya. Pero sa giyapo yung nakita nga, di siya angayan lodhan, di siya angayan yukbuan. Latos ulti igsuon ay ang ipakita ka Cornelius. Cornelius, way laing imong dapat yukbuan kung dili ang Diyos lamang. Mauning kapakyasan ni Haring Herodes. Inaibadlongon yung mga tao nga misinggit, di ka tao kung dili Diyos ka nga namulong ka na mo. Ikalipay niyang pagdawat sa mga pagdeklarar sa mga tao, inungda na suku ang mga anghel o gisilutan siya. Si Pedro dili siya gusto nga lodan o yukboan. Ato ginang hinunduman igsoon. Sa buhi pa si Pedro, di siya gusto yukboan siya. Og maaning subo karon. Kada kanato inay simbahon yukboan, ang Diyos ka nagbuhat, ang ato yung yukboan, ang gibuhat sa Diyos. Rather, instead of worshiping, bowing down to the Creator, ang ating buhat, ang ating gisimba, giday, giludan, o giyukbuan, mawamayno ang gibuhat sa Dios. Wala niya tagi o kadungganan ang Dios. Mauni ang hari igsoon siya, nag-ila siya nga siya gamhanan na kung siya buhat o si mahimo, wa niya gitagaag o kadungganan ang Dios. Magsunan, magkaibigan. Maong nga tungod ni inig gisulutan siya, buhi siyang giulod og namatay si Haring Herodes. Igsuon, there is danger, magigsuonan, kanang maingon nato nga kanang pagdawat sa pagdaig o niya pag-ilog sa himaya nga para lang gid sa Dios, mga kaibigan. Mga dapat careful kita sa tanan sa pagbalik sa tanang dungog, tanang himaya, nga iya lamang sa Dios og dili nato ilogon ang himaya nga iya sa Ginoo, mga kaibigan ko. Way laing ayan daigon si Malpasan kundi ang Dios lamang. Siya lamang. Napaigsoon gawas kang Pedro nga mibadlong kang Cornelio nga giyukbuan siya. Ato makita igsoon diha sa libro sa Pinadayaga. Revelation chapter 19 verse 10. Si Juan miyukbo arumusimba sa anghel. Naman diya. Anghel na niya. Anghel. Di na tao. Anghel na. Mas labaw sa tao ang anghel igsoon. Si Juan miyukbo arun pagsimba sa anghel. Apan giingnan siya. Ayaw ka na buhata. Simbaha ang Dios. Matod pa sa anghel. So, bisa pa ang anghel mas labaw sa tao, dili siya gani deserve simbahon. Busa na misimba, miluhod si Juan ngadto kaniya, giingnan niya, ayaw, ayaw. Naiksom, ang tawa, peday agad si Nubiges, ayaw, ayaw, kanabuhata, simbaha ang Dios. Igsoon, wala yung ngayon simbahon kundi ang Diyos lamang o siya lamang. O kung ang tao musimba sa Diyos,
dili kapunggan ang pagkaylap sa pulong sa Dios mawibusa. Ang pulong sa Dios nagpadayon sa pagkaylap og daghan pagayod ang nahimong magtotoo. Na verse 24, mga kaibigan. Dito sa buntagon, ako pag-ampo igsoon, na yung mga tao nga malipay ta silang kinabuhi. Nahimo na itong inspirasyon din adawtan. Na yung mga tao nga nakatabang aron pag-umol sa imong espirituhanong papangalagad sa Dios. May mga tao nga gamit sa Ginoo aron ikaw may mong ligon o may mong paduol sa Ginoo na angkon ang kaluwasan. Pero bisa pa natin sa gihapon, dapat careful kita mabalik sa tanang himaya ngadto sa Dios, kaibigan ko. Dios lang o wa na lain pa. Busa program pitagpala musika, wa ta lang gitudlo dinhi kundi dili ang Dios lang atong simbahan. Dili atong simbahan. Dili. Kung dili si Jesus lamang ang atong buhing adios, kaibigan ko. So, latong sulti, hatagig pagpasidungog ang Dios. Hatagig sa imong kinabuhi. O gayo iluga ang pasidungog nga iya sa Ginoo. Ayos salig sa imong kagalingong kusog o kaalam o kaibalo. Salig sa Dios o ang tanang kadungganan dapat iya. So, igsoon ako mong gihagit. Pasalamat ang Diyos. Ila siya. Nga siya lang o wat nilain pa. Ako tayo natin soon. Ang kailan na po pong pagtulunan. Isip pag padayon sa atong pagtubo sa pagalagad sa Diyos. O magihan kita o nagihan kita sa insakto na pamaagi sa pagalagad sa Ginoo. Simba ang Diyos o wat nilain pa. Siya lamang. Dalay kong Ginoo atong oras karon igsoon. Alas 4:59 at ang atong pag-ampo, kaibigan.

0: Amen. Ikaw lang ang simbahan, O Diyos. Glory to God. Morning, Pastor Dan. Always me naminaw ni Alagad Dudong. Amping Pastor Dan. Salamat kayo, kaibigang Marites. O kaibigang Dudong Siga. Alagad Dudong Siga diya sa Ingoog City.
1: Simbahan.
0: O saan ka, Alagad? Sa simbang Katoliko diya. Kanunay matagbuntag paminaw. Salamat kayo, Alaga Dudong o kaibigang Maritisa.

Ang pasudan, wa lagi magtingog ang 98. Maulag ito kay nai technical problem ang atong dito sa transmitter tungkol sa kusog ng ulan kahapon. Salamat igan yun na rin na minaw ni Sirius ng Facebook Live karon. Asawa po ni Alaga da Nards Layawon sa lirungan nga gapaminaw po matag-buntag. Salamat na ni Pike kung na mga lagad paminaw ka na to. Ikaw lang, Ginoo. Tatay Francisco Yanong sa Tago, maibuntag di akanimo. Kapatid Pastor James, maibuntag. Kabi ang mercy tagnuway, dalaygon ang balaang pulong sa Diyos matod pa niya. Glory to God, ay buntag iga na mercy tagnuway. Og kang Richly Katarina, Rafael Laridi Rufino, og Marisa Sintilia Storigusa, diya sa Dinagat Island. Virginia Butong, salamat pasudan sa imong wali karon. Ang Diyos lang ang angay simbaon og alagaran, wala nilain. Amen. Good morning to Ibiga natin na Bautista. O mga po yung reflection. Wala nilain kundi ang Diyos lamang. May muntag Sistina o ba Davao City. Nati Roflo, iga natin may muntag di akanimo. Ricky Ato sa Badul and Haya Aliga. Alma Dugia, may buntag diya sa Mirayon. Og Virgie Remilrata, diya sa Proxinco, Mailaga. Magampo sa taigsoon kay atong oras karon 6 minutos na. Uban, gatang kay Mulacaw na. Uban, tuwan na giyod kay malit sa ilang trabaho. Magampo ta, mga kaibigan. Langitong amahan, nga salamat Ginoo si mong balaang pulong. Napakatamis o pagkatahom. Dugang, painundom nga ni kanamo. Naway laing among simbaon, pasidunggan. Kung di ikaw lamang. Og salamat sa hagit usab. Nga dapat usab kami magpasidungog diya kanimo. Og dapat kami magpasalamat kanimo sa tanan ng imong ginabuhat sa buong kinabuhi. Og dapat among ilhon nga ikaw lang o wanailain pa. Among ilhon nga ikaw ang hari sa mga hari og maulang giyod ang makaluwas ka namo. Ang ngayon! Simbaon, yukbuan o pasidunggan. Busa ginong takas kabuntagon, but namo sugda namong adlaw, pinagi sa pagyukbo kanimo. Pagsimba kanimo. O wala yung pangalan nga mong gituboy din ni, kundi ang imo lamang pangalan. O salamat lang sa pribilyo nga imo kaming gigamit. Isip instrumento, pagpaabot sa mensahe nga nagikan kanimo. Pero hak mong giila. Nga huwag kami arang mahimok kung wala ikaw. O sa among pagkaultimo, salamat lang sa pribiliyo nga sa daghan o sa kami sa imong gigamit. Ako pag-ampo lamang o Diyos, tabangi kaming tanan nga padnoyon kaming magpainubsanon. O gimo lamang ngalan mo'y among kanunay ituboy sa among kinabuhi. Kami nga imong ginagamit isip mong alagad. O bisan pa sa nang magtotoo. Ilon nga ikaw lang yun ang Diyos. Ang ngayon daigon simbado pa si Dunggan. Salamat o Diyos. Dalaygon ka sa katapusan. Tabangin kami kanunay manakan na mo ang Espiritu nga pinabusanon. Nga anam gayod mo ila sa iyong pagkagamanan o pagkadiyos among kinabuhi. O karon ako nagadol diya kanimo, kauban sa mga tipaminawan. O akong ginadala sa imong tiilan ang tanang mga prayer concerns. Ikaw ginuna sayod kung sa may mga pangandoy sa kasing-kasing o paginanglan sa magigsuunan karon.
Oban kanila na yung mga kinanglan financial dagang gidikanan ng taon. Na yung mga barunon sa eskwelahan. Ang uban, musugot pang klase aning bulan sa August na kinasilag kwarta. Uban, tingi-exam na sa pag-eskwelahan, kinalang mabayad. Lord Tabangi ang mataginikanan na matagbo ang tanggikinanglan. Masalbar ang mga problema. Mabayaran ang mga bayronon. Pinagi si mong giya o tabang Ginoo. Ang uban usab na ay mga pritonong tambal, bayronon sa ospital, kaginalang mo gawas, panikagawas tungod sa bayronon. Ang ako pag-ampo, gaman ng Diyos. Ikaw, Ginoo, makatabang kanila. Among ila ikaw ang tinubdan sa tanan, our Jehovah Jireh. Itagbo ang nagikinanglan sa mong kibulang pamaagi. Ako sa nag-ampo, Ginoo, na may mga balatian, Lord, matag-adlaw. Nagkadulog ko sa mong balaang trono. Kay matag-adlaw, daghan ang gapaampo tungod silang mga balatian. God, sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-aampo, nag-adoli ang kanimo, kaloy-i ang matag-usa kanila, kanamo. O sa milagroso pabagi o Diyos, ihatag kanamo kanila ang kumplitong kaayuan Ginoo. O sa pangalan ni Jesus ang gibadlong, ang tanang espiritu sa balatian, espiritu sa kanser, problema sa kidney, taas og sugar, taas og uric acid, problema sa kolon, kanunay maglabad ang ulo, problema sa kasing-kasing. O bampang balatian na sa lawas sa tao ko nang ibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. O salamat kay ikaw ang Diyos ka doktor sa mga doktor di akarin mo walay imposible. Salamat kito. Salamat o Diyos sa iyong pagkabuhaton sa patag-usa ka na mo. Ako sa nag-ampo kanimo Ginoo, hupaya ang tanang magulaan ng kasing-kasing. Labi na sa matagpamilya ng kansang minal sa kinabuhi ni Panaw. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus o Diyos. Ligona ang tanan nga nagbangutan. Ako pag-ampo. Makaangkon sila paglaom diya kanimo kay karamang giyod ang among malauman. Diyos ka niyo, pakyas ka namong tanan. Salamat, Lord, o gabantay matagusa ka namo karon sa among paglakaw, padulong sa mga trabaho o importante mga bulaton. God, panalipdi kami, tabuni kami sa mga mili nga dugo. Aron dili, magmadaugon ka namo ang dautang paitabo o bisan pa ang dautang buhat sa dautang espiritu o bisan pa sa dautang mga tao. Salamat, O God. Ihatag ka na mo ang kalipay o kalinaw karong adlawa. O tabangay kami mamalampuson karong adlawa. O tabangay kaming tanan, nga sa among matagkinabuhi ikaw, may maya ikaw ang mapasidunggan. Ligo na kaming tanan. O tabay kami nga di kami makasala diya kanimo. Imuha kaming panalangin, O Diyos. O sa among kinabuhi, ikaw, maoy mapasidunggan Ginoo. Kanimo kinimong giampo gipasalamatan sa pangalan ni Jesu Kristo nga among ginumaluluwas. Amen. O amen.

Maayong buntag sa itong mga functionary sa kaibigan diya sa lungsod sa kalilangan. Nalain na itong mga collectors, coordinators sa laing mga kabarangayan sa tibuok kalilangan. Karong Domingo, ako mugangyo nga magtapok ta para sa atong meeting, mga kaibigan. Pagkabuhaton dito sa Barangay West, diya sa ilang Barangay Hall, kasagaran diya magkita mag-meeting. May punta diya kang Kapitan Wesley. Kap, salamat sa pagtugot, Kap. Diya ta alas 2 sa hapon karong Domingo o kabot mag-alo na imidya, wala una mas maayo. O maningkamot kong makaabot diya, itugot sa Dios by God's grace. Para sa atong meeting, kay nata importante pag-isgutan o atong pag-isgutan ang atong umabot ng anniversary sa tibuok ka, lungsod sa kalilangan. So, paningkamutan mga functionaries na itong pinanggang collectors o coordinators sa kabarangayan. O naputay pipila ka concerns sa atong isgutan sa maong meeting. Karoon ng Domingo ha. Alauna imidya sa hapon karong Domingo. Kita-kita ta mga pinanggang mga functionaries sa mga taga kalilangan lang. No? Payong tagalilangan, tibuok kalilangan, mga kabarangayan. Tambong mo sa meeting, mga igan ko. Kanikamot ko magkanadya. Karon ni wabot Domingo ha, may butang igan na Mariti sa Brisila, ang atong coordinator kapon na sa opisina, aron pagatod sa remittance usaba. So bali pa kay ko, matag chapter, makana. Pasundan, good morning. Salamat sa Ginoo kay hook up na diri sa Talibon Bohol. Salamat din kayo. Unsang oras na ka-hook up. Kung naminaw karon paliyog, message sa ako. Radyo Bandera Talibon para ma-add ka na ako, no, sa atong group chat. Para makasignify gig ka nga naka-hook up na. Salamat igan Divi sa maong info mong gihatag. Good morning, Pastor Dan. Cora Antulin sa Tagum City. May buntag igan Cora. Igan Tito sa Loriga. May buntag diya kanimo. Kamusta man diya? Atong dalan. Nini Anigan Nelson. Salamat. Sa bayugan, wala nami kadungog. Pagwali. Uy, abe. Minaw sa 93.3. Ano ba ito? Frequency? Tapa, radio. Tis na ito si Ganilson.

Atong oras karon 18 minutos makalipas alas 5. Ako na i-check on sa frequency sa Top Radio Cavite.

Nanay Sally, tingala siya kay Wamatingog ang 98.5. Akong awiton, good morning, Pastor Dan. Alagad Nardin, dayaon ni sa kibanggay. May buntag mayong pagpaminaw. Alagad Nardin diya sa kibanggay. Lipay ko ni mga alagad, no? Mga kaabag, paminaw sa program Pinagpala Musika. Tingog sa kangit ni ikaw ang akong suga. 98.5 Radyo Kabigan, Valencia City. Diha ako naminaw si Nanay Linda ni Pastor Santa Josefa. Dili mabot diya, Nanay Linda. Murag di mabot diya sa Santa Josefa. Laing nga istasyonan guro o laing frequency diya. Pakicheck lang kung 98.5 baka o dili. Kagani, ula may magtingog karoon ng 98.5 din eh kay naig problema sa among transmitter. Wala paman magtingog ang Radyo Bandira Kidapawan, Pastor Dan. Alas 4.28. Lagi nung maragawa sila makasignify ganiya. Saka yung problema sa Radyo Bandira Kidapawan. Wala po ang Radyo Bandira Jinsan makasignify o ang Radyo ng Masa. Tulog yung dua, so basig ko pakamata ang gabantay yung sabaka, no? Pasudan, maayong gabi, pwede bisan dili last vigil kung magkaagi ka diri sa lantay. Hapit lang. May buntag kagawad, ako pag-ampo man na sa pamilya song kibigang ni Panaw di ha. Sa lantay. Kagawad liti, may buntag diya kanimu kagawad liti. Ang akong pag-ampo man na sa pamilya ni Jim Baler. Akong iskutan kapunig suon subo kayo si kaibigang Jim Baler. Kanang usan ni siya ka DJ sa pangalan nga Jay Sundalo sa Gold FM kaniadto. O sa diyan nga itong napalit ang Gold FM atong gimo kini nga radyo kaibigan. Natingog pa siya hangtod nga trabaho siya sa city, sa LGO. Kamduman nga atong yampuan to yung anak na disgrasya kanya samtang nagdula. No? Natusok ang iyang ulo sa kabilya. O gitabangan to sa atong mayor sa Tagbayan sa Valencia, iyang anak. Nga ito mismo ang mayor, mao'y mitawag sa ospital ng Ate Manonila kay sila ray bahala. Pero man sa duwa kaadlaw, igsoo ni Panaw ang mga bata. Nakabisita kita nga ito sa last vigil sa mga anak ni kaibigan Jim Baler. Makita ng kabugat siyang kasing-kasing. O guwa kinabog daw migsoon, huwag may nisa kibati sa lawas. Pero si kaibigan Jim Baler, gatake high blood. Na ICU, o ni Panaw siya kahapon kaadlawon. Nakahaya sa karon. Una ko, yun di ka tumatagaan ang kinaboy sa tao kung asar kita taman. Bo sa mga igan, patayin tamang ng puanay, ako pag-ampo manaasa ay pamilya sa aking asawa ang taon gahilak nga nagtawag kahapon sa kong anak tagpebalo nga ni Paulay na si kaibigang Jema Balera. Tulo ka itong milabay ang anak usab ni Panaw kay Gidinggi. Doa ka buk ilang anak o tanan ni Panaw karon ni sunod na pod ang amahan. Si kaibigang Jim or J Sundalo sa radyo. Amping ta mga igan, amping kitang tanan sa atong lawas. O padayon kitang mag-ampo o padayon kitang maandam sa mga posibleng pagkitabo sa atong kinabuhi. Edeline Castillo Priscillas, morning pasudan, na blessed yud ko pastor sa imong pulong, no? Pulong sa Diyos. Salamat kaayo, Pastor Amping. Salamat, Edeline Castillo Priscillas. Vic, sampan usab. Maayong paminaw ka rin mo, Igan Vic. Salamat kaayo sa inyong pagsunod sa atong programang Pinagpala Musika. Morning, Pasulan. Salamat sa pulong sa Diyos. Ngayon mong giwali sa sining kabuntagon. Diri di ay ni sa Tubiala. Santol Lambubong, Surala, South Cotabato. Maing agat taga Surala, Vic. Salamat sa pagpamati sa programang Pinagpala Musika. No, salamat kayo.

0: Well, mga baktong usab, diha sa Dansolihon, maayong papaminaw. Kabos ato magkabigan, Dansolihon. No, kanang reminders ka to, pag maghatag sa iyong obligasyon, taga Dansolihon, hatag na mo sa inyong collector o coordinator. Kay basic unyang ma-inactive mo, taga Dansolihon. Glemensya, Binayaw, Duna, o bakalasungay, malay-balay, may paminaw, og nil-nil kagat-kagat. Maayong buntag o maayong papaminaw na tayo kulir karon ato sa ating tubagon. Hello, Igan. May buntag di kanimo. Onsay atong toyo, Igan?
1: May nagpasalamat. Di ko siya po sa Ginoo ba kay nakakaroon ka buntagon.
0: Okay.
2: Hello, Igan.
0: Ah, nay. Nay, imong radyo. Ako matawag imong radyo, nay. Ah, sige, unya na lang na yan. Tawag unya otro na kung kinalanggi kang mutawag. Ha? Unya lang ha. Ako na tiwason eh. Dito ta sa Mindanao, Visayas Islands, unya tawag kung naay mo testimony. Sa kapaminaw ka na to, unya tataod tawag ha, tataod. Dito na sa atong programang Mindanao, Visayas Islands. Maayong buntag pasudan, pasalamat ko ikaw ang nagwali pero naulhay kog mata. Taga ko ni Nanay Lucia dia sa Kipulot, Nanay Lucia Alin, may buntag dia kanimo. Usa po ni siyang gahatag og love gift no para sa tumbulaton. Maayong buntag pasudan, nagtingog man ang radyo ng masa maasim sa Rangkani. Salamat di kayo. Salamat pero ang Radyo Bandira Kitapawan matudbawad ako nung magtingog. Paliyog ako kung naing aminaw sa Radyo Bandira Kitapawan. Paliyog. Maragwa po makasignify ang Radyo Masa ng Maasim o ang Radyo Bandira Jinsan o Radyo Bandira Kitapawan. Salamat Igan Velasco Family, Igan Gloria Velasco sa feedback. Salamat ikayo nga gatingog diya ang Radyo ng Masa. Walang sila makasignify. Wala lagi ang 93.3. Wa magtingog ay top radio nakasignify man wa daw gatingog. 93.3. Salamat kay Nelson sa pagsignify. Salamat kayo. I mean sa paghatag og feedback. Atong tawagan niyo tataod ning taga top radio. Pero kung on air mo diha paliyog po da hatag og gamayng reaksyon top radio kay matupawa daw mo gatingog. Yan sa Bayugan City. Salamat kaayo sa lami ang Litsumanok. Grabe, kalami ikson. Ang sibong Litsumanok ka. Fresko na, dagko pa, juicy pa. Ang sibong Litsumanok ikson, tulog kalitsunan sa kalilangan. Nayusa diya sa Banisila, North Cotabato. Nayusa sa Salawagan, kanang along the highway. Kanto padusulod sa Salawagan. O niya, ang bago diya sa kalilangan. Duha na litsunan sa kalilangan, usa dool sa terminal, usa dito dool sa highway. Sibog Litsumanok ison ay kananan po di mo kaon dito kay lami ng init pa kayo. Ang Sibog Litsumanok ng imong isudan. Ang wapagin makasuhay, pagsuhay mo, matagpalit niyo sa Sibog Litsumanok dako ng katabang usap para sa ministry kay gatabang po na sa itong radio program. Ang Sibog Litsumanok gay panagihan ni kaibigan Diding Sibog. Napos ay laing baligya diya mga frozen goods sama sa dish chicken o guban pa. Paso na kay tarpulin, ha? Na ako'y tarpulin sa Vegemax, Iganoy, Magbanoa. Igan Roger, diya sa Liangga, may buntag diya kanimo. Sana suminaw. Kaibigan Tina Bautista of Davao City, Igan Tina, salamat kay Igan Tina. Sa imong padayong papaluyo sa program Pinagpala Musika ng Inong Diyos, magapanalangin kanimo Igan Tina Bautista of Davao City. Jerry Binuya, may buntag, Rodolfo Panangin. Ami mantog salas usab dia sa ni pasudan greet na ko akong ban nga birthday niya ugma Randy Binasbas Salas. Taga-asa mo Igan, may buntag dia kaninyo. Hinay ang bayugan dili kaabot sa Charito, pito lang ka kilometro. Oy mauba. Help me believe. Pito kilometro di kaabot. Amo na siguro no. Pero duor man kuno ang Fili Bayug. Anyway, mo anak ko diya sa Bayugan, ato ng susiyo na. Salamat kay sa feedback, Igan Rodolfo. Salamat kay Gayo. Wa man gubang tingog pa ang Metro FM diha sa Bayugan. Morning, pasunan pa ang po ko na ako ospital karon. Kolektor ni sa Kevington Road, Kilaan. Yes, Igan Road. Asa kadapit nga ospital, ang ginong Diyos maguban ka ni mo. O maghatag o kanang paspasa kayuan. Nel-nel kagat, nablis ka ayumi sa imong nga minsay pasulan. Salamat ang glory to God. Salamat kayo mga kaibigan sa Colosiana sa inyong gipadalang tabang o gibisan pa sa atong mga Federation Officers. Diha sa lantapan, salamat igayo. Kaibigan Alma Lutrago, salamat igayo. Ni Bitor ang Black Lumiston, kagawad inadanggalyo, kagawad Mayang de Villieres. Mga kaibigan sa Sungko, pinungulan ni Ganbibi, apat salamat ni Gayo. Igan Obisinto, salamat ni Gayo. Ang inyong Diyos magapanalangin kanyong tanana. Do you remember? Angel Baan Istan, may buntag. Mga ikan, tagong oras, manamilit ako.

Sangalan buk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Pastor, naminaw ko karon sa Radyo Bandera. So basig ni hinay sila kadi maabot sa Matalam, no? Napay mas layo ani kapaminaw sa Radyo Bandera kitapawan paliog. Kay matod pa sa taga Matalam dito nila madungog. O basig ang problema ang radyo. Igan. Igan boy, basi ang radyo may problema. Paki-check lang sa imong radyo, ha. Ako kini si Pastor Dan Dangalio, temporaryong manamilit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan, to God be the glory. At ang iyang atong Mindanao, Visayas Headlines.

0: ko si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalibo. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman na siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na Pastor kay kakuwi kay siya panalangin nga yagig panglangin na namang haplas na may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa nay problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
1: Igan Bibihilot, kamusta man?
5: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo. Basta'ng grasya. Ana ko itestimony Pastor Dan about sa biktima.
1: Okay, padayon.
5: Musuli nga di Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamungol-ngol, dili na makasunog. Then ako siyang lingnan nga, paim na ka na o biktima kay Gagana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na aulian na. Then yung gisulian Pastor Dan, nagpalit siya biktima dire sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang kak. Ito nga akong ipapalit sa mong silingan. Kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
1: Okay, okay.
5: Then, tuloy na Pastor Dan. Dungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tope yung tope sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nagbangag naman gusto Pastor Dan na nag na kay iyong mga anak kay basin maulo po noong cancer at itong samad sa tope sa iyong mama. Karon kalus gino Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Nungutan ako pinakabuo kapsul sa bisimak ang iyang nainom. So nainom siya nga isara ko no kabatol ang iyang giinom o pupat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon kaluis Ginoo yang mama maayo na jud ang yang totoy.
1: Salamat igaayo from Cagayan de Oro City.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.36. Headline.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, sa ngalan sa itong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako na po budapit ka ninyo, pag-uban ka na ako, sa itong atong siren, kining pipilang ka mga balita. Pahitabo din sa Mindanao sa Visayas, hatod ka na ito sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Kapsula ang gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o ga-oil ang sulod ani og dili powder. Namanggoy Vegemax ko nga powder ang sulod. Ang ato kay oil og dili powder, mga kaibigan ko. Usa lamang kini kasimple nga food supplement apan nimo kining tambal sa kadaghanan tungod lagi sa panalangin sa Dios, mga kaibigan ko. Adlaw nga Biyernes karon og gapit sa 31 aning bulan sa Hulyo 2026. Katapusang adlaw igsoon sa bulan sa Hulyo. Salamat sa Dios banoban na po tayo igsoon. Sulod sa 30 minutos sa atong balitaan. Sa gihapon live kita sa atong Facebook account, Dan Il Evangel. Oga, sa gihapon hook up kini atong programa igsoon sa kapin 40 ka estasyonan. By the way, nag-text na to. Isip reaction igsoon. Atong listener dito sa Esperanza Sultan Kudarat, salamat kaayo, Igan Evelyn. Sa di atong ibasa igsoon ang usaka text message gikan sa Matalam nga di ko na madungog o ako na magtingog ang Radyo Bandera Kidapawan. Mitubag ang taga Esperanza Pastor Loud and Clear, dire ka namo. So, naay problema, kaibigan boy, ang imong radyo. Mga importante igsoon ang feedback, salamat kaayo, kanyang ka-feedback ka na to. Welcome ang tanang feedback igsoon, pero before mag-feedback ka, susiya sa base imong radyo na iguba. Sa manggod na di karikayan na agidabay gamay di perinsyad baka nasipya at itong pagdayal ay nga frequency atong nadayal. Pero welcome good at ang mga feedback igsoon. Diyan ang gita ga at ga what po siya mga feedback. Labi na good ang feedback sa mga taga-radio station mismo. Labi lang natin basahon dili. Pwede mo mo react mga taga-radio stations para sa ba ito mapasabot sa tanan nga naminaw. Atong oras karo magkaibigan, 40 minutos makalipas ang alas 5. Osbon ko, welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.

0: Di na ko maglangan, ania ang ulan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka 15 anyo suspek sa pagdunggab sa kauban og sa kaubat og inom sa dakbayan sa Malaybalay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang 11 anyos nga batang babae nakit ang patay sa suba human naanod sa barangay Bugo, Pagadian City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Top 1 most wanted sa Senador Santos sikop sa operasyon sa kapulisan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Awag sa itong balitang hiligay nun mga kaibigan. 40 anyos nga lalaki pilason matapos gintero sang iya kaupod sa ilimnan sa Haniway, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang ulan tudling sa itong balita. High value target dakpan pinagi sa baybas sa Tagbina, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang uluan tudling sa atong balita, tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Kung aduna kay mga pangutana o concern may tungod sa atong produkto o sa atong panglawas igan, malipay kong masayran pinagi sa pag-take sa atong numero 09-27-71-12-12. Diba ka? Comment ka sa atong Facebook Live or ipabot ka na ko ay muminsay sa atong messenger din ni Daniel Evangelo. O kung ano na kay testimony, papasalamat Diyos ka na ayo, pwede ka mo tawag o mo text. Pero kung pangutana, i-text lang mga kabigan. O niya, ang imong tawag pasalamat na ikalabutan sa itong panglawas di baka sa itong produkto ng VGMAX Plus mga kaibigan. Kung na ikalabutan sa programang Pinagpala Musika, karong Domingo, magkatawag gayon nga makatawag mo pasalamat sa Diyos sa mga espirituhanong butang imong naangkon. Pero pag-abot sa kayuhan sa lawas sa paggamit sa itong produkto ng VGMAX Aroma, igsoon pwede ka mo tawag hapon sa anniversary sa kaibigan sa Barangay Sugod. Na yung nag-testimony igsoon, murag lima gito ka-testimony. Ang iyang gipaabot ka namo nga kaayuan nga naangkon kaniya sa iyang anak o sa iyang pamilya. Mao nga sanay bation sa matun niya sulod sa 13 ka tuig wa gig ko na kinundom nga na ospital ko. Kay pag na ako'y bation sa lawas matud pa niya Vigimax Regud og aroma ang ako gyung gamiton mao akong paliton. O kahapon nangayog siya 15 minutos para lang gid sa pagtestimonyo kay kaibigan ko. So kung naa kay testimony karon, pwede ka mo tawag anytime dinhi sa atong programang Mindanao Visayas Headlines. Pero kung pangutana, tawag unya kung kinahanglan mo itawag-tawag human sa atong programa kaibigan.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: 44 minutos pagkalipas alas 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Usa ka 15 anyos sa suspek sa pagpangdunggab sa kauban og inom sa dakbayan sa Malaybalay, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Charemy Pahangin. Nanukad sa 98.5 ang radyo kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charemy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nasamdanag sa ka 21 anyos nga lumad nga lalaki human giingong gidunggab sa usa ka 15 anyos nga minor de edad atol sa usa ka inom sa Landing Kasisang Malaybalay City, Bukidnon gabi sa Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Sumala si Misigason sa Malaybalay City Police Station, magkauban sa trabaho sa usa ka hardware ang biktima, ang suspek o ang saksi nga nag-inom sa dihang nagsugod ang panaglalis. Giingong gihagit sa minor de edad ang biktima og sumbagay apan wala kinitagda. Dugang suway sa kapulisan, mikuha ang minor de edad o kutsilo gikan siyang motorsiklo o mibalik na ang ginunggap ang biktima sa dughan o hawak. Nasamdaro sa pagbiktima sa iyang tuong kamot samtang naninguha sa pagdepensa sa iyang kaugalingon. O ang mga saksi, mao'y nakailog sa kutsilo gikan sa sospek. Gidala sa mga responder sa Barangay Kasisang BPSO o CDRMO ang biktima sa Bukidnon Provincial Medical Center din kinikaroon anaan sa stable ng kondisyon apan parayang ginaobserbahan sa mga doktor. Samda ang menor de edad nga suspek o kung kutsilo gigamit sa insidente, giton over na sa Malaybalay City Police Station alang sa hustong disposasyon. Balitang hirug gratis sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Dano kadalami kan sa 98.5 Radso Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Charmy Pangin sa maong report na nukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit sa Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. Nadiya sa first floor, sulod na mo sa maong emporium. O napalit niya itong produkto nga Vegemax o Aroma kaibigan na pinapod na itong Herviva Coffee. 47 minutos makalipas sa 5, laing balita mga kaibigan, gikan din ni sa Bukinon at tuta sa Sambuanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa ka-11 nga batang babay, nakit ang patay sa suba human na anod sa barangay Bugo, Pagadian City. Alang sa detalye, atong dawatang report ni kaibigang Francis Ralph Limit, nanukad sa 101.1 Barangay FM o Barangay Radio Gipo sa Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay na nga nakaplagan ang usa ka 11-anyos nga batang babay human sa gitawang insidente sa pagkalumos niadtong alas 10:20 sa gabii, Hulyo 29, 2026, dagtong napita sa Barangay Bugo, Pagadian City sa Sambuanga del Sur. Daling miresponde ang mga personahe sa Pagadian City Police Station human makaluwas sa taho bahin sa insidente ug sa paghidangat ini sa lugar. Nakita sa mga responder ang walay kinabuhi nga lawas sa biktima nga nakuha gikan sa suba ug gidala ngadto sa iyang pinuy-anan. Nasayran sa pasiunang imbestigasyon nga ang biktima ug ang iyang igagaw mitambong sa praktis sa sayaw alang sa usa ka kalihukan sa eskwelahan. Niyan ang pagkahapon, sadyang wala makauli ang biktima. Nagpahigay ng pagpangita ang iyong pamilya uban sa tabang sa mga paryente o silingan. Nasuta usab nga ang duha ka mga bata miagi sa saka shortcut tabok sa suba bisan pa sa walay hunong o kusuga ulan o kusuga sulog sa tubig. Luwas nga nakatabok ang igagaw apan ang biktima gikatahong mibalik o gianod sa tubig. Pagka alas 10:20 sa gabi, nakita sa uyon ang biktima o gayang lawas nga nasangis sa saka kong truso o gayang ulo na ipitaliwala sa mga bato daplin sa suba. Nagpahigay ng postmortem examination ng City Health Officer samtang ang City Social Welfare and Development Office may hatag og psychosocial intervention nga to si gagaw sa biktima. Ang patayng lawas sa biktima gidala dayon nga to sa usa ka punerarya. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ay pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report na nukad diha sa Barangay Radio Gipo sa Sambuanga del Sur. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit niya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio. Busa taga Gipos at tulang mo diha sa Barangay Radio, diya mo palit sa istasyonan kay natin produkto diha. Exclusive mapalit ang produkto igsoon sa Barangay Radio, labi atong Aroma. Kanya katong gusto mag-dealer sa produkto o makatabang o baligya, makatabang sa katawan, makatabang sa radio program para patayin tabadungog sa maong barangay, ang maong lungsod sa Gipos. Dool mo dito sa Barangay Radio. Pwede mag-dealer igsoon. Inquire lang gid mo dito. O di ba ka? Tawag mo o text mo sa atong numero 09-2771-12112.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 49 minutos makalipas alas 5 mga kaibigan. Ang produkto ng Vegemax sa imong pag-inumaan igsoon 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa di ka pamukaon. Pwede usa ka kapsula, pwede dungan ang duwa, pwede dungan ang tulo. Ayaw kadlok, wala ni overdose sa kini purong herbal, mga kaibigan. So, atragin mo dito, mga kaigsuonan, o dito mo palit sa atong produkto nga Vegemax o Aroma. O sabon ko, atragin mo dito, mga kaibigan, o dito mo palit sa adto mo sa mga istasyonan, di ako mapalit. Kaya pa rin itong produkto nga Vegemax o Aroma. So, ang pakinamaan na ang pwede tulodungan, walay overdose, walay side effects sa kiniporong herbal. Maayong papaminaw diya kaibigang Rubin Indi. Diya sa talaingod na lipakay ko na tayo mga listeners diya nga naminaw sa program Pinapala Musika.

0: minutos para lipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Top 1, most wanted sa Jinsan, sikop sa operasyon sa kapulisan. Aron ihata ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Nuinim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Sikop sa kapulisan sa siyudad sa General Santos City sa gipahigayon ng operasyon ang ikonsiderang top 1 most wanted person sa siyudad sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Giila sa Police Station Jess ang dinakpan nga si alias Danny, 46 anyos nga residente sa Nasangpit nga barangay. Human nga nag-atubang og kasong adunay kalabutan sa rape by sexual assault, statutory rape og act of lasciviousness ilalom sa Akta Republika 76 Jess con Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa kasamtangan, ipaabot na lang sa kapulisan ang kamanduan sa korte alang sa tukmang disposisyon sa dinakpan nga kasamtangang nagtingkagol sa selda sa kapulisan. Kini nga balita hatod ganato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisura Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigang Nione Rafisura Kainoy o Radyo Kaibigan Valencia City sa maong report. Ang produkto ng Vigimax, mga kaibigan, ang kanindot-an ni kay di lang ni pang tao, pwede po sa itong mga hayop. Gani usa sa mga testimony kahapon dito sa Barangay Sugod, iyang baboy ko, no? Abiyag mamatay ang baboy, pero gipainom niya ang Vigimax na ulian. Daganag at testify, mga kaibigan, sa atong produktong Vigimax, nga bisan ang iro, kanding, iring, manok, maulian, maayo. Basta painon og Vigimax. O niya, pag-abot po sa tao, lalain mo sakit, matagag-alib yung mga kaibigan. 53 minutos makalipas na 5, kung naay gusto mag-testify, gusto mo tawag, pwede mo tawag karon igsoon, ipaabot ang istorya sa kayuan ni muna angkon o man kami gamit sa itong produkto ng Vigimax. Samtang magpaabot kita sa posibleng mo tawag, ato na paminawan kini usa ka testimony.
3: Kinsa ni Palayog o Tagaasa?
4: Sige na hurtado ni Tagaakandayo kong Loreto Agusan del Sur. Kagpamanggong akong bayaw pastulan na nakuma, amo kong di kuana, amo kong di pa inom o Vigimax o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Loreto, limak adlaw niya diha. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay ito na daw mahibalan o kung ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata, bao niya, ayamong di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata niya, amo na lang siyang di pagayan o paato sa kuan tagong niya, among di ulitog na lang siyang baba kong Vigimax, among di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, naginhuk-lihuk siya kay kalib bangon ko no, nakalibang, nagihugasan sa akong manghod na banan niya, nagihugasan siya, kahit nakalibang nagigihas sa iyang higdaanan. Huwag ko niya naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres, nakalingkod na niya. Taod-taod, nangagtumi dito, kay silingan naman ako, nagagtumi dito, nagsitam. Amo siyang, ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dahil siya ang pagkaon.
3: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
4: Kaluoy sa Diyos, pastor, bubera siya na ayon.
0: Mao ka itong testimony, mga kaibigan, sa migamit sa produkto na naayo. Ani kanindot sa itong produkto ng Vigimax iso na lahat mga sakit buo sa itong ilang halos all-in-one kining produkto ng Vigimax o sa ka-food supplement. Apanay mo kining tambal sa kadaghanan, mga kaibigan ko. Atong oras karon 56 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan, balitang Hiligaynon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 48 anyos nga lalaki pilason matapos gintero sang iya kaupod sa ilimnan sa Niway, Iloilo. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nakagum sa pila sa tunga parte sa lawas ang 48 anyos nga lalaki sa gintiro sa kaupod sa limnaan sa Parahibula, Niway, Iloilo, last 7 ang tara kagabi. Ging lalang biktima sa kay alias Nunoy sa nasabit ng lugar kagang suspect kay alias Pitring sa barangay Danao, Handiway, Iloilo. Surus sa Niway Police, upod nga nag-inom-inom ang suspect kag biktima sa motorpole sa Banwa sang may wala pa itida na nga natabo sa duwa. Dugang pa nagkuha sa kaliber ng pusil ang suspect kagintiro ang biktima. Nakaagom sa pila sa lawas ang biktima nga gilayon na gintala sa ospital. Samtang gilayon naman nga nagpalagyo ang suspect padayon ng hot force operation sa kapulisan. Kalugbon ang ginatanaw nga motibo sang krimen. Sa galan sa Bijimas Plus ang pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 95.5 GTFM Lambuna, Iloilo. Tunog na baskog pa! Ay, ay, ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa of JTFM Lambunaw, Iloilo. Sa magkaturat na dira sa Lambunaw, kadto lang kamo sa istasyonan sa JTFM kay dira mabakalang atong produkto nga Vigimax o Garoma. Katapusang balita mga kaibigan!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: High value target dakpan pinagi sa baybas sa Tagbina, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez na nukad sa DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Dakpan sa mga operatiba sa Tagbina Municipal Police Station ug usa ka 46 anyos nga high value target atol sa gikasang anti-illegal drug buybas operation nitong Martes, Hulyo 28, 2025 sa may puro 4 barangay Usminya, Tagbina, Surigao del Sur. Sa oras alas 6:00 sa sayong kagabion din gila kini sa alias nga Titing. Ang mga operasyon gi pangunahan ni Police Captain Mark Steven Y. Sarsunas, officer in charge sa Tagbina Municipal Police Station, uban ang pagkikoordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA. Nakuha gikan sa posisyon sa suspetsado ang ibadaban ng 1 gramo sa ginudang shabu nga adunay kantidad nga 6,800 ka pesos base sa standard drug price sa lakip na ang nagkadaiyang drug paraphernalia guban pang mga ebidensya. Man gidala sa Tagbina Municipal Police Station ang dinakpan alang sa saktong dokumentasyon ug giandam na usab ang pagpasaka ug tukmang kaso sa Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs Act of 2002. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vigi Max Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Rinalyn Rosette Martinez nanukad diha sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Ang produkto nga Vigimax diha sa Tagbina mapalit sa istasyonan sa DXRM taga Tagbina para makatabang og padayintang madungog sa mga istasyonan, diya mo palit. O gawas nga makatabang sa radio program, makatabang usab kini sa panglawas sa katawhan. O kung naay gusto mag-dealer, doon mo diha sa DXRM, mga kaibigan. Pag naamoy natuan dito sa King's Radio, pag doon mo sa Mangagoy, dito mo sa atong kaibigan center na to, nasa Carby Castillo Street. Kilid sa Capbell de Magkaibigan. Sentro sa Mangagoy, ang atong tindahan na palitong produkto ng Vigimax Aroma. Pag naamo sa Lianga, adto na mo diretso sa Radyo Kamayo. Adto mo adto. Then sa D1FM, Marihatag, o dito San Miguel sa Tribal FM. Nanaputay produkto ng Ixon, diya sa Infinite Radio sa Tandag City. Osbon ko, Tandag City. Aron pa tayong tabadungog. Kay happy tarbaon ta ato siya undangon diya. Kay wa tay produkto diha pero nakaron igso na palit atong aroma Vigimax diha mismo na sa istasyonan sa Infinite Radio Tandag City. Mga kaibigan, watigong oras, maayong dahil papaminaw kaibigang Cirilia Magtulis diya sa Bagumbayan, Sultan Kudarata. Anto Marieta, Auditor Ayos, and Jezebel Vergateria. Vergateria. Mga igan, wala tayong oras sa ngalan sa Vigimax pa sa pinagpalang kapsula. Ag mausab sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas. Sa atong mga partner stations o sa atong mga reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG-Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, BG-Max, pastor.
0: Kani ato, so wapang BG-Max?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong dagan, iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon BG-Max imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG-Max ni ubos si pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan diring o si ato igan diring.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
1: Isotilya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom.
1: No? Okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutilya na po diyan sa kuan sa Bascos Pharmacy.

0: Yes, akin siya ni Palayog o Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga? Began, Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurap niya.